0: Reta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabo sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
1: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga hali sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga, tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City, with branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.
2: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
3: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
2: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
3: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
2: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
6: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
7: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia, ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asentado sa radyo.
8: Oras kunyan alas 8:06 nin pag-aaga. Hoy, ang oras na yun, dara po sa tuya kan Chera de Belon na Travel and Tours. We are pleased to announce that the Department of Tourism Region 5 has officially renewed the accreditation of Chera de Belon Travel and Tours Incorporated as a tourist land transport operator for 30 tourist transport unit. Valid po ni hanggang 2028. Kaya kung kamo po may planong mag all around the Philippines, Chera de Belon na Travel and Tours ang sa tuyang lunadan. sa mga grupo, as in man ni Bapa, kung kay puan po ni doon yung tourist buses, mini buses, coaster and van, Chera de Balon Traveling Tours ang dumanan. Tandaan po ni doon sa indong safety, sakaan sa indong convenience, iyo po ang pinaka-priority kan Chera de Balon Traveling Tours. Si mga day pa po nakaka-like as in nakaka-follow sa sendang Facebook page, paki-like and follow na po para sa indong mga inquiries and bookings. Pwede man pong mag-dyan sa senda pong booking office dyan mga tugang sa bus terminal, Bicol Central Station, Barangay Triangulo, Naga City. Hanapon lang nindo si Eric Platon. And also, dara po sa tuya kan DLMR Psychometric. Iguasi na ng permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited. Sa DLMR, nagpapanyuro ang mga taga PRC Regional Office. Probado na ang standard sa ka-services. Nag-o-procer po sila ng neuropsychiatric and psychological tests, clinical assessment, adoption cases, consultation and counseling. Makuha po sa door 34, Crescini Building, CBD2, Buningsia Street, Triangulo, Naga City, in front of terminal. Sa may entrance po yan kan bus station sa Barangay Triangulo, Naga City. Tandaan din mga tugang, sa may irinutan lang yan kang Sugu Hotel. Good morning, everybody! How are you? Let's cha-cha! Oy, happy birthday kay Governor El Rey Villafuerte Jr. Pabutan ta po ning happy birthday ang sa tuyang gobernador na high na high ngunyan ta sigun sa saiya very successful ang Kaugma Festival. Sigun yan sa saiya. Chacha kita, Gob! Let's do it! Yan. Napundo. Napundo. Pabutan na po ning happy birthday. An sa toya pong gobernador kan Kamarinisur. Birthday ngon yan, June 3. Palayugan ta po siya ning happy birthday. Uya, an sa kuyang birthday song.

0: Saro lang ang wish ko kay Governor Elroy Villafuerte. Ano ang wish nindo kay Governor Elroy Villafuerte Jr.? Ako ang wish ko sa iya, ang hinahagad kong birthday gift ni Governor Elroy Villafuerte, bayadan niya na si mga paraoma. Gob! Abo ko man maraot ang aldaw mo, pero ang wish ko ngunyan sa imong birthday, mabayada na po si mga parauma dyan sa Kadlan, sa Gurong, asin man San Jose. Yan. Alam ko naman na may natitira pang kahit kunting awa. Huwag mo nang i-contest ang desisyon ni Judge Carmela ng P. Minjola ng RTC Barangay 23. I-withdraw mo na ang appeal. Sundin mo na ang utos ng korte. Yan. Abot tamang pong maraot ang aldaw ni Governor. Kaya yan ang wish ko. Ha? Mabayadan niya, mabayadan na po ang mga makahirak na mga CLOA o inipong agrarian reform beneficiaries. Tinawanin daga kan gobyerno, pero pig-expropriate kan gobyerno. Imagine. Yan. Sana mabayadan na po. Aram ko may natitira pang na kahit kunting awa sa iyong puso. Kawawa naman. Wala na silang sinasaka. Pinapaalis pa sila sa kanilang lupa. Hanggat ngayon hindi pa nababayaran, wala na silang sinasaka. Kawawa naman. Ano po? Sana sa iyong birthday ngayon, sana magbago na ang iyong desisyon. I-withdraw mo na ang inyong appeal. Huwag nyo nang i-contest ang desisyon ni Judge Carmela Nangfi Minjola ng RTC Branch 33. Sundin nyo na ang kautusan ng korte. Just compensation yan. Korte na nagsabi. Bayaran na, bayaran mo na. Isipin nyo, ay ano tanda na nga, nagalog ako. Pero di, isipin nito. Nakatao kita ng premium 1 million sa Miss Kaugma kay Attorney Reynalyn Praperosa. Nakatao kita ng premium sa iya bilang Miss Kaugma. Ano daw kung tawan tanaman po? Bayadan tanaman po? Without any hesitation, without any ano yan, question. Tawan tana, dahil na pag contest ining sugo kang korte, dahil na ipirit, 22 pesos lang ang per square meter kang daga, kang mga ipig-expropriate po nindong daga dyan sa Kamsur Uptown. Ano? Ha? Kaya sana ngayong birthday mo, regalo mo na, Gob. Ha? Regalo mo na sa mga parauma dyan po sa Kadlan, sa Gurong, asin man sa San Jose.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Kamo, ano ang wish nandi ko, Gob? Ika angge, ano ang wish mo? Wish a panda? Sana, sabi ni ano, sabi kaning mga taga CSPC, sana marami pa daw concert. Gob, SB19 naman daan next year. Ano? SB19. Kung pwede da, SB19 naman next year. Ano pa ang mga sikat na mga ano yan? Mga grupo? Apera duman sa Bini. SB19. Ano pa? Ha? Kaya SB19 nga ni. Oh, SB19. Bini. Ano pa ang mga Pilipino na mga ano yan? Ano? Okay. Ining mga taga CSPC. O more concert daw? Ha? Gob! Sabi po kaning mga taga... mga taga Rinconada. More concert!
1: Si Joe Osabal. Asasintado sa radyo.
0: Alright, 8:15 na pag-aaga, mga tugang. Dito na nga po pag, isperta na nga ng aldaw mo niya na ano yan, at birthday man kan sa tuyang gobernador. Kaya we wish him ano yan, and, more birthdays to come. Yan. And more concert to come. Sabi ni Anggi, SB90 naman da.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Alright, alas 8:16 na po ng pag-aaga, mga tugang. Sa press con sa City Hall, mention na po ni abogada ni Mayor Lene Robredo ang pangaran po ni Attorney Noreen San Luis na pig-iilusyonan niya na magbalik na po sa gobyerno. Sabi ni Ophelia, sana bigyan ng linaw ng pag-iisip. O, kamo, ano ang wish ni Duki Gob? O, sige daw, mag-comment daw kamo. Ngunyan, pampira ng edad ni Governor. Paki-search daw nindo, pira na si Gob, 58? 57? Ha? 58? 58? O, duwang taon na lang, by 2028, senior citizen na pala si Governor Elroy Villafuerte. O, kamo po, mga taga-Kamsur, dahil na ang mga taga-Nagat, dahil mga kamo nagbuburuto sa probinsya, dahil na kamo magparabarali-bali, para lang ini sa mga taga-Kamsur. O, ano ang wish? What is your wish to our governor na nagbe-birthday ko niyan? 58th birthday ni Governor Villafuerte. O, kamo, ano ang sendong wish sa gobernador kan Camarinesur? Oh, ilatag na. Ilatag na ang sendong mga wish. Digdi po sa samuyang comment section sa Asintado sa Radyo. Ha? Dapat bakong mga troll, bakong mga dummy account. Ha? Tapag troll, dummy account, ibablock me kamo. Son, kasubanggi, inabot akong matanga. Nasa 31 na mga troll account ang pig-block ko na naman ka Subangi. Maako na ginibo, nagpara scroll ako sa Samuya pong page. Pagpuli ko sa harong, habang nagpapatungka, dahil ko gusto si mga palabas sa Netflix, nagpapatungka kita, nagpara scroll ako sa Samuyang page, pig-visit ko ang Samuyang page, and nagpahiling ako duman, nagparahiling ako duman sa mga comment sa Samaya pong mga news. And na-pound out ko son, ha? Kadakol na naman pala ning troll. Dakulo na naman ning troll na nagralawag sa Satoyang page. Kaya kasubanggi, 31. 31 po, binilang ko saro-saro. 31 troll account ang sa Kuya pong pig-block sa Samoyang pong page. Ha? Ang mga friends, saro, duwa, pinakahalangkaw na po, 30. Pag nakahiling ka mo ang profile kan saro pong Facebook account na ang account yan, ang mga friends ninda kakadikit, tapos ang mga posting kayan, mayo po itong mga personal post ninda. Son, di ba considered na mga troll yan, ano? Mga troll account. Pag ang mga profile kayan, dahil po pigpapahiling ang lalawgon, dahil niya pigpapahiling ang sa iyang family. Kung estudyante siya, dahil siya kadikit-dikit ang friends. Tapos ang mga post niya, mga shared post. Magduda ka na po, ano yan, troll. Kasubanggi, 31 ang pig-block ko po sa Samuya pong page. Ha? 31. Sinaro-saro ko po talaga. Nahiling ko, zero friends. Mayo ning mga posting. Pandua, nakalak ang profile. Ha? Pag nakalak po ang profile, dahil mo ma-search, magduda ka na kayan. Troll account yan. O, kasubanggi, dakol. 31. 31 na naman sun ang nakalaog sa page ta na mga troll account kaniyo pong sarong politiko sa Satoyang probinsya.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: O, kamo ha, ano ang wish nindo sa satuyang gobernador na nagbe-birthday ngunyan? 58th birthday ni Governor L. Ray Villaforte Jr. Ano ang wish mo? Ilatag na ang wish.
3: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Oy, shout out da sa Deliro Angels. Si Judy, si Ginny, si Emma, si Shara, si Sandy, Marilyn, Aileen at si Manjoy na magagayon na angels. Salamat po ali kay Marites Villar. Okay. Good morning, Joe. Pag-greet man po. Happy 75th birthday kay Leticia Navarro. Avid listener mo po sa Peña, Francia. Salamat po. More power. God bless po always, sabi ni Angie Bolante. Oy, Lola Leticia Navarro, happy 75th birthday po. Ka-birthday mo si Governor El Rey.

0: Oh, ikaw man hindi nag-text. Cellphone ha. O yan, sabi niya. Ako sir, ang wish ko kay Governor El Rey, itaon niya na ang daga sa mga taga Siruma. Sabi po kang 09182562312. Yan. Okay. O Gov, itaon mo na po na ang daga sa mga taga Siruma. Anyway, kaso nakaagi pong aldaw, sarong presko ng ginibo ni Mayor Lene Robredo and in-announce niya po na pig-iilusyonan niya si Abogada Noreen San Luis na magbalik na po sa gobyerno. Nadawag po nindo sa Bareta ko Kasubago na gusto ni Mayor Lenny na magbalik sa trabaho sa gobyerno as in mag-empleyado po sa City Hall si Abogada Noreen San Luis. Si Attorney Noreen San Luis, mga tugang, sa presente iyo po ang Vice President kang NLEX Corporation. Pagkatapos na maghali isa sa gobyerno, naglaog na po siya sa private and ganyan, nagtatrabaho as Vice President kang NLEX Corporation. O ngunyan, sabi po ni Mayor Lenny, pigi-ilusyonan niya daan si Attorney Noreen para tabangan siya. Medyo magabat pati ang ano yan, magiging trabaho ni Abogada Noreen San Luis. Problema sa basura, problema sa tubig, problema sa traffic, pati po daining mga proyektong nagkaharagad kang syudad. Dapat na tutukan ni Attorney Noreen San Luis, pati po da ang disiplina ay medyo magabat-gabat. Magabat ang trabaho na itinatao kay Abogada Noreen San Luis. Ngunyan, pig-chat na po si Attorney Noreen, inahagad ang tanin reaction pero dahil niya pa po pigsisin ang sa kuya pong chat. Pig-text naman, dahil niya pa po nare-reply. Hindi ko aram kung nakaiyo na o kung ano ang kung ano po ang simbag ni Attorney Noreen San Luis. Uya po Giraraya, dala nun ta. O ni po si pahayag ni Mayor Lene Robredo sa press con sa City Hall sa pag-announce niya na pigkukumbinsi niya si Abogada Noreen San Luis na maging kaibahan niya sa City Hall Kanaga.
1: Pigi-ilusyonan ko si dating LTO Regional Director Noreen San Luis na magbalik na din sa Laga. Pigpapalatabangan niya ako, pero natatabangan niya kahit weekend lang. Pigkukumbinsi ko siya na kung pwede maglipat na siya digbi. Although naiintindihan ko ang kadipisilan dahil very vice president sa kanyang ka-NLEX. Siyempre, very high-paying job. Pero sabi ko, balik ka na sa gobyerno. Sino ko kayo makakatabang siya para matutukan ka si mga saluwas sa City Hall? Sa Locan City Hall, iguana kitang mga tao, pero ito maganda po sa programa, partnerships, halimbawa, ayan, sa tubig, sa traffic, pati basura, pati si pag-imposting disiplina sa... sabi niya, pag-iisipan niya, pag-consider niya na... magpulipindiyo, mapaaram lang siya sa NLEX. Sana mag-materialize. Sa hiling ko, pag nagbalik siya digbi, may mga pwede na magputok sa araw kaya. Kita kaya, nakukonsume kita sa day-to-day, na itong mga sa Luzon City Hall, kadakol naman na kayo. Ang pinaka-worry ko, kadakol na nag-aabot sa tumtabaw. Pero baka dahil kulang kita sa tao, si absorptive capacity ta, maluya. Halimbawa, sa mga DPWH projects, halos mayang naghiro first and second quarter dahil sa fuel crisis. Kadakong kitang nakuha ang mga projects, pero dahil sa fuel crisis, nagsuspend ang DPWH ng mga projects. Ito magpagpakiulayan pang Idagos, araw kang MP Villanueva, si Esplanade, mayang bidders dahil nagaharalat na magbaba ang presyo. Pero kaipuhan ko ning tabang na ikaw talaga matutok na ito bagang mga outside na engagements na may matutok. Sana magtugot siya. Pero in tubig, primary concern ini. Traffic sa katubig. Kaipuan talaga matutukan. In fact, kan Saturday, nag-meeting kami ni Atty. Noreen. Pigtawanan ko na siyang, madig di siya kanya na ako, pero tinawanan ko na siya ning background kung ano si problema sa tubig. Hopefully, makakuha siyang meeting ngayon yan with MNWD.
0: Grupo paniwango ni Mayor Lenny, sino? Si Atty. Noreen. Problema sa tubig, problema sa basura, problema sa traffic, and disiplina, ay nako, si pinakamagabat na trabaho ang itataho ni Mayor Lenny kay Abogada Noreen San Luis. Well, what do you think? kakagaton ba ni Attorney Noreen San Luis? Sa bagay, bistado ta si Abogada Noreen San Luis na ano yan, dahil na nag-a-atras sa mga challenges, ha? Kung gusto ni Attorney Noreen San Luis na ma-exercise ang sa iyang mental toughness, yun yung pinaka-trabaho. Pero si pinakamagabat na trabaho ang itinataw ni Mayor Lenny. Attorney Noreen, ano, padangat ka ni Mayor Lenny o dai, ha? Tapos si pinakamasasakit na trabaho, pero umong problema mo sa tubig, problema mo sa basura, ang problema pati sa basura, problema mo sa disiplina kan mga dusta na mga taganaga. Oh. Bago iyo, ha? Sorry, ha? Sa word. Pasensya na ka mo sa wording. Ah, pero iyan ang totoo. If you talk, kung magtaram ka about basura, you are dealing bago lang ang basura kundi discipline. Ah, sanaga dakul digding mga taganaga ang mga dusta. O, kung kabali ka diyan, guilty ka. Kung nakukulugan ka, pasensya ka na. Tabaka, kabali ka talaga sa mga dusta. Ano ta sinasabi kong dusta? Simplihon, masigregate ka man lang kang nalalapa sa kadain nalalapa. Ano ta dae mo pamagibo? Oh. Available man ang mga lalaganan. Isiseparate mo lang itong mga nalalapa na arog kang bagang yan, mga ubak sa mga maritatas, ubak kang ano yan, kang carrots, ubak kang patatas, ubak kang sibuyas, bawang, etc. etc. Dakulig di sa tuya sa naga na mga dahil disiplinado. Si plastic ihahalo dyan, tapos isasarabay na iaarapon. Ano ta dai mo gibuhon, magbitay ka diyan ning duwang plastic, lalagana ning basura, kung maka ning basurahan, dai mo dai ka nakakabakal ka tong ano yan, trash bin, o dai mo nalalagana ning plastic, pero mas the best ko ta na may trash bin o itong may basurahan, lagan mo nalalapa, dai nalalapa. O, arog lang kayang kasimple. Kadakol mga taganaga, dahil nakakagibo ka yan, ha? Dahil mo mang kaipuan maging mayaman para magkaigwa ka ng disiplina. Dahil mo mang kaipuan na maging edukado para dahil ka maging disiplinado. Kaya sabi ko, magabaton ining trabahong ining itatao ni Mayor Lenny Robredo kay Abogada Noreen San Luis. Kung iyo talaga ini. Kundi iyo, napakasabi niya baga. Gusto niya ning katabang sa problema sa basura. Problema sa tubig. Oh, pag ining mga bagay na ini, da ini ma-address ni Abogada Noreen San Luis, siya ang mumudahon kang mga taganaga. Siya ang mumudahon kang mga taganaga. Ha? Oh. Saka, tuninong ang buhay ni Abogada Noreen San Luis sa NLEX. I don't know kung sa bagay, ang pagkabisto ko kay Attorney Noreen San Luis, gusto niya itong ma-exercise ang sa iyang mental toughness. Pag sinabi mo pong mental toughness, isa imong diskarte. Isa imong abilidad. Yan. Sa bagay, kaya man ni Abogada Noreen San Luis na mag-adapt. Kasi hali man po siya sa LTO, Land Transportation Office. Iaramta mo po baga ang LTO, bako ining subasubang opisina. Si kadakul-dakul na konsumisyon niya, onjan, ha? Konsumisyon sa mga operator, konsumisyon sa mga driver, konsumisyon sa mga empleyado kang LTO. Oh, si mga pictures, as in kung ano-ano pang iba. Oh. Pati si mga politiko. Sa bagay, may abilidad man si Abogada Noreen San Luis na nahiling tanamang baga. Kaya, well, nasa sa iyan desisyon. Pero magabaton ang trabaho. Ha? Biroon mong gigibuhong kang traffic sar. Oh. Ang itataw sa iyong trabaho, si pinakamagagapat. Basura, tubig, traffic, plus disiplina. Oh. Naku, pag sinabi mo traffic, kaibahan po dyan disiplina. Pag sinabi mong basura, kaibahan dyan disiplina. Oh. Tubig, o ngunyan, problema iningon yan sa naga dahil dahil man kita na mong problema sa source. Kasi may source kita eh. Ang problema ta si pressure. Ang MNWD, labulabo ngunyan sa pag-rehabilitate kansaida pong mga main pipeline, mga secondary pipeline. Ta binabara gunaninda dahil po kan grabing pag-expand kang Naga City. O ngunyan, nailipaga po nindo, nagtuturugdok dyan yung mga kondo. Kay puhang kayan may tubig. Oh. Ay kay puhang kayan si mga darakulang pipes. Ah? Sabi ni Chapi de la Cruz, makitang problema sa source, may tubig kita, may mga pumping station kita nag-aarandal. Nag-aarandal ang problema po si pressure. Ah? Kung yaon ka na talaga sa pinakapuro, sa law of physics, medyo pag yaon ka sa pinakapuro-puro, maluya talaga dyan ang pressure. Oh. Kaya baga madadawag mo ang may reklamo si Gainsa, ang may reklamo si Kamaligan, may reklamo si Purukang Kanakman, sa Naga, Abelia, Santa Cruz, si mga puro-puro, Mabulo. Oh, yung bagayan ang grabe ang mga reklamo in terms of tubig dahil yun na nga ni po yan. Dahil ka man makapatugdok ning source ning tubig digdi sa baba, taang quality kang tubig, bako po siyang potable. Mapatugdokan ning pumping station, dumang ka po sa taas, tapotable duman ang tubig. Digdi sa baba, dae. Sa Gainsa, iguana po doon pinutugdok na pumping station ang MNWD. Dae man po magamit dahil may lasaning tubig dagat. Oh. Dae po siya potable, dae pwedeng unumun kan mga tao. Oh, habo man magsugal ang MNWD, ta baka ngaya may maapektaran. Kaya magabat ang itinatawang trabaho. O pati daan yung mga infrastructure project na may implement ko niyan sa Naga, kabali pa sa tututukan na trabaho ni Abogada Noreen San Luis. Kaya, ilingon ta, di pa po kaya nagre-reply. Pig chat ko, pig text ko, di po pa nasisin ang samuyang chat. O baka talaga habo niya isin. Ta, baka dahil pa siya nakakaiyo. Pero kung nagdadangog si Attorney Noreen, magabaton ang tinatawang trabaho sa imo. Pero, in fairness kay Attorney Noreen San Luis, dahil ni nag-aatras sa mga challenging job. Ha? Dahil ni nag-aatras. Laban ini. Aram kong igwa siya ng ability how to adapt. Igwa siya ng kakayahan how to navigate sa maalon na kadagatan. Asintado Live Report. Nasa linya ko niyan si Roy Ranoco. Roy, good morning, Roy.
2: Manager, pakalmahuntaan Santa Cruz sa Abilia.
0: Taano?
2: Tagaro mayo pa ng tubig.
0: Nagwawarala na ang tao.
2: Sabi ni Chappie, baka bago magralaogan ng klase, mapa-normal na ang
0: pero halos ng tubig. Pero sabihan mo si Chappie, di ka nga ting mag-adit. Attorney Noreen San Luis is coming to Naga.
2: Yun, nagtanawag si Chappie. Sabi ko nga,
0: sabi ni Mayor Lenny, hinahalat niya na lang daan na mag-decide si Attorney Noreen at gusto daan niya may katabang sa problema sa tubig, may katabang sa problema sa basura, may katabang sa problema sa traffic, and disiplina. Ang pinakamagabatig din problema, Roy, bako yan tubig, bako ang traffic, bako ang basura. Ang pinakamagabat na problema
2: ng disiplina.
0: Ang pagdidisiplina sa
2: mayang disiplina ng tao.
0: Oh, dakol digdi mga mayang disiplina. Digdi pati sa Naga, tuyawon mo. Magtuyaw ka.
2: Angkot sa imo.
0: Angkot sa imo.
2: Oo. Gibawang kanin ko yan.
0: Arogansaro. Di nagmamaniyaw ako. May nagkat na motor.
2: Uh-huh.
0: Sa tuo minagi.
2: Angkot pa.
0: Umilagi sa tuo. Pag abot sa Irinuta, nagwala. Di na sa tuo siya, no? Umilagi di sa tuo ko. Pag abot ay doon sa may dungo
2: kang... Nakawala na.
0: Sa may dungo kang sa kong auto, biglang laglaog, biglang wala. Ay santi si Makata, nakabig ko si Manibela.
2: Ika na may kasalang katuloy, asa wala siya.
0: Nakabig ko si Manibela, tapig iiwasan kong mabundol ko siya. Eh may kasabatan na e-bike. Oh, may kasabatan na e-bike.
2: Bago doon si Chappie.
0: Surub-sub. Dikitan pa ako magsurub-sub sa Manibela. Ta, biglang preno. Di, kinurahawan ka tong naka-e-bike. Kinurahawan ka tong naka-e-bike. Pundo si nakamotor. Pagpundo.
2: Yung pangangot?
0: Magkimpiadan sa tahaw. Magkimpiadan. Arugan. Di, ang ginibo ko man, binusinaan ko. Nagatubang sa kuya. Tapos nagbaba ako. Di, pag atubang sa kuya, nagbaba ako. Sa kuya, boss, kinat mo ko. Nyako, mababangga ko nga ako yan e-bike. Nyako, ikaw may kasalan. Gusto mo ako, hilingunta nga ako sa dashcam. Ha? Di, nabistugaro ko.
2: Nabistugaro. Nagpakumbaba.
0: Day man, nagsakay sa motor, parang kada pali.
2: Pimatingay ko kani.
0: At ako so, nagrason pa, ipapadakop ko kota ki ipapadakop ko kota da ki ano ki Tuason.
2: Yo.
0: Ay ki Tuason ki ano? Si
2: Pausto.
0: Bago ki Pausto si Saro, si amigo ta. Itong malupit manikit na PSO. Itong sadit-sadit lang na PSO na malupit, pigtatarakutan kang mga ano diyan. Ano si pangaran ka to? Ako ipapadakop. Taaram ko ang cellphone number ka to, apodan ko, ako ipapadakop ko ni.
2: Sa kuyan, manager, salado kang tubig. June Mungguso ka na.
0: Uminali na. Di nagkalma na siya. Kan siguro nabisto ako, nagkalma na siya. Hali na. Di ako, okay na. Di ako, sabi ko duman sa kaibat, di ako, bayay na. Ano na lang, pasinsayin na sana nga ako. Malay mo nga ako, baka tumayo-mayo nga ako. Baka nga ako napapa-uds na ito, kaya namamadali.
2: Nagmamadali. Sa sobrang kamamadali,
0: o yan, yan sinasabi itang disiplina. Gakul kayan mayo sa ibang mga taga-Naga.
2: Sa kuyan, sa lado kan tubig.
0: Sa tubig, tubig.
2: Aramuntaan mga kuyana, madali ng marisolveran. Garo gulpi pang pula. Digdi sa mapa ni Chappie. Okay.
0: Pero di nga tayo mag-edit that Attorney Noreen is coming to Naga. Baka may darang dakol na tubig.
2: Baka pakupuson si Ma'am Noreen. Si Chappie, good morning. Si Sergio sa Asintado. Morning, Sir Jo.
0: Good morning.
2: Sa kamusta pong parinan nyo? Kaya asintado sa radyo.
0: Good morning, Chappy.
2: Morning po.
0: Kumusta ka na kan mga taga Santa Cruz sa Kabilya?
2: Okay lang po, pareho kami po yat.
0: Di ba ikat, taga ano ka? Taga Santa Cruz ka?
2: Dahil po, taga San Felipe ako.
0: Ah, San Felipe. O, di ba kang problema sa tubig?
2: May mayo po, pero baluya man ang pressure naman sa mo. Pero ang ginigibo ko kaya, pag-aabot ko, napanok na po ng mga baldi, in kaso mawara ng tubig, at least wala mang magamit pagkarigos, saka pag purupo-po lamang.
0: Ako bagakan sa ro, nagbakala ko ning ano, nagbakala ko sa bodega ning nagbakala ko sa bodega ning bakong baldi itong ano yan, bako ining ano itong plastic na ano yan,
2: urukan.
0: Ang urukan itong ano man yan, brand yan, bakong urukan, bro. Pig-advertise mong urukan. Itong dakulang ano, dakulang istakan ng tubig na plastic. Lilagan ko si Duwang CR. Ano yan eh, naluya talaga ang pressure. Ang problema, may tubig, so ang problema, maluya ang pressure. Dati ka to, dyan sa Muya, pag binukasan mo ang gripo, Chappy, talagang ano yan, talagang kung medyo maluya ang baldi mo, pwedeng malabot sa kusog kang pressure. Ano? Eh, ngayon yan, talagang medyo maluya ang pressure.
2: Hindi po. Actually nga ni, kung mamundag ako hindi sa Naga, totoo yan na ang pressure talaga po, makusugun. Kung mag-shower ka nga ni kang panahon, medyo malanit sa payo.
0: Kaya bagay ni nga, hindi nga ang buhok ko hindi sa ibabaw, ta dati may bugo niyo, kang grabe si kusugan, si pressure kang shower, ining ano, ta nagnipis na.
2: Don't worry, Sergio. Welcome to the club.
0: All right. Pero seriously speaking.
2: Araw po kani, Sergio.
0: Ano talaga ang problema kan Santa Cruz, Abelia, and other parts kang Naga na matanga na nag-aabot ang tubig? Ano talaga? Pressure ba? Ano talaga? May problema ba kitang supply? May problema ang source ta kan tubig o pressure lang ang problema ta?
2: Nagkaigwa po kita ng problema sa source, itong panikwasan pumping station, na nagkaigwa pong damage itong screen na yaon duman sa well. Iyan po kayang well na yan, garo yan may straw, black casing. Mm-hmm. Alternate po yan, may black casing, may screen, tapos black casing na naman. Ang problema po, screen na yaon po sa irarom, halos sa pinaka-irarom na, na-damage na po siya, nalabot na siya. So mga pebbles po, nayaon po sa palibot kaya na black casing saka screen, nahihigop niya na po, nagdadalaga na sa mga transmission line ta, as in, babarahan na po sa mga flow meter ta, so PRB, PSB. So, every now and then, ang panikwason, siging shutdown.
0: Mm-hmm.
2: So, dahil po kita nakaka-continuous operation, so ang pressure po, nagbabagsak siya. Ang naghagad nga po kuning data sa communication center me, nagpun po si grabing reklamo kang Santa Cruz sa Kaabelia, May 23. Eksakto po duman sa problema, nagkaigwamang problema, ang panikwason. So kaso Lunes, nagayon po ng meeting, pag-urlayan po kang task force ang pag-repair kay ito kung anong gigibuhon. Itong temporary repair ko na po. Taday ta po pwede itong bunutun. Ta ito pong panikwasan pumping station, ang ginagamit niya pang pipe, itong BI pipe, sabi yun itong black pipe na magabaton. Siya po ang pinakahararom na well. Po siyang plastic, bakong araw kadaklan na pumping station, na plastic na po ang ginagamit. So, madali ming bunutun. So, ang Lunes po, ang napag-urulayan, bawasan ng una ng tubo, itong welcome pumping station kang panikwason, para po dahil niya nahigupon sa mga pebbles na yawang po naman sa may na-damage na screen. So, pagkahapon po kayo ito, naayos po tulos, as in pinaandar mi tulos ang panikwason, pinobserbaran mi. The following day, nag-apod po ako sa panikwason na pumping station kung may nagluluwas pang mga pebbles. Sabi kang operator, namang niya, sir. Pero nga, may dikit-dikit nga mga baybay. Mm-hmm. Pero aban-aban nga, nawawara man. Hanggang ngunyan pong aldaw, may man pong reported na samu na may nagluluwas pa mga pebbles. Kaya continuous na po si operation kung panikwason.
0: Mm-hmm.
2: So ngunyan po, nag-develop siya ng pressure. Tangani pong makaabot ang tubig sa may parting Santa Cruz saka Santa Cruz, Bayawas, Abelia. Ta ini po kaya bako lang ini yung pag-repair mi dahil na may damage, kundi gabus pong mga pumping stations pre-preparar mi na po para sa Lunes. Ta Lunes po ralao ganang klase. Kay po na po kang mga estudyante, kay ba po ang mga magurang ang tubig. Kaya po itong apat na pumping stations pa na naka-standby me na since December me pa dahil pinapa-operate, pigalinigan naman po ngunyan as in ipapa-operate na po ito ngunyan pong pagralawagan po ng klase.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Siguro po, Sir Joe, mahapot ang mga konsumidor ta. Ano kung noarin tanim pwedeng ma-stabilize ang pressure kang tubig.
0: Mm-hmm.
2: Igwa po kitang apat na projects ngunyan na nagkaigwang budget po last year. Pero ngunyan po kayang taon, pinunduta po so pagbidding na kayini. Mm-hmm. Tabigla po nagralangkaw si mga presyo kayini. So kay puwanta pong ayusun nguna. So contract price kay ini bago ta po nan giraray ang pagbidding. Pero sa apat pong ini igwa na po kitang natapos na sa pagbidding, na igwa na pong NTP or notice to proceed ini pong sa may Carolina 7 na bagong pumping station na iningani po saro iniyo sa pigihiling-hiling mi. Nadawa pa mayo pang mga yung pump house, mayo pa pong electromechanical. Kapag po nagparagrabi pang init, as in nagkulang ang supply ta, ining bagong pumping station na ni, gagamitin ta po, malag lang itang tent duman na para po igwaman si Rungan, ang operator ta, as in temporaring control panel. So, ang saro pa po na pumping station na pigihiliming pwedeng gamitin na, 100% completed naman po ang development kang well. Ito pong Pakul 4 pumping station. Mm-hmm. So may duwa na po kitang brand new na pwede pong gamitin. Si lima po na pumping station, ongoing pa po ngunyan ang pagtapos.
0: Mm-hmm.
2: So balik po kita duman sa project na gigibuhon. May saro na po, sabi ko, na may NTP na. Malag na po ng transmission line. As in, igwa pa pong tulo na bad po bago matapos ang June, mapabiding ta na po ang mga projects na ni. Ini ka, Sir Joe, bako natin mga pumping stations ang sa tayong gigibuhon, kundi po mga rehabilitation na kan transmission distribution lines na saradit na po dahil na sa design para po sa kadakol ng mga konsumidor. Ini po, igwa po kita mga project digdi na nyaon sa problematic area. Mm-hmm. Ini pong parte kang Gainsa, Kanaman, Kamaligan,
0: mm-hmm.
2: as in, ini pong sa may Happy Homes na kung sa'yin po, yaon po dyan si itong bagong pumping station na Pakul 4 na masupply man po siya, i-divert na siya going sa Kasentroan kang Naga.
0: Mm-hmm.
2: Dahil problematic man po ang parting Abelia pa and then Igualdad and Sabang.
0: Mm-hmm.
2: So igwa po kita mga projects digdi na pito na may pa pong budget. Pero igwa na po niyo ning plano.
0: Mm-hmm.
2: Budget na lang po ang inahalata.
0: Mm-hmm.
2: Kung mag-abot po itong budget na pigahalata haling luwa,
0: mm-hmm.
2: na magkakaigwa na nga po nga ng pirmahan between GM June and Administrator Kang Lua. Iinuton ta po itong project digdi sa may Almeda Highway
3: na mabaybay pasiring sa Almeda Bypass Road. Transmission line po ni 12 inches na transmission line na kung sa'yin po nakatutok na naman ini pasiring po duman sa may Gainsa, sa may Mabolo Reservoir. Mm-hmm. Tangani pong itong Mabolo Reservoir, ang mangyayari po duman is fill and draw na siya and then ibubus niya si tubig na hali sa reservoir, mm-hmm, going to Gainsa and Sabang, Abelia, diretso na po going to Kamaligan.
0: Mm-hmm. So ang problematic mo niyan talaga ining mga purpuro.
3: Ipo, ining mga puro.
0: Gainsa, Kamaligan.
3: Ini pong kanaman, arog kang pundado, punong, mm-hmm, manggayawan, kasuray, mm-hmm, iyang pa mga problematic na area, mm-hmm, na mga nasa puro na po sinda.
0: Pero alam mo kaya baga, Chappy, sa law of physics kaya baga, pag medyo harayo ka talaga doon sa pinakang ano, talaga na, medyo maluya ang pressure dyan eh. Lalo na pag arayo ka sa pinakang main line, saka arayo ka sa may, well, arayo ka sa may pumping station. Tama ba ako, Chappy?
3: Iyo po. Ang 95% po kang sa toyo mga pumping stations makukuha, hindi po, sa syudad kang
0: nagaga. Sa sentro, sa upper barangay.
3: Oh. So, kasubao nga ni po, nag-iistoryahan kami, na just imagine ka ko, hali duman sa may parting Carolina, Pakul, tapos i-susupply mo sa puro kang sa barangay kang Kanaman.
0: Sa ilingta niya ko po. Sa Gainsa,
3: oo. Po, sa ilingta po niya ko, dahil man makakaabot, urog pa kung saralit ang mga tubo. Mm-hmm. So kay puwanta na i-rehab sa mga tubo, darakulahan si mga tubo, tangari pong buwelo ang tubig, pasiring po duman sa mga lugar na gusto tang padumanan si supply kang tubig.
0: Alam ko na, Tabi, Chappy. Inibang pinaka-main line kang MNWD, gurano siya kadakulang tubo?
3: Ang pinakadakula ta po, itong 14 inches, saka itong 18. Itong 18 po,
0: itong
3: suhali sa spring.
0: Iyan itong tubo na halos garok kasi ang tao.
3: Iyo po. Iyan pong 18 na yan, yaon po yan sa area nindo, dyan sa Concepcion, nagbaybay.
0: Ay, kaya mampala.
3: And then, masadit po yan, pasirin po duman sa didosinta at asin sa mga DGs.
0: Kaya pala din nagre-reklamo si Bob De Vera.
3: Sangon yan po. Pero po, bahan, ang kinakatakot ko ni Sir Ed, ay Sir ano, Sergio, bahan ini yung pag-abot kang July sa ka-August.
0: Oh, ining il ninyo.
3: Mag-PM na naman to sa ko. Taday nag-PPM sa ko. Mabagsak ng kaya ng spring sources ta. So sana po, matapos mo na ini yung mga transmission line, mm-hmm, saka ni pong inkaso, mm-hmm, bumagsak ang pressure, magamit tayo ni yung duwang bagong pumping station. Mm-hmm. Dawa po, dahil pa sa 100% talagang tapos yung mga structures, mm-hmm, na yawang po duman.
0: So ini yung taara mo kaya, siyempre, kung harayoong ka talaga sa source, talagang ika medyo maluya ang ano yan, maluya ang tubig, ang pressure, medyo harayoong ka na, siyempre ang pressure mo kayan, medyo ano naman, bako nang kasing kusog itong harahara ni. So paano, ang remedyong gigibuhon dyan kang MNWD para at least bako man lamang matanga mag-abot ang tubig, maski mag-amay-amay man lamang para mawara na itong reklamo na ano yan, matanga ang iyan nag-aabot ang tubig, maagahon, saka kaya kami nakakasalod, Chappy.
3: Yes po. Ang inot na po, hindi pong ano, na-istorya ko sa indong pagribay ni mga pipelines.
0: Pipelines.
3: Oh. Secondly po, iisipan mo na po na magkaigwan ng schedule ng pagpabulos ng tubig sa mga barangay na may problema. Mm-hmm. So may barangay po na magkakaigwan ng tubig, may barangay po na mayong tubig. So pig-aadalan po yan kang engineering kung paano po ang scheduling kayan, especially po na ngunya na magrabe pa ang tag-init. Mm-hmm. So ang mangyayari kay ang garo po
0: garo magkakaguaning garo magkakaguaro kaning rotation ang
3: rotation po iyo po
0: rotation of supply
3: aro
0: kang ginigibo kang NGCP nagro-rate rotational brownout
3: garo arog po kayan taara mo po Sergio sa Baguio City.
0: Oh, sa Baguio baga may oras, may oras ang pagbubulos kang tubig.
3: May sa Baguio City po, may rotation schedule talaga sinda na may oras na may tubig ining sarong barangay, may oras na may tubig itong sarong barangay. Mm. So, ang pumahiling ta po sa Baguio City, kadakul-dakul sinda ni mga tangki duman. Pag nagsinda, ang barangay ninda ang naka-schedule, nagpapano talaga po sinda ning tubig para po igwa po sindang magamit ng mga duwa o tulong.

0: sa mga harong, pakipaabot man po kay Chapi. O speaking of water pump, Chapi, di ba may na-mention ka the other day na may pigi-imbestigaran ka mong barangay Kagawad na nagagamit ng booster pump direkta sa Dinyakang MNWD?
1: Iyo po, barangay Kagawad po saka barangay Kapitan ang nagsumbong mampantikayan sa mga constituent man lang na.
0: Barangay Kapitan mismo?
1: Iyo po. Pag-iimbestigan mo po yan.
0: Sa taas, sa baba?
1: Tengok na kumakwento sa Sergio. At under investigation pa. Masupo man. But
0: Hubin
1: medyo
0: pa,
1: medyo middle age. Nasa middle age,
0: middle age din mga nasa 40s to 50s.
1: Mangarog po kaya, mangarog yan. Baday ko lang po aram kung matuwa pa ko to or hubin pa ko.
0: Ay matuwa ka sa buhok.
1: Dai na siguro. Dai sa jo hubin ako sa buhok.
0: Ah, hubin ka sa
1: hubin
0: buhok.
1: Ako sa buhok. Medyo manipis na.
0: Ano ni incumbent barangay captain, babae o lalaki?
1: Lalaki po, lalaki po siya.
0: May bigote.
1: So kada ko na biyahe si Sergio. Basta po Sergio, inipong doang ini na na-identify ta. Pag-imbestigaran ta paman kung totoo ang sumbong o dai.
0: Inghing mo daw sa ko tatabangan ta ka mag-imbestigar.
1: Iyo po. Ang pakiwalay ko nga ni po, yan Sergio.
0: Aram na ba ni Kapitan na pag-iimbestigaran siya sa Kagawad? Aram niya na?
1: Day ko lang po, kuya, kung naaraman niya na. Actually nga ni Sergio, may istorya pa kung araw kayo na igwa nga ni kaming Director Digdi na ang Diamond siguro tinutuyo igwang water pump na ginagamit si sayang kapamilya. So napadaran mi po ning notice of violation. So but sabihin po kayan,
0: may director
1: mayo po kaming mayo po kaming Pisasanto.
0: Ano na jam? Ano majapi? Madali lang. May director diyan sa MNWD na napadarahan nino ning letter si kapamilya, na may water pump na nakadirekta sa linya kang MNWD.
1: Iyo po, iyo po.
0: Okay. So yeah. Anong ginibo?
1: So pig padaran ni po siya, notice of violation. And then halaton mi po na maayos niya itong installation kang water pump niya. Ta kami kaya Sergio, once na madakop mi na may illegal na booster pump, dahil man po yan automatic na pinuputulan mi. Ang but ko lang pong sabihin digdi. Bad po mag-isip ang ibang tao na may pinipili sana kami. Mayo po kami pinipili. Kasi Huda po kung direktor yan, kung kapitan yan, or mayor yan. Kung mapasala po ang pagkunekang booster pump, papadarahan mi po yan ning notice of violation. Dahil man po buot sabihin na pag pinadarahan ka ning notice of violation, criminal ka na. Dahil man po, ang buot sabihin ka yan, ayusong tango na. Pagiramdam lang po yan na ayusong ta ang proper installation kang booster pump.
0: Okay, Chapi. Paano ni Doma didetect? Ta siyempre, bawal yan. Siyempre, itatago yan.
1: Iyo po.
0: Paano ni Doma didetect na ang sarong harong igwaning booster pump o water pump na nakadirekta sa linya kang MNWD?
1: Nahihiling mi po yan dito sa system Igo po kami
0: dito sa pressure, sa pressure.
1: Bako ang sa billing system.
0: Billing
1: system mi po. Naka-mapping po 'yan kami. Nahihiling mi po 'yan kung pirang konsumo mo. As in si konsumo kang mga nakapalibot sa imo.
0: Okay.
1: Pag ika nagkukonsumo ka ning sabihon ta nang mga 300 cubic meters na tubig, as in si mga taraid mo nagkukonsumo ning 5 kubiko, 10 kubiko o mayo pang mga konsumo mga 2 cubic lang. But sabi yun, ika may problema ka. Nabubutong mo ang gamos na tubig kang nasa area mo.
0: Okay.
1: So diyan mi po na ako kaya niyan, iimbestigaran mi po 'yan as in pigpapakiulayan mi man na magkabit ning booster pump itong tamang design.
0: Alam ko na.
1: Tangali pong dahil po siya makaproblema sa katain niya.
0: Halimbawa, araw ka na yung sinasabi mong kapitan sa Kagawad, na check na ba nindo

0: na si Neni yung kapitan sa Kagawad kang Naga, kapitan sa Nagas and Barangay Kagawad, na check na ba nindo ang billing ninda and ikinumpare nindo sa mga kataraid, Tabi Chapi?
1: Iyo po, actually pig hiling na po 'yan kang team leader kang task force. Medyo may kalangkawi talaga ang sa so, iyang konsumo
0: si isa ka mga kataraid niya. Si kataraid niya kadikit, siya ang pinakahalangkaw.
1: Siya ang pinakahalangkaw.
0: So iyan, saro na yan sa factor na magduda ka muna baka may booster pump siya.
1: Iyo po. Bako lang yan Sergio sa billing mi na hiling. Kundi itong mga tao mi na mga personnel mi na naglilibot sa mga harong-harong. Pag iyan po, nagbukas kami ng sarong metro, and then ang metro mabiglang bugayaning makusog, at tapos mabigla yan na luya, but sabi yun po, within the area, may nagagamit po ng booster pump.
0: Oh.
1: Para po maintindihan, kansa tuyang mga konsumidor, igo po kami yung pigsiset dyan na pressure para lang po talaga dyan sa sarong area. Sabi yung to na po, ining sarong parte kang triangulo, pigset mi po ng 20 PSI yan.
0: Oh, naputol. Naputol. Roy, naputol si linya. Sandali ah. Dahil lang po, balikan tagiraray takadakol may hapot pa ining taga Saint Clair Saint Clair Concepcion. Sabi niya Sergio, papot man po digdi sa Saint Clair no arin man po masosolusyonan ang tubig na dai man kami mamatang alas tres ning maagahon para magtipo ning tubig yon sa Saint Clair Concepcion Pequeña Naga City. Okay, Roy.
2: Hello po.
0: Okay, balikan ng kirayari naman itong panimanag ni Chapi. Okay, Chapi, hey, sige, balik ta.
2: So, example po yung triangulo. Nag-set kami dyan yung pressure. Halimbawa, sabi yung tala po, mga 20 PSI. And then, magkapira po dyan, naharong, nagagamit ng mga booster pump.
0: Sa triangulo?
2: Yung 20 PSI na yan.
0: Oo.
2: Yung 20 PSI na yan, papabagsakun po yan sa, sabi yung tala, sa mga 5 PSI. Dahil sinda, nag-i-enjoy ka makusugo na tubig, pero itong makataraid din na minsan nawaraan na lugod. So, yan po ang pinasabi mo na ang paggamit po ng booster pump, dahil mo actualmente na ipinagbabawal talaga, ang pinagbabawal siya na itong direktang nakatap sa distribution line mo, binababagsak niya po, sinakaset ng pressure para po sa gabus na household kang sarong area. Ano po? Ito pong igwa kita kayang na-explicaran ako kayaan kanto na pag-unay niya siguro dahil ako nagdatangog sa radyo. Nagkulog lang si buot ko ta ang pakasabi niya pati ang mga booster pump niya bawal nga yan, legal nga yan. Kung may mga booster pump nga ka mo, itarago na lang yan ito. Pero sana. Ang paggamit po ng illegal na booster pump, ako pong kapritso yan kang MNWD. National law po yan. Republic Act po yan. And then, igwa pa po kita kaya ng local na ordinansa. So, saro kitang mabusin. Kamu po, nayaon sa radyo. Kami man po na nasa gobyerno, parayo po kita mga public servant. Hindi po kita mag-suggesting araw ka yan. Sa party kang MNWD, magtarabangan po kita, makulog man sa boot. Ito na, tinutugduan mo palagot si Sigurito na itago.
0: Chapi, may nagano sa kuya, may nag-tip kyan sa kuya. Pakibisita mo da ang mga laundry shop. Mostly da akan mga laundry shop, may booster.
2: Ayun po. Siguro mas magayon kayo, Sergio, na magbisita po yung isang opisina. Yan pong nagsabi sa imo, hanapon po ako or hanapon si Sir TJ na Tormes kasi po ang team leader ng booster pump. Magiging confidential man po ang sa iyang
0: ano daw kung mag-open ka mo ning ano ning mag-open ka mo ning cellphone number na kunsisay ang may aram. Ako tatabangan ko kamo mag-plug kang number.
2: Siguro Sir Joe, ikaw kaming communication center. Pwede man po daman sa hotline ni. So sabihan ko po ang si GM pag-abot po taara mo sa Manila po. GM ngon yan. Magayon na suggestion to lang yan, Sergio, na tangani pong duman sinda mag-a-upload.
0: Alibawa, may ano ka mo, may... alibawa, sa kung sisay ang may aram na laundry shop, laundry business na igwaning booster. Tawin niyo, o yan o, basahon ko sa imo ha. Dahil ko kaya pwedeng i-reveal ang name niya, sabi niya.
2: Iyo po, iyo po. Po.
0: Sabi niya, padi, pakisabi ki Chapi, pa-check ninda ang gabos na mga laundry business sa Naga. Ta ang pagkakaaram ko, igwaning mga laundry business sa Naga na nagagamit ning water pump or booster pump. Yan.
2: Hey po. Sa bagay, madali man lang yan, malukit yung mga laundry shop na yan. Mm-hmm. Sabihan ko po si team leader mm-hmm. na mag-create ng sarupang team para dyan lang po magtutok sa mga laundry shop na yan.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Ito pong inapot mo, Sergio, tungkol sa St. Clair. Mm-hmm. Yan pong St. Clair, ikaw po na dyan yung project na gigibuhon. Actually, may budget na po yan eh. Mm-hmm. Dahil lang po madagos-dagos, dahil po duman sa problema sa right-of-way sa PNR.
0: Mm-hmm.
2: Ito po kaya sa PNR, ang may muna ipinaluwas, na kapag nag-agi ang mga utility, harap kang MNWD, mabayad na po kami. Sa PNR. PNR.
0: Uh-huh.
2: So, medyo may kamahalan ang inahagad ninda every month. Ang gini mo po, naghalad kaming tabang sa lokal na gobyerno kang Naga. Ngunyan po, bigahalapin na lang itong MOA na mapermahan katong tulong residente na kung saan po duman tayo papaagi. So, distribution line. Pasiring po sa St. Clair.
0: Mm-hmm.
2: Sa ngunyan po, mayo pa po magang update sa MUYA kung ano na po itong MOA na para pirmahan po ka itong mga residente.
0: Una pa, Chapi, kabali da sa dapat hilingon nindo, investigaran ang mga water refilling station. Iyan da ang nagagaramit ng mga water pump o booster pump.
2: Iyo po. Ayaw na po kita mga nabisita mga water refilling. Makapirana po yan. Ano man po sila, compliant man po sila.
0: Uh-huh.
2: Ari po sa tankin na sister tank nila. And from the sister tank, iyo po yan ang pigbubus nila.
0: Uh-huh.
2: Down po after so mga ko yan. Pero ayaw pa po kita mga water refilling talaga na data pa na dudumanan.
0: Mm-hmm.
2: Kaya po padagos po ang paglibot kung sa tuwing task force para po ma-inspection yan mga water field.
0: Sisay po ang head ng task force na yan, Chapi?
2: Si ano po, Sir TJ Tormes, ang nasa commercial department po yan.
0: TJ Tormes. Oo.
2: Apo.
0: Okay. Dapat Chapi, available ang ano yan, dapat available in public ang mga hotline ni na TJ Tormes. Takun igwaning gustong magsumbong, di man maraot kayan, ibabalidate man lang yan, di ba?
2: Epo. So, maringan yan, Sir John, suggestion mo. Kaurayan ko po si GM na kung pwede may exclusive na number para dyan sa task force.
0: Saka i-public ang cellphone number.
2: Epo. Gibuhon ta po yan.
0: Bako na sa Gibuhunta messenger, ta pwedeng i-screenshot eh.
2: Epo.
0: Ano na lang, cellphone number.
2: Epo. Gibuhon ta po yan, Sergio.
0: Duman man sa mga masumbung, pag masumbung ka mo, matao ka mo ng mga report, dapat detalyado si si exact location kang kung anong ano yan, harong or establishment, anong street, anong barangay, kung pwede picturean, tanganing detalyado di si mga taga task force man kang MNWD, di naman masakitan mag-validate.
2: Actually Sir Joy, ko pa kaming gustong i-approve sa board. Hindi pong reward system.
0: O yan, pwede yan.
2: Every time ikaw pong tipster na ma-report yung gusto mo, at least ikaw masindang makukuha na gratification hali sa MNWD. Oh. Dati po kaya ikaw kaya yan.
0: Ano yan, cash reward
2: ang,
0: o?
2: Ang tinanggal na. Cash reward po. Cash reward po.
0: Depending
2: dati po ikaw yan.
0: Depending water reward na lang.
2: Dahil ito po sa nag-agyan sa mga ginayon sa metro, mapenta po, mapenta po kita sa kuha. Mas maray po kaya kung cash reward.
0: Ex-deal.
2: Ayaw po.
0: You are...
2: dati kaya po, ikaw kayo, Sir Joe. Tinanggal lang po yan.
0: Kaya nga ni, Chappy, you are free 5 cubic meter of water.
2: Si, tawanta na lang siya lang, ano, 500, 1,000 RPM. Suplado pa sa 5 cubic. Ang 5 cubic po, nasa minimum pa, 160 lang yan.
0: Okay. Sige. Kanawal po nga po, Tigdi.
2: Diyaray po. Diyaray. Salamat po kang MNWD sa istasyon po rin doon, sa pagtapang po rin doon sa MNWD.
0: Dakulong pa nga po, Tigdi Chappy. Oh. Good day sa Kabo, sa Putman po, sa mga subdivision. May mga tangke sa second floor or third floor. Sigurado po na may mga booster pump yan. Maluya ang bulus kang kataraid. Ano po nindo, i-detail nindo, i-validate po yan kang MNWD. Ha, alat ka. O dyan daan.
2: Ipapunan ko po si GM Jun sa suggestion mo. Panali pong mag-ibod at hulos as in makapaluwas kita ng hotline para po sa para po duman lang sila magsumbong para po sa mga illegal booster pump na yan.
0: Halimbawa ba gang i-check araw gani?
2: Yes po.
0: Halimbawa araw gani. Pangapudan sa mga konsumidores, kantubig, kang Metro Naka Water District. Kung may aram kamo na may mga illegal na water pump, booster pump na nakadirektang nakakonektar sa tubo kan Metro Naka Water District, isumbong sa number na ini.
2: Detalye
0: ang sumbong, itao ang exact location, kang harong, establishmento, kung pwedeng mapicturan, para sa madaling impormasyon. Serbisyo, serbisyo publiko, hali sa Metro Naga Water District. Oh.
2: Salamat, Sir Joe. May libre na kaming advertisement.
0: Ay, day!
2: Nalisay mo.
0: Bako yan, libre. May bayad yan.
2: Singon yan. Singon yan.
0: may bayad yan, Chappy.
2: Ipapaprove ka pa yan, Sir Joe.
0: Ay, okay. Mataon akong proposal.
2: Yeah. Pwede man po. Pwede, Sir Joe. Open man ka mo. Para magtaon yung proposal.
0: Mapadara na akong...
2: Maraming... may log tanayan sa board for approval.
0: Isumbong! Isumbong kichapi! Pero
2: Ijun mong gusto po.
0: Pero isumbong mo kitol po. Sabi ba ni Alan Peter Cayetano, kung hindi lang kayo senador, ipapatulpo ko kayo.
2: Hindi lang kayo tulpo, ipapatulpo ko kayo.
0: Isumbong kichapi. Okay. Sige.
2: Salamat po. Mabalos tong maray.
0: Chappy, seryoso ako ha. Hindi ako nagsusuba.
2: Ayos po. Yun po. Dawa ko, Sir Joe.
0: Papadalaan mo proposal ko.
2: Yun po. May problema po.
0: Dahil na mag-entertain ng ibang radyo ha. Ako ang naghahali sa kong ideya yan.
2: Ayun po. Siyempre, ikang priority. Ikang nakaisip ka yan.
0: Oo. Mag-isip man katig ka.
2: Patent na yan. Nakapatent na.
0: Thank you, Chappy. Thank you.
2: Epo. Thank you, mga po sa inyo. Thank you. Iyo.
1: Big halat kan kadakun itong kuyan. Alam ka, apod yan eh. Water distribution kan
2: MNWD kung sa'y na lugar.
0: Uyanat pala, Roy. Allowed ba ining ano? May nagkala ko na, may naghahapot. Madali lang, yung paman si Chappy. Sandali ha. Arog ka niyo. Hayan na to. Uyan. Don't mention my name. Good morning, sir. Ano daw po tatiga-alaw kang MNWD na nagsusupply digdi sa mo through lorry na nagpapasalod mismo sa truck? Ano ni?
2: Saan po yan ang lugar, Sergio?
0: Sa Dinaga, garo ni, ano yun, Dinaga. Good morning, sir. Ano po daw po tapig-aalaw kang taga-MNWD na nagsusupply digdi sa mo through lorry na nagpapasalod mismo sa truck? Sa Dinaga, Chappy.
2: Iyan po kaya case-to-case basis yan. Kung mayo po kami ning pwedeng ma-injikan na blow off or hydrant, ang ginigibo mo ito, pig-rarasyon mo na lang ang tubig. Mm-hmm. Pero kung ang pig-rarasyonan niya, sarosan ang harong, garo something fish yan. Pwede po yan na may sumbong dito sa opisina para po ma-imbestigaran ta.
0: Mm-hmm. Sergio, ako man maistorya sa emo. Iguaman kagawad digdi sa blank nagagamit ning water pump direkta man sa water pump direkta ang water pump kang MNWD. Alam ko na, bistado ko ni. Sisay na kaga ita ipo-forward ko sa imo Chappy. Sisay na kagawad asin.
2: Ano ng barangay po?
0: Dai mo na muna mga barangay. Sisay na kagawad asin ano address? Dai ta kaya pwedeng sabihon.
2: Ano dai po, i-send mo sa ko.
0: Kaya nga ni.
2: Dai po, owner.
0: Dai nga ni. Kaya pigbasa ko lang.
2: Apo.
0: Sergio, ako man may istorya sa imo. Iguaman kagawad sa blank na nagagamit ning water pump direkta sa MNWD. Don't mention my name. Pig reply ko, sisay na kagawad as in ano address. Yan. Oh.
2: Pag nag- alam mo, Sergio,
0: pag nag-reply na,
2: ipapasa. Igaw pa lang na istorya sa imo.
0: Oo.
2: During, nagkagaw po kaming meeting sa City Hall with Mayor Lenny. Araw po na si Mayor Lenny naghagad pasensya sa mo.
0: Tano?
2: Dahil niya aram, itong luma na yung dangharong sa dayang-dang, may water pump man na nakadirekta sa linya.
0: Ha?
2: Ang kinaugma ko po, sabi niya, sorry ngaya, dahil ngayon ko nag-aaram ka yan. Kaya ngayon, pinaayos ko na. Ang kaugmaan ko lang po, Sergio, sarong dating vice presidente kang Pilipinas, sarong mayor kang Naga, very humble na naghagat ning tawad sa MNWD, as in, ipinaayos niya tulos si look, pakatkabit kang sa iyang booster pump. So, ano po taday kita mag-arog ka yan na sarong halangkaw na opisyal na dating sarong halangkaw na opisyal kang Pilipinas, very humble na magsabi sa MNWD ning arog ka yan. Bako pong dahil opisyal kita kang barangay, opisyal kita kang kung anong opisyal kita sa gobyerno, kita ng mga poderoso, mga magtigasing. Magsunod po kita sa tamang lay.
0: Alam ko na, Chappy. Medyo interested ako dyan. Paano naaraman ni Mayor Lenny na igwa pa lang si daning booster pump o water pump na nakadirekta sa MNWD? Paano niya naaraman?
2: Actually po, kaya magbisita siya duman sa harong ninda sa dayang lang.
0: Uh-huh.
2: And then, nariparo naman pala po kang team na inspection na pala nito kang team. So, papadarahan talaga sinda ng notice of violation. Nainot lang po maghagad ng presensya, dispensa, si Mayor Lenny. So, kami po, nakuyan man kami, nakatch kami dahil sarong dating vice president ng Pilipinas, sarong mayor kang Naga, arog kani ang tenor kang sa iyang pigasabi, naghagad ng pasensya sa muya. Ang iba po kaya, dahil mag-ibo ka yan. Ang ibang mga politiko, dahil mag-ibo po kaya.
0: Mm-hmm.
2: Matagas yan.
0: Mm-hmm.
2: Sa mga pudiroso sinda.
0: Uh-huh.
2: Si mayor po dahil kundi nagtakumbawa po po siya.
0: So pinatawad
2: so, dapat araw kayo ng ibuhon kung ibang mga opisyalis niya to.
0: So pinatawad, kita mag, ano? Pinatawad na siya ng MNWD?
2: Actually po, pinagsabihan mo naman po siya na may notice of violation mo po yan. And then, dahil may sigila, puputa lang po yan. And then, pagsabi niya po pati sa mo, napag-ibon niya na, si napaayos niya na si booster pump niya. So, dahil na po naghalat na mabudarampasan yung notice of violation.
0: Ang interesado ako, Chapi, paano niya naaraman na igwa pala ng booster pump sinda? Nasamantalang, haluyo na ba kasi sindang, haluyo ba kasi sindang nag-istar dyan?
2: Hindi po. Pagtukayang panahon na nag-i-start sinda dyan, na mayroon pa si...
0: Si Jess Robredo.
2: Sir Jess, si Mayor Jess.
0: Oo.
2: May pamampung lokal na ordinance sa kayaan. And then, may pamampu yan na i-implement talaga ang MNWD. Dikit pa man lang sa mga pulsimeter pedo. Category C pa kita ka to. So... Kadakol talaga kita ng supply pa ng tubig. Pero ngunyan po, na kadakol lang kita mga konsumidor. Nasa 70,000 na. Category A na kita. Diyan po pag-implementer na ang MNWD. Yan din na yan. As in, si local na ordinansa po ko yan, last year lang po yan na aprobahan o 2024 pa po ito. So,
0: moving pa. Ang medyo interested ako, paano niya naaraman na igwa pa lang siya ng booster pump? Nasabi niya baga, pasinsya na, day ko aram, na igwa pa lang kami ng booster pump, pero pig-repair ko na.
2: May naka-istorya po siya eh. Si Aumam po duman, may apartment maga po duman. Nagbisita na po kaya si
0: pero,
2: team
0: ta. Pero, ano ko na, Chapi? Okay. Naaraman niya na igwa siya ng booster pump dahil na-inspection siya kan team. Correct?
2: Iyo po. Na-inspection po siya kan team. Siguro na-informan siya.
0: So, meaning...
2: Dahil pa po napapadara si notice of violation, nagagad na pong tawad siya.
0: Okay. So, meaning...
2: MNWD.
0: So, meaning, naaraman niya na igwa siya ng booster pump, Tabi Chapi, katong na-inspection na kang MNWD.
2: Iyo po. Pero, Sergio, sa hiling ko, aram niya po na may booster pump sinda. Pero dahil niya po aram na direktang nakahatap ito sa Linyami. Kaya
0: kasi mayo din ito eh.
2: Pakarami niya.
0: Chapi, mayo si Dening water tank. Remember, hilingon mo ang
2: siguro po, siguro.
0: Ang istruktura kang harong niya, 'di ba? Ang istruktura nila kang harong ninda diyan sa Dayangdang is ano 'yan, hanggang third floor o fourth floor? Apat na eskalon.
2: Ay, kulang po aram. Ay, kulang po aram.
0: Garo tulo. Tulong eskalon. And ang ano ninda, ang bedroom ninda is nasa third or second or third floor.
2: Yeah po.
0: Okay. So mayo kabagang nahihiling na visible na water pump, water tank diyan sa inda.
2: Yeah po.
0: Okay. So naaraman niya na igwa pa lang si Daning booster pump dahil
2: nakadirekta po.
0: Na nakadirekta sa MNWD dahil na inspection sinda kang MNWD. And na-inform sinda kang katay din ng apartment. Correct?
2: Iyo po, iyo po.
0: Okay. And dainan niya, hinalat na mapadarahan si Daning notice, mapadarahan siya ng notice, and pinaayos niya na.
2: Iyo po. Right there and there po, pinatanggal niya tulo si connection kang booster pump niya po, pinaayos niya po. Sabi nga ni Madam, malaman nag-i-start naman sa harong ninda. So, pinahali niya na po. So, booster pump naman.
0: Sumayo na siya ng tubig niya nagsasakat duman sa second and third floor?
2: Siguro po, mayo na. Sa first floor na lang po.
0: Okay. Pag mga araw kayan, Chapi, mayo yan ng, dahil nindo na yan, pigpapadara, dahil na yan, ano yan, maana siya ng violations?
2: Mayo na po. Nag-comply na po siya sa pakiulay meet. Kaya po kaya sa notice of violation kung anong dapat ibuhon niya within 15 days. So, pag nag-comply naman po siya, may man po yan yung pagpapataw na violation.
0: Dahil nag-comply na siya
2: doon sa na po siya. Period nag-comply na po siya sa tamang installation kung kang booster pump or tanggal niya na si booster pump.
0: Si siya nagtanggal? Sinda mismo ang nagpatanggal o ang MNWD?
2: Hindi po, sinda na po. May trabador pong pinghanap sinda na para po tanggalon ito.
0: So
2: nakuha pong MNWD.
0: So naghanap sila ng plumber na matanggal.
2: Iyo po, iyo po.
0: Ah, okay, sige. And pig sa site nindo ni, as a good example, kang pagiging humildi and pag-ako na dahil niya aram na igwa pala ning booster pump ang...
2: Iyo po, correct po. Aram mo, Sergio, itong during the meeting, magulang pong MNWD ang nasa Tubangan.
0: Mm-hmm.
2: Sintiro pong membro kang City Disaster Risk Reduction. Kasi po, ang MNWD, membro po dyan. So, yaon po si mga taga-DILG, yaon si mga department head ninda.
0: Mm-hmm.
2: So, magulang po kami.
0: Mm-hmm.
2: So, ito pong aksyon na arog kaya na kadaakol na mga arlangkaw ng mga empleyado kang gobyerno, mga may position sa gobyerno, na magtaram ka in front of them. Kami po na ugma sa giniwi pong yan ni Mayor Lenny.
0: Okay. Dahil sa gesture niyang iyan na pag-ako na igwas siya din booster pump and pinatanggal niya na.
2: Okay. Sige po. And then maging example po yan sa mga opisyal po ng nasa gobyerno.
0: Mm-hmm.
2: Dahil po kita maging poderosong maray pag-abot sa mga bagay na araw kaya. Even po itong mga private na mga citizen.
0: Dahil
2: po kita maging poderoso.
0: Gusto sabihin, dahil siya pig-istoryahan ni Pugi na may booster po.
2: Siguro po. Araw mo naman mga Sergio. Pag-araw kaya ng mga panlalaking ko yan, ng mga hardware dahil may nag-aaram ang mga babae. Mga lalaki lang ang nag-aaram kaya mga maging tubero, maging karpintero, pang lalaki talaga po yan.
0: Ayaw.
2: Pero pag-abot sa mga babae dahil may nag-aaram.
0: Dahil nagsabi, dahil istorya si Pugi itong buhay pa na.
2: Iya po, iya po.
0: Igwa kitang booster pump tig niya.
2: Iya po, iya po. Pero ang pinakatay po naman is naugma po ang MNWD sa pagiging humble ni Mayor Alene.
0: Ini pa, Chapi, ibalidaan nindo sa inspeksyon nun ang mga karwas.
2: Ay, okay po. Ini pong mga karwas, kadaklan po kani, deep well po sinda, naka-shallow well po ang ginagamit sinda. Diamond po sinda naka-direkta sa MNWD.
0: Mm.
2: So, iga po mga car wash na mayong nga ng account hindi sa Muya.
0: Mm.
2: Pero pag-check po yan, pag-saro-saro iman po giraray. Pero ang kadaklan po kaya na deep well po yan, naka-shallow well po ang gamit sinda.
0: Mm-hmm. Mm. So bako sa MNWD nagkukuha ang tubig?
2: Eh po, kataklan po kayo dahil sa MNWD. Ta kung sa MNWD po sinda makuha kaya na mas mahal pong bayaran nila kaya. Bako lang po yan na 160, pero mapatak po yan sa commercial sinda, nasa 180, 190 ang minimum nila.
0: Okay. Sige, atak ko na. Uy, yan na, Chapi. Inabot ko, sabi ko baga, si Sen nakagawad as in anong address? O yan na o.
2: Ayun po. Pasend na lang po siguro sa Diyos sa messenger ko.
0: Ayun.
2: Tanganin mapabisitahan ta.
0: Maiba ko, pag-inspeksyon ha?
2: Sige. Okay po, ma. No problem.
0: Okay, paan? Igwa ka muning witness.
2: Ayun po.
0: Igwa ka muning wet.
2: Wetness. Bakit mapasak ka po.
0: Takbo.
2: Iyo po.
0: Oh, pakisabi mo kay ano yan, kay Chairman kan Task Force ano na yung pangalan, Torres?
2: TJ Tormes.
0: TJ Tormes, pang-artista ang datingan ay ang pangalan TJ Tormes.
2: Iyo po, aki po yan kang kagawad, dating kagawad, kang triangulo.
0: Ah, oh, TJ Tormes.
2: Iyo po, ni Sir Edwin na Tormes.
0: Ang pangaran niya, pang-artista, huna mo itong leading man sa Biba Max.
2: Biba Hot Babes.
0: Biba Max.
2: Ay, Biba Max. Sige po, tasabihan.
0: Sige, thank you, Chapi. Thank you.
2: Mabalos po, mabalos.
0: Forward ko sa iyo mo ini yung ano.
2: Apo.
0: Forward ko sa iyo mo ining kagawad na may booster pump da. Okay.
2: Apo.
0: Balik ko kay Roy.
2: Okay, salamat si Chapi. Dilapot.
0: Oh, Roy, alam mo na. Pag-ibuhin na ning proposal yan.
2: Iyo, nin tawang talaga si Chapi proposal. Matik. Alam.
0: Sabihan mo, dahil nang mag-entertain ng ibang proposal sa ibang radyo, ta, baka may nakamonitor na mga Qatar.
2: Sigurado.
0: Maararog na naman yan.
2: Solo lang na, only sa Sintado. So, manager, yun sa information, ikanig din sa MNWD, niya ko pala sa Manila si GM Jun sa kuyan, ano, seminar. Roy Ranoco.
0: Salamat sa iyo, Roy Ranoco. Hay nako. Pero don't worry, mga Taganaga. Noreen is coming to Naga City. Yan. Sabi ba ni Mayor Lenny Robredo, gusto niya ning katuwang sa problema sa tubig, sa problema sa traffic, sa problema sa basura, and sa disiplina. Kaya she needs Attorney Noreen San Luis. Nako. Mading Noreen, magabat-gabat ang trabaho mo. Garo maala Nicolas Torre ka kani.
3: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: An baretang yan, dara po sa tuya, kan Red Horse Beer, kasangga mo sa relax sarap.
4: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: Mabalik po sa tuyong programa, at yan.
5: Radyo Guwap.

0: sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga to Cubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa-Metro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka-Raymond Transportation ka. Biyahe na!
1: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
2: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: High blood. Salot. Milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
6: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
5: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
7: Hello.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Balik kita sa satuyang programa, mga tugang.

Alright, balik kita sa Satuyong Programa, 9:47 na po. Si mga mapakarabit, si mga gusto po makatipid sa tubig, inumo na tubig, magpakabit na po kamo mga tugang ning water purifier. Yan. Water purifier, available po yan sa Del Water Wise Treatment and Supply Services. Araw po kayan ang ginagamit ko sa harong. Dahil na po ako nagagamit ng water dispenser, dahil na ako nagpapadeliver ng ng mineral water. Kaya nabawasan si amigo kong Gab Carbonell, Canter's aid ning customer. Gab, sorry ha. Nagpakabit po ako ng water purifier. Direkta na po ini, kinakabit sa linya kan MNWD. Ngunyan, ini pong water purifier, iyo ini ang nagpupurify kang tubig kang MNWD, iyo na po ang ginagamit ming inumo na tubig. Kaya din na po kami nagpapadeliver ng, arog yan kaya no? Arog po kayan ang water purifier. Si mga nagdadalan sa Facebook Live, nagdadalan sa YouTube, arog po kani ang itsura kang water purifier. May hot and cold na po siya. Kaya pareha po kang dispenser. Ini po, water purifier, garuman lang siya water dispenser. Kaya lang pagkakaiba po kani, nakadirekta na po siya sa tubo kang, itong tubo mo sa laog kang harong. O yan o, arog po kayan o. Yan. Arog po kayan ng water purifier. Halimbawa, may lababo ka. Sa lababo mo baga may gripo diyan. Umalaag ka lang diyan ng tea. Naka-direkta po diyan sa ano kang MNWD. O yun na po 'yan ang water purifier. Magpakabit na po kamo kayan, makakatipid kamo dahil na kamo magpapa-deliver pa aning mineral water. May iba-ibang klase po ang water purifier. Pwede po kamong maghapot diyan sa Del Water Wise. Kontakon lang po nindo si Marie Arevalo Almanza and maghapot po kamo. Available po dyan ang mga water treatment and industrial commercial sa, para sa mga industrial commercial pati po sa mga household. Pwede man po kamong mag laundry business and water refilling business igwapo sinda dyan mga water refilling supplies. Kompleto po sinda dyan. Ako nire-recommend ako sa indo ini pong water purifier. Dahil na ako magpaparapa-deliver. Ano po, kita baga, mapadeliver kita katong galon-galon. Ano? Tapos pag naubusan ka, malaag ka pa duman sa water dispenser mo. Iniday na. Isasaksak mo na lang siya. Ipa-plug mo. Pagkatapos, yun yan, maluwas na po dyan, may mainit, igwa po ning malipot, igwa man po ning warm water. Yan. Tipid ka ng maray sa tubig. Pag gusto mong mainit, makuha ka lang mainit na tubig. Yan. Every year, ang pagre-revive po katong filter. May filter po yan sa laog. Ha? May mga filter yan sa laog, sinda po ang nagpupurify kang tubig kang MNWD, kaya maluwas diyan sa indong water purifier, potable water na siya. Yan. Yan ang kagayunan kaya. Kaya si mga gusto, try na po nindo. Kontakon lang nindo si Marie Arevalo Almanza sa saya pong cellphone number 0918-704-8257. And mga tugang, si mga mga gusto magpag-ibon ng mga souvenirs, nire-recommend man ta po ang balaog souvenirs. Ikaw po ni mga baratong panregalo sa idong mga mahal sa buhay, naghahanap po kamo, may mga okasyon, igwa kamo ni mga corporate giveaways, o gusto ninyo mga corporate giveaways, mga token para sa idong mga bisita. Kundi man, igwa po ni mga awards, gusto ninyo ning magayon na pang souvenirs, mga trophies, sa singko ano-ano pa, ang balaog souvenirs po, ang kaipuhan nindo. Daimon, kaipuhan pong kaipuhan nindo ning mahal para maging espesyal. Taigwasi din yung mga customized o personalized
na mga produkto na siguradong mapapawaw ang sisayman pong matatawan nindo sa balaog souvenirs. Barato na, elegante pa. Hanapon lang po nindo ang silang Facebook page diyan po sa Balaog Souvenirs. And magbisita sa silang shop. Magdyan lang po sa baba kan Ramede Centrum, Elias Angeles Street, corner Dimasalang Street, Naga City. Ikaw po ning branch sa Rizal Street, Legazpi City. O kaya at text lang nindo ang 0998-976-5716. Yan. Balaog Souvenirs na. Oy, happy birthday kay kapatid Merna Borromeo. Merna Borromeo, happy birthday, sabi ni Lenlen.

Sabi ni Andres, butog man Chapi. Na yan, sobra man. O Chapi, ang good say mo si Pading Ipren. Hurabina kilutang. Istoryahan pa ito. pasaway ka talaga pa di ha. Yan, okay. Uli pa. Ano ni? Nawawarang ido. Oh, sige po, ta i-ano tayan, nawawarang ido mong iyan. I-announce tayan sa imong nawawarang ido. May nawawarang ido. Good morning, Sir Joe. Sa Santa Cruz po, Dakol na may mga water pump. Actually, si Kabisto ko, haros mayo na daa sa indang nag-aabot ng tubig. Maluyaw na po daa, duman man po sa urban poor Kanjali neighbors. Iguaman po duman nagpa-construct boarding house sa may Militon. Ini po nagwa-water pump man po siya, kaya po maluya na ang tubig. At angani po alas 11 na ning banggi nag-aabot ang tubig, super dikit pa ang turo. I-ano po nindo, i-report nindo sa MNWD. Ano? Dai lang nindo, dai lang kamo makontento na mag report digdi sa Samuya. Ano? Ano ni? Tigbati asin tig hagda sikat na komentarista kang asintado sa radyo chad-chad at aberti man niya. Uy, ano ni? pasaway ka ha? Uy, makong pag-aaram ka yan. Sergio, pabati man po si Mama Alice kang Progress Home, 72nd birthday niya po. Nagdadangog sa imo, salamatun. Happy birthday po, Mama Alice kang Progress Home. Sayang, mayong apelyido, Monet. Monet. Monet, dapat may apelyidohan mo ha, si Mama Alice na nagse-celebrate kang sayang 72nd birthday ngunyan.

0: Salon Naga. Diyan po yan sa second floor kan ground, Grand Master Mall. Kaya kung naghahanap po kamo ning magayon na beauty salon, yan, diyan po kamo sa second floor kan Grand Master Mall. Oy, Brax LPG ha, di ko malingaw. Si mga mabarakal ning LPG, Brax LPG. And also si mga paribay ning tint para sa indo pong mga auto, di na kamo sa LS Habana Tire Supply and Car Tint. Madugang oras na para magpaalam sa tuyang programa. Salamat po kang sa tuyang pagantabay, ang tabayanan at tiyan si Dr. Renato Water Doc Paragas para po sa programang Healthy Talk with Water Doc. Diyos mabalos po, marhay na aga.
1: Sa indong nahinan nyo ang programa Asintado sa Radyo.

0: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G, dito sa 105.5 Radyo Guapito.
1: Si Ram, kantugtog. Guapito.
2: Radyo Guapito.
0: Marhay na aga, this is Tina G, at kayo'y patuloy na nakatutok dito sa 105.5 Radyo Guapito.
3: Hello po!

0: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
2: Marhay na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang din electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prizes ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
3: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.5.

0: Radio Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Chensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagam patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
5: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
4: Mas malinaw na ba kahit gabi?
5: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
4: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G, dito sa 105.5 Radyo Guapito.

0: RGFM Radio Guabito.
1: Your music, your request.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Marhay na hapon! This is Tina G. At kayo nakikinig sa 105.5 Radyo Guapito.
1: Radyo Guapito.

0: Radyo Guapito.
1: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G, dito sa 105.5 Radyo Guapito.

0: 23, ball number 23. Ngayon po ay mabalik natin ang ball number 23 upang makasama muli sa natitirang tatlong position na rolls na sa ating receiver para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Tayo ready?
1: Ready.

natin, small town, at saka winning condition para sa ganoon natin time ball number. 23 and 34. 23, 34. Ayun, pwede naman ang pati-pansensis para sa ating condition.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Malunggay panlisan. It's Sunday, Wednesday, mga ka-RG. Magandang panahon po natin ngayong Wednesday. Pero syempre, huwag kalimutan pong magdala ng payong dahil sobrang init sa labas. Dalawang oras na naman po ng ating programang Gina G. Kaya sama si Tina G dito sa 105.5 Radyo Guapito. Siyempre, congratulate lang din po natin si Ben John Espiritu na taga Barangay Sabang dito sa Naga City. Siya po ang ating first lucky winner ng ating pa-promo ngayong week. Kaya naman po para sa mga nag-aabang mamaya po, ipi-play natin kung ano nga ba yung kantang huhulaan po ninyo. Of course, ang ating pa-promo at ang ating premyo, 200 pesos worth of load or 200 pesos Gcash. Swak na yan para sa pangmerienda natin ngayong hapon. Pero ngayon po, tuloy-tuloy lang ating tugtugan na upbeat music. Here's Katy Perry with the song Fireworks. Only here on 105.5 Radyo Guapito kasama si Tina G.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 40 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. It's still Tina G dito sa 105.5 Radyo Gupito. At para sa naghihintay po ng ating papromo ngayong hapon, yung inyong naririnig na tugtog sa ating background, yan po ang ating papahulaan kung ano ang kanta at kung sino ang kumanta. At kung alam niyo po ang sagot, just call 0956-170-8212. Again, that's 0956-170-8212. Nakinig ka lang, may 200 pesos GCash ka na agad. Siyempre mamaya titingnan natin kung sino nga ba ang ating magiging second lucky winner ngayong week. Kahapon nga po si Benjon Espiritu na taga Barangay Sabang, Naga City, ang ating first lucky winner. At habang hinihintay natin kung sino nga ba ang tatawag dito sa 105.5 Radyo Gupito, tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan pero mukhang may tumatawag na nga po sa atin agad dito. Hello? Hello?
2: Hello po.
1: Hi! Ano pong pangalan?
2: MJ po.
1: Ano po?
2: MJ.
1: MJ!
2: Mamilaor po.
1: Oh, taga Milaor ka pa po ate MJ. Matagal na po ba kayo nakikinig sa Radyo Gupito?
2: Yes po.
1: Okay. So alam mo ate MJ, itong title ng ating kanta?
2: Opo.
1: Okay, ano po ang title ng kantang pinapatugtog po natin ngayon?
2: Katawan po,
1: by Halili. Oy, congratulations kay Ati MJ! Siya po ang ating second lucky winner. May gusto ka pang batiin ngayong hapon?
2: Wala naman po.
1: Ah, wala naman. So, saktong-sakto pang merienda po yung 200 pesos GCash na isisan po namin sa inyo. Thank you so much, Ati MJ!
2: Thank you po.
1: Thank you po. Tatawagan na lang po kayo ng ating staff kung paano nyo po makukuha yung inyong premyo. Agad-agad, meron na tayong winner ng 200 pesos GCash. Ite-text na lamang po kayo ng aming staff kung paano makukuha po ang 200 pesos na yan. Pero sa ngayon po, tuloy-tuloy lang tugtugan dito sa 105.5 Radyo Gupito kasama si Tina G.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. G na G sa RG.

0: Tina G. Gina G sa RG.
1: It's still our program, Gina G with Tina G dito sa 105.5 Radyo Gapito. Congratulations kay Ati MJ na taga Milorca, Marina Sur. Siya po ang ating second lucky winner para sa ating pa-promo ngayong week. Ganun dapat, kapag pinatugtog natin, tatawag kayo agad para makuha niyo po ang premyong 200 pesos GCash. Don't worry guys, dahil bukas, another winner na naman po ang ating makikilala. Kaya naman, manatiling nakatutok sa 105.5 Radyo Gapito. Anyways, happy listening pala kay Kayla Kasuya at kay James Cabada. Maraming maraming salamat po sa pag-antabay nyo ngayong hapon. Para sa mga nakatutok po sa atin, tuloy-tuloy ang tugtugan. Here's Daddy Yankee with a song, Gasolina. Only here on 105.5 Radyo Gapito.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.
2: G na G sa RG.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. G na G sa RG.

0: Tina G. Gina G sa RG.
1: 45 minutes makalipas po ang alas 4 ng hapon. Natapos na nga po ang ating dalawang oras sa programang Gina G kasama si Tina G. Dito sa 105.5 Radyo Gapito. Again, congratulations kay Ati MJ na taga Milaor, Camarines Sur. Siya po ang ating second lucky winner. And of course, abangan niyo po muli bukas ang ating pa-promo. Manatiling nakatutok lamang po dito sa 105.5 Radyo Gapito. Dahil baka kayo na po ang next na manalo ng 200 pesos GCash. At kahit tapos na po ang ating programa, tuloy-tuloy lang po ang tugtugan dito sa 105.5 RGFM.
0: RGFM Radyo Guapito.
2: Your music, your request.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tumitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero day hints mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit ang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

NTR Naga City's newest radio. Radio Guapito.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapi.

Afternoon Rush. Busy sa dan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: We are Naga City's newest radio. Radyo Guapito.

NTR Naga City's newest radio. Radio Guapito.

0: CR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
2: Good evening muli, Camarines.

0: 23. Ball number 23. Ganun po, ipabalik natin ang ball number 23 upang mapasama muli sa natitirang 39 letter balls na nasa ating receiver para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Time to read.
1: Ready.

Ball number 12, reading pula ako po at is ball count with the winning position para sa draw natin ngayon ball number 23 and 12. By the 3, 12. May kikita na ako pa ng judges para sa ating official draw.

We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito RG Suave sa gabi.

0: na. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.
2: Sometimes life gets so overwhelming. Everything gets a little bit more challenging. We feel you. Don't worry. We've got you.

0: Radio Guapito.
1: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanonood sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mula na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers Choice Annual Awards.
5: New BMEG Integra 3000 Plus mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
6: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5. RG Suave sa gabi. 105.5 RG FM Radyo Guapito. 105.5
7: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Paul Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current. 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanangat niya sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang-Facebook, pang-TikTok, pang-Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito RG. Good night, hits.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Kuapito.

Rádio Guarapito. RG Good Night Hits.

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, hits.

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, hits.

0: Rádio Guarapito. RG. Good night, hits. Good night, hits. Precious memories. Wonderful midnight tunes. On RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening. I'm Johnny Bravo. It is now 11:30. RGFM Radio Guapito.
1: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.

0: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanonood sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
2: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Guapito. RG. Good night, hits.

0: Guajapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Audi Argo Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung matig ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
0: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Paul the Argo. Katulang mo sa buhay. No approved therapeutic claims.
2: Naga City's coolest radio.
3: Cool 105.5.
2: Radyo Guapito.
4: RG.
2: Good night, hits.

0: Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo nang may mapagpakumbabang puso. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa. At pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 PM hanggang 6 PM. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers, kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
4: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
5: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
6: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdom na ini era sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Caceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Caceres. Enroll now.
3: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
4: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asentado sa radyo.
5: Nakantabay ka po digdi sa DWRGFM Radyo Guapito. Tamang oras ngunyan, yan, alas 4:04 nin pagkaaga.
4: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Asintado. Asintado. Buena mano.

0: Hi, good morning. Baray na agas to yung mga paraan tabay sa mga amay tang mga suki. Petsa 4 ng unyan kang Hunyo, aldaw na Webes. Sa gari, ini po ang programang Asintado Buanamano. Ang programang inot mahatod sa endokan mga mainit na barata kang aldaw sa mga headlines. Barata lokal asin barata sa lado nasyonal pati naman international. E di po sa inyong likod, si Ed Bandol, nagpapaabot din magagaya morning. Sa gabos niya ito mga parantabay sa inyong mga mumparti kang Kabicolan, sa inyong mga mumparti kang Pilipinas, sa inyong mumparti kamo kang Kinaban. Nagpapaabot kami ng magagayang morning sa gabos niya ito mga parantabay, ngunya na pagkaaga. Uy, good morning sa mga amay nagbatangon yan. Si ang mga amay tangka partner na 24 natutok mo niyan. Tulos, natukaw pa lang kita. Yao na ka mo. Salamat. Si Jinggoy Pisimo, si Ma'am Sonia Bagadyong, good morning. Marina Aga, si Mylene Balderas, si Peter Jasper San Andres, nakantabay naman mo niyan. Si Ed Dangkalan, Marina Aga, and si Alin Sagala dyan sa Santa Rosa, Laguna. O sa iba, tutok ka shoutout pa, no? Comment na lang, tanganing mabati, tango niya na amay na pagka-morning sa Asintado Buenamano.
1: Asintado Buenamano. Asintado Buenamano.
0: Baray na agaman kay Helen Corba. Nagdadalan man siya ngunyan sa Facebook Live. Good morning, Ma'am Helen. Sa in ka pong lugar. Mas balik ko na sabi mo doon sa inyong location, ano? Para aram takon sa in ka mo. Uy, good morning, ngunyan aldaw. Diba at bagay ko na naman ng dakulang kontrobersiya sa Senado, ano? Taipipirit daa kan... dating chairman kan committee kan Blue Ribbon Committee saka subcommittee vice chairman na si Marco Lita na magkaigwang hearing eh, samantalang nagkaigwa na po ning pagbabago sa liderato kan Senado Kasubanggi. Hey, good morning palan kay Cheese Escudero, si Senador Cheese Escudero. Yan, inot-inot na nagbalyong kudal kaso udma. Sudmang hapon sa Senado, nagbalyo ning kudal duman sa minority. Kaya sindan na mo dyan, ang majority. Nakaagimadmad ang sa tuyang kababayan na si Senador Cheese Escudero. Garo nga sarla na sinangyari si Senado kaya duman nga ako makampi sa tama. Bako nga ni politika, bako ni kung ano paman, kundi dapat nga gibuhon ang tama sa Senado, tanakarisa na siyang garo pig-uuto-uto sindakan Senate President na si Cayetano. Orat yan po, antabayan tatutukuran ito ang isyong yan bago mag-alasing ko rin pagkaga. Ipapaabot na tulos endo ang mga headlines orat yan kansa ito yung mga baratakang aldaw. Good morning sa mga amay na kaantabay ngun yan sa laugas ito yung programang Asintado Buenamano.
1: Asintado Buenamano.
0: Good morning man dyan sa London. Nakantabay man si Jane, si Anisha, and Natalie. Nakantabay ngun yan habang nasa bar. Nakatutok sa tuyang programa. Good morning. Ay, good evening palan. Dyan sa London, sa tuyang mga British friends. Good morning. Antes kan mga headlines, kan mga Draculang Baratakangal daw. Maramon tangon natulos ang update sa market.
2: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon aramon ta sa market update.
0: Da sa linya si Roy Ranoco.
1: Asintado live report.
0: Roy, morning. Kamusta dyan sa market?
3: Morning. Yeah, good morning.
0: Okay, anong balita dyan?
3: Gupitong Ed, barina pag-aga. Barina aga sa tuwing mga panantabay. Rigi sa Merkado Publiko ng Surinaga, higot ng kuyan ano, araw kaning oras, higot ng pigpapasunod kan mga market guard and kuyan and ano, porsahan na pagpahali sa mga para tsinda sa gilid kan tinapo.
0: Araw kaning oras na hindi nagsusunod.
3: Igwa itong sarong babae. Dahil ka ngayon digdi, papangarugan ka ngayon. Aratin ngayon, trilin niya naman ngayon ka marigdi. Pigpapatago. Ano, kung sa'yo nga pwedeng magpisto ka.

0: kan Lucky Star Trading talagang present ano perming present sa asintado sa radyo. Pero an ko yan pag-arog kaning bulanon gupitong head mga tugang maluya an ko yan ano an dakop kan mga sira sa dagat ang kadakran na hiling tadigdi pambansang ulam turay. Ang turay ko yan 60 ang sarong kilo.
1: 60 labas yan.
0: Oo, labas. Lay papig yiyelohan.
1: Mm-hmm.
0: An iba si dakop sugma. Pero may mga bago. Alam may mga bagong yan
1: ang porti ihaw-ihawon lalo kung mataba.
0: Saka itong ko yan medyo malalapad mga 2 pulgada ang pakadakula niya. Tranquilo, bas maray ining asalon. Saka maray baga ang namit pag pinag pipritos. Bas manamit ang turay. Ano ining na kukuha dyan sa may portion kan na ragay gulp. Kadakul ang dagsang nyan ang turay. Bako lang itong mga ibang sira arog kan mahal ang ano mahal an ano pud kani ining Lourdes ti
1: 200 na pulan ikog
0: iyo 180 to 200 an sarong kilo
1: gaano kadakula yan Roy
0: mga kuyan mga sandangaw
1: ay saradit
0: pakadakula niya itong katamtaman sala ka ano pud kani pang kuyan tinapa ano big gigibong tinapa
1: ang gusto ko kaya sa darakula perting ihawon
0: iguaman igwang darakula 200 and sarong kilo ang kuyan niya an ining itong sala dito na ano ni si bubog sala dito naman kaya mga ano lang itong pinakasala dito talaga 160 and sarong kilo.
1: Anapot yan, talimago.
0: Yan, talimago. Yan. Na target mo.
1: Pwerte yan pag ano, paglabas pa, tapos
0: igun-on.
1: Iun-on mo, pero bakong suka ang gamiton.
0: Iba.
1: Kalamansi.
0: Ah,
1: limonsito. Mas pwerte yan, tapos bumugta ka ng paminta, tapos bubugtakan mong lana pag madali ng maluto.
0: Iyo.
1: Ayun, malinamnam.
0: Papatos ko nin ano, nin dahon batag.
1: Mhm.
0: At ang aning din kaya magkarunot pag pinag-uon-on, may kompleto na, may sangkap, may kamatis, may sibulyas, tapos papatusun mo sa dahon nin batag. Pero itong remulitis, ano?
1: Anong remulitis? Ano 'yan?
0: Ay itong kuya baga pulang sira na
1: remulite.
0: Ano?
1: Saramulyete.
0: Ah, iba man ang apod sa ito. Hindi sa mo. Diyan sa Magaraw, remulitis.
1: Ah, okay, okay.
0: Iyo. Iyo to, masira. Ugamahan, kundi mahal ang kilo. Sarasaladit. 160 ang sarong kilo. Kan sabi mo sa remulite. Ining tilapia, 170. An sarong kilo an gadan pig tataw na sa rindang 130 may dala ko lang tilapia digdi gadan lang ano pero kuya ni pig kakaputan ko kuyan panin garo nagagadan pa sa nini lalamos ano sa lagana ninda kuyan lang 130 an sarong kilo. Sa mga gulay, an kamatis, dagsa, an kamatis ngunyan.
1: Gura ng presyo ng ngunyan.
0: May, kuya na, ano, may 20 an kilo? Sarong kilo.
1: May, naman yan,
0: May kuya na, ano, may 30, itong mga bagong abot, 30 an sarong kilo, just 1/4, igwang, iguang just 1/4 pero may nahin kita kadaklan 8 and 1/4 kan kamatis

0: May singkuhon man, pero itong sarsaldit, kaya 20 an sarong kilo. An ko yan, limonsito, limon, kuya na sana, 30 an, 1/4 kan limon, and sibulyas, 25 an 1/4, may 28, depende sa klase kan sibulyas, saka ining mga kuyan baga, dagsa ngunyan an ining sibulyas, gwapitong ed, ta dumambaga sa binggit ko na dadalan mo, talagang kuya na, nin na lalapa na ang ibang mga sibulyas nin huli, tamayo nag babakal kaning sibulyas. Update sa pakwan, 8 pesos na sana, ansarong kilo.
1: Uy, barato, tiwaad, so nahulog ba niyan, Roy?
0: Dae, nin iyoan kuya na, barakala na sa may portion kang kasuray.
1: Aram mo itong nahuhulog da ang nalongsi. Pakwan, nalongsi.
0: Mm-mm. Dae, itong mga Dracula, Dracula ining ko yan, ta an iba, garo dae na na dahil na pig babalikan kan sa inang mga buyer.
1: Mm.
0: Kaya pig tatao na sana nin barato. Yan ang update sa kasuray. Digdibaga pag-abot na sa banuaan, 15 ang sarong kilo.
1: Pero duman, ko.
0: Pero dahil may 15 na, 15 ang sarong kilo kan pakwan, kaya ngunyan, pwede na, beno na bako ng arugan tong 40 pesos ang sarong kilo kan. Nakabakal pa ko yan, 40 pesos ang sarong kilo. May pakwan na kulay dilaw ang laog. Ano kung una mo tapayas? Pero sabi nga ni Ken, mas kuyanin, mahamis itong kulay pula an sa iyang kuyan, ano, pagbaak mo talagang mapulahon, ito ang porti na pagkakanon urug lakon malipot. So yan na gwapitong ed sa tuyang informasyon, maray na aga na lang sa tuyang mga palantabay dyan sa kamuning ki Kagawad Triple, ano, John Triple dyan sa Kamuning, Calabanga. Pero may nagantabay, Roy Ranoco.
1: Salamat, Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
1: Alas 4:20 na po nin pagka-morning.
3: Good morning, good morning, good morning. Bangon-bangon na.
1: Barinaga sa mga kaparter ta sa pagkaamay na pagkaaga si sige, nagpundo ka sa bago. Kay Helen Corba, nagdadalan mo niyan sa Facebook Live. Si Mark Bustamante de los Santos, good morning po. May na po, mag-inom ning gatas. Acidic na kaya ang gatas, bawas kape. Pag acidic, Mark Bustamante de los Santos, dapat kung igwa kang hyper acidity, bag-inom ka tulos pagbata mo pagkaagi ni maligamgam na tubig at tulong baso oral daw, tanggal yan, sigurado yan. Nawawas out yan kag tubig. Probado ko na yan. Good morning kay Helen Corba, nakantabay dyan sa San Felipe. Sharing man si Hides Bares Gambal, watching from Irigas City. Good morning, Hides. Maray na aga sa mga maray naramrag sa mga taga San sa Rinconada. Maray naramrag kaninyo ng amin. Diyan sa Japan, nakaantabay sa tuya si Lilit Dison Roldan. Kumusta ka na, Lilit? Minsan-minsan ka lang, ha? Pero busy-busy sa trabaho sa mga OFW. Anong oras diyan, Lilit, sa Japan ngun yan? And si Riman, ano nga nito? Ang good morning sa Japan, Ohayo gozaimasu. Yan. Kung bawa konnichiwa, inda kung ano yan. Dahil ko aram kung ano yan. Bahala na kayan si Lilit, ha? Si JP de la Cruz Villamor, nakantabay man ngun yan. And sa Kuyang Agom, sabi niya, si June Villamor from Barangay Suwa, Kanaman. Good morning. Si Angel Garay Aquarius, nakantabay naman ngunyan. Saka si Leo Pora Barra, si Daniel Barco. Good morning, sir. Shout out sa Kuyang misis na amay nagkakape. Si Milet Marco. Yan. Pero dapat kaya Daniel, lutuan mo na yung pamahawan, ha? Sa tinimplahan ka ng kape, ka naman mamagluto. Ika na yan ang tigasin, ha? Tigasaing, tigaluto, tigaplancha, tigalinis. Nagalaba. Yan. Yan ang tunay ng lalaki, ano? Daniel. Basta lang sa imong misi, si Bilet Marco. Nagkakapi-kapi na. Uy, ayapot ako, ano? Ano ta pagkaagang amay, kapitulos ang hanap. Hmm? Sige daw, simbag daw ka mo. Si Alex Bustamante dyan sa Poblasyon, Salvasyon, Bula, Kamsur, nakantabi man. Elizabeth Market Rinyon, good morning. Si Kasibulana Ini. Sa Saudi Arabia, nakaantabay ngun yan. Sa Jeddah ka, ano? Jeddah ka, Bicolana Ini. Tagalagnoy siya, Tagalagnoy. Si Melchor Alto Senior, from Decatri. Good morning sa imo, Melchor Alto Senior. Dyan sa Decatri, amay man nakaantabay. Sa Amerika, nakaantabay si Ma'am Elizabeth Kennedy dyan sa Las Vegas, Nevada. Na nagpaparatour si Ma'am Elizabeth Kennedy. And mahilig sa seafood. Yan. Good morning, Ma'am Elizabeth Kennedy dyan sa Amerika, sa Las Vegas. And sharing man, si Jingoy Pisimo. Good morning, Sir Ed. Advance happy birthday. Uy, salamat. Nainot-inot ka magbati sa kuya, ha? Madali na sa kuyang birthday. Diyan sa Las Vegas, Nevada, sabi ni Ma'am Elizabeth Kennedy, alauna 25 nin hapon ang oras ngunyan duman. Okay. Eva Domingo Pitel, nakantabay man sa Saudi Arabia. Sabi niya, maray na aga Bicolandia. Si Eva, taga... Pili. Tama ba? Pili. Good morning sa mga OFW. Sa tuya mga makabagong bayani. Aratyan, sa tuya mga pag-shoutout pa. Palaguntang report, Halikilari Javier B. Colano.
2: Asintado. Live report.
4: Ed, Marina Aga. Congrats pa lang.
1: Sain?
4: Dadangog na. Ang sa ibang pangapulan na magkaguan ng bagong liderato dyan duman sa Senado.
1: Iyo, nakatutok pati ako maghapon kasud, ma. Day pa na po ng sesyon, nakadala na ako sa TV. Tagi inaabangan ko anong mangyayari na naman. Eh, bidam-bida si Cheese Escudero, ay. Pagkatapos, sabi ka niba, say cheese! bago ng liderato kang sinado ngayon. Pero, habo ako un ni St. Peter Cayetano.
4: Pero kadakol pang mga abangan ng mga pangyayari sa loob ng Senado. Ngunyan na daw.
1: Mapirit na ama hearing itong Blue Ribbon Committee na pinamayahan ni Pia Cayetano sa kani Senador Calvo Marcoleta. Ay, bako pala. Mga piluka. Piluka Marcoleta.
4: Oh. Bueno, yan sa ko yung input sa ko man informasyon sa Sintaro Bueno, ano. Inabot na ng God ng bulos ng tubig ang mga gripo ang mga konsumidores sa may sulnopan na parte kang manuhaan kang kalabang kakamaring ni Sur daw daw may ang panahon ngunyan na naglaog na ang habagat. Si Consel Michael Bernardo, Vice Chairman kang Commission Public Utilities, yan ang tunay na kamugtakan kang supply kang tubig sa mga barangay sa ilahod kang banuaan araw kang barangay Santo Domingo, Balatasan, Duminorog, Balungay, asin Punta Tarawal na nagkakapirang bulan ka nagtalikod na taon asin sa inot na apat na bulan ngunyan na 2026 nagsapo rin pagkukulang-kulang ng inom na tubig sa sinambit na lugar. kung dai tulos na ayudahan ka munisipyo so pa ikan sendang water lorry na naglilibot-libot arol daw sa sinambit ng mga barangay tanganing mag rationing tubig sa mga apektadong residente. Alagad ko niya na naremedyohan na kan management kan Kalabanga Water District o Kawali ang problema sa pagining pagmuntar ng booster pump sa linya pasirin sa tangke kang pagking tangke ng tubig duman sa barangay Santa Domingo. Nagkusog-kusog na lang kan ang pressure kang tubig pasirin sa iba pang mga barangay dawa nga ni bako panggayong bastante ang binubugang tubig. Ulit ang may kinakaipong pang remedyohan ang water district urog na ang pagribay kan mga luma asin sa red pang linya palaaw sa mga gripo ning mga konservores kan Kawali dyan sa parting pagbanuan ng Kalabanga, Kawali ni Sur. Yan ay sa kuya inisyal na informasyon sa Asintado Buen ng Mano, Larry Javier Bicolano.
2: Asintado Live Report.
1: Salamat Larry Javier Bicolano. Sa headlines sa mga barata sa Lado Nasyonal, ang tabayan ng Duarachan sa samuyang pagbabalik. Ano ang mga update ko niyan sa national news? Lalo na duwan sa Senado. Good morning muna kay Peter Jasper San Andres. Sabi niya dapat mag-ingat manggari ang dating minority kay Cheese. Takong sa kamote, tres colores yan. Ay, pambira ka. Sabi ni Peter Jasper San Andres, ha? Tres colores, but sabihon niya, buro balingbing. Tulo ang color pala, ha? Tres colores. Ah, malay mo kung DPA sana pala niyan. Deep Penetration Agent. Pero sabi ba nga, nakukonsensya na da siya. Maray man. Ibarites ko studio, nakaantabay naman ko niyan si Helen Corba. Pabati man kay Juanito, birthday ko niyan. Salamat po si Sina Juanito po. Diyan sa Amerika, nakaantabay man ko niyan sa San Francisco, California, sa tuyang amigo, si Ruel Cris Solo. Good morning, Sir Ed. See you in Philippines. Uy, mauli ka pala na. Bauli da si Ruel Crisolo. Okay, see you. Yaw siya ko dyan sa San Francisco, California. Pag bakanteng oras kay ni Ruel Crisolo. Pag naibisi sa pagguma ni Dulyar. Nakaantabay permis sa tuya. Digdi sa Asintado. Buhay naman, no? And sharing man si Mark Bustamante de Los Santos po ang pagtuko ni Gaitao na nawaran reputasyon ang Senado. Tama ka. Kung nakalulusot kamot ko sa cellphone, haloy ko nang nasapak ang angog. Ni Kahitano, nakakauyam, habo magduman sa Senado, tapos live sa may background word of God, alagad ang gawi, pang dash, anong dasho? Dahi ko aram niya. Tama ka, yung man ang God. Ako nga rin, nakakaiblad ako eh. Aram nindo. Sarok sa nagtabang kang pagkandidato ka ni. Sa totoo lang. Hindi ko ba isip na araw ka pala ugali kang St. Peter kay tanong niya eh. Good morning kay Jefferson de Borde Estrado sa Lopi San Fernando Camsur. Kay Alex Bustamante, sabi niya, good morning po. Birthday ko po yesterday. Ay, happy birthday, Alex. John 3, nag-antabay din sa Poblasyon Salvation Bula. Happy birthday, Alex. May you have many more birthdays to come. Si Marley Sia Batin, shout out from Linguan, Valenzuela, Mapulang Lupa City. Sabi ni Marley Sia Batin, si Alex Bustamante. Okay, nabasa ko na. Si Bato Canilla, good morning. Watching sa Surigao del Norte sa Mindanao. Baray na aga sa Regia Sintado Buena Mano sa bilog na Kabikulan, sabi ni Jen Ante sa kasinani Abila sa Dika Langon, Karanayan, Naga City. Karatyan, babalikan ta ang mga headlines kan mga barata pakatapos kanin.

0: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
1: Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Disneyland, Shanghai and Beijing. Tara na at mag Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour packages sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede ring i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yashiano Mall. I-follow din sila sa Facebook, Echo Sun Travel and Tours. Antabayanan asin dalanon ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration as in mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 ng aga, live sa Radyo Guapito 105.5 RGFM. Asintado sa radyo. Live man sa Facebook page as in YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera de Ibalon, as in kan LTO Region 5.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.
4: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
5: Daiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asigwelo.
4: Ha? Saan man?
5: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
4: Saan ba yan, Gum?
5: Sa Papatantan Apartel, Gum.
4: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
5: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
6: Papatantan Apartel, located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
7: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
8: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Health Care and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
3: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
9: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
3: Yashano, Yashano Mall.
10: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
11: Oras ko niyan, alas 4:39 na. Sa headlines, sa mga barata ngunyan aldaw. Gabos na posisyon sa Senado, pinagdeklarang bakante. Bagong mayoriya, yun nag-ukupar garay kan kadaklan sa mga komitiba duman sa Senado. Sa iba pang headlines, kasi ito yung baratangon niya na aldaw. Senador Alan Peter Cayetano, bako na ang presidente kang Senado. Alagad si Cayetano, kapito ko pagyaray. Siya na ang legal as in moral na presidente kang Senado. Ta illegal da ang kudita. Nagini bukasod ma kan mga kapwa niya, Senador. Hearing kan Blue Ribbon Committee. Sa panginot kan bagong chairman na si Senador Erwin Tulfo, pinag-schedule sa Lunes. Alagad ang grupo ni Cayetano, magkakaigumanda ang hearing atyan. Takadakol da ang ibubulgar na makakaraot na entero kang gobyerno kang Pilipinas, sabi ni Marculeta. Ta planong imbestigaran atyan si Speaker Martin Romualde saka pwedeng sa paagining Zoom, si Saldico. Sabi mga nangyari sa Senado ay. Hindi ko maaraman kung mga senador pa ini kan taong bayan o dinudyos na ang sendang sa diri. Mga personal interest na nangyari ngun yan. Kaya nakakauyam na. Uyam na ang mga tao ngun yan, lalo sa liderato ni Cayetano. Nangon yan, kapito ko pag-irara ining ay inda. Masi, sabi kan mga taga-iriga, masi. Mga taga-ringkunada. Alas 4:42, palagot ang report, Haliki Melvin Machado.
12: Asintado, live report.
11: Good morning.
13: Ano sabi ng mga taga-ringkunada?
11: Masi. Masinggan.
13: Masinggan. Ang kaya, amo na iton.
11: Amo na iton. Uda na maginibo iton.
13: Uda ka na maginibo iton. Pabayain na yan.
11: Tatawa ka mamalang mag-ring ko na na.
13: Ang pili baga, ito yan.
11: Ang iba dyan, taga-ring ko na ang kadaklan, ano?
13: Oo, kadaklan. Takang high school, ako nagdi sa St. Catherine Laboratory School. Ako dyan, USI. Alos kadaklan dyan, bula.
11: Amo palan.
13: Mm.
11: Amo nga ni.
13: Pag college na, sa Sisak, kadaklan mo dyan. Nasa, ulo dyan, dakol talaga dyan, kanya-kanya mga ano, probinsya. Pero may mga taga ano dyan. Kay ang assignment ko mang kaydo, puan pili, kasi ring-ring ko nada. Kaya, kay puan mo makanoon. Pero magkakaiba, ang bula, ibaman.
11: Ibaman ang sedang ring ko nada dialect.
13: Oo.
11: Ang baaw, ibaman.
13: Baaw, ibaman.
11: Ang baaw, ang manok, pag nag, kung sa naga, nagtugdon, na nagtugdon niya sa puan kang kahoy, ang apod ninda kaya nagtugpa, baliktad. Nagtugpa na niya sa manok.
13: Pag-abot mo naman yung baaw, depende kung saan ka madere-diretso ka na. Kung madere-diretso ka, nabwa. Iba man ang nabwa.
11: Iba man ang nabwa. Iba man taramon doon. Eh, lalo na sa buhi.
13: Hindi, e, iriga ka muna. Iriga.
11: Oo, iriga.
13: Sa ngani? Nabwa, baka para makamanggutan kita. Mga para lulunda sa atas na.
11: Hindi ko maintindihan yun ha. Iba man yun ha.
13: Ang atas, mga itong puyo.
11: Ah, oo, oo, oo.
13: Tagaro may parasira dyan, pag nakup, kinagat garo si puyo,
11: uh-huh.
13: Nahalon garo pag pilik-pilik ang sira. Kaya, isang bula man, nagpaparansagan man kayo kang high school kami, mga para lamag na ang auto.
11: Para lamag auto? Ano ang sabihin mo yan?
13: Nakakawasa kaya, ang mga jeep kaya gambula, kaskasero. Tapos mapara ka ngaya, pupunduhan ka, arayo.
11: Arayo na.
13: Uli na ralamagun, tama arayo na.
11: Ay, pambihira.
13: Pangyayari. Tapos, oh, iba man ang iriga.
11: Ah, iba man.
13: Ikumbagin sila sabi, lana ngay kaguup ngaya.
11: La kaguup, magngabil.
13: Oo. Ay, lalo na sa buhi.
11: Ngani.
13: Ah. Ayan, sa buhi talaga.
11: Iba man.
13: Pabirilisan dyan yung ano to.
11: Umoy ngaya, kinakan sa opus.
13: Kaya dyan sa buhi, pabirilis ang talinga kung bakuan taga dyan. Huwag na ikan nakaintindi. Ang toy-toy sa nabwa, tapos toy-toy din di sa bumbun garoin sa naga. Ang toy-toy sa nabwa, tulay. Eh, din di sa iba, yung gramada.
11: Pambihira.
13: Oh, iba ba yung tataramon?
11: Pambira, eh.
13: Sa naga, mayong sinapot. Baduya, igwa.
11: Iyo.
13: Sa pili man, kulang man ang baduya. Sinapot man niya, on. Oh, pero pareho yung batag.
11: Pareho lang batag. Sa baaw, ang dungo sa naga, sa hindi, iba man.
13: Iba man?
11: Oo. Ang dungo palan sa hindi, itong kulangot sa naga. Yan ang dungo sa hindi.
13: Iba man talaga.
11: Pero ang dungo, so nose, urong.
13: Urong, yan. Okay. Iba man lang sa kuyan. Sa tuya nga, hindi sa naga. Pag sinabihin mong, lalang yung mangit-ngit ngaya.
11: Mediklo.
13: Iba man niya sa nabwa, pag mangit-ngit.
11: Anong
13: mangit-ngit ka nga, madiklom.
11: Uh-huh.
13: Iba man itong mangsa.
11: Marasahas.
13: Marasahas. Yan. Uh-huh. Anyway, baka ribong na si third kang ano to. Ano yung pinguro lang kayo pati mga parantabay niya to. Eh, good morning sa kamusta siya ito mga parantabay na. Pero dapat kaya maintindihan mo yan kung ika arugang trabaho tabaga tabi Ed. Dapat medyo tatawag ka kang mga tataramon. Palipat-lipat ka bang assignment. Yan pati, dapat tataw ka magdangog kang ano to. mga tataram para ma-identify mo kung taga sain. Ara mong kung haling, okay, may relatives ako haling kaming ragay. Pag may madaw kang tataram na ako ngayon, naliliyo ngayon ako. O, oh, yan, naman yung pinggagamit sa tataramon sa ragay, naliliyo.
11: Mm-hmm.
13: O, oh, tapos itong pag rinibag sa tuya, pag nagtuktok, tao po.
11: Mm-hmm.
13: O, oh, yan, tagadig din sa naga.
11: Yeah.
13: Tao po. Ang itong hanapon nga, imbis na si may sadirang hanapon, may ido po kamo. Imbis na si may sadirang hanapon, si ido ang hanapon, itong takabon nga. Sa ragay, manibaman po, sa indo.
11: Kaya, ah, baliktad.
13: Baliktad. Kaya dapat parin ba?
11: Sa indo, aron ka yan.
13: Oo. Oh.
11: Sa naga, sa indo po.
13: Yan.
11: Oo. Oh.
13: Kaya ah, dapat, mano ka, mabilis ang talinga mo, tagani ba identify mo, ah, makunin taga-digdi. Mas kaya mga taga-probinsya kang albay, pag-iawin din sa naga, although nagbibikol, kakapasalipit sindaling tataramon. Ang halimbawa ngaya, ugaring ngaya, yan, mga arugan, ugaring. Ang taon-taon ngaya, ang taon-taon, daratsyan. O yan, nata. Yan, mga arugan tataramon, nata ngaya.
11: Albay na yan.
13: Ha?
11: Na albay, nata.
13: Albay.
11: Oh, nata albay. Ito.
13: Kaya aram mo kung tagasin ang kaulay mo. Oh, although kasi nagbibikol na, may nagagamit sila mga kadikit-dikit. Kaya madadakop na ama ko yung tagadikit. Anyway, ngunyan na ano to, so mag-inibo ang mini press conference kang public safety office. Sunod-sunod na ang silang preparasyon para man sa pagbabalik eskwela. Medyo mati mo na nga nagtabi, Ed, ang dakul na tao sa mga mall. Hindi sa lawagang syudad kang Naga. Pero kang mall, itong sa supermarket, yung Naga City People's Mall, ito mga nagbabarkan laman ng mga school supply. Mga notebooks para sa pagbabalik eskwela. Ako kaya ribong ako ko, Ed, kung ano na talagang opening of classes. Ang sa kolehiyo, minsan na bakasyon pa lang. Pero itong sa elementary, haloy-haloy na nagbakasyon. Kaya may Monday, sinda na ang ano to. Babalik eskwela na ang sa to yung mga estudyante. By June 8, balik na sinda sa sedang pag-eskwela. Sabi kang public safety office, magtutuwang-tuwang ang traffic division, kang PSO, as in ang traffic enforcement unit, kang Naga City Police Office. Tulong area ang pinagtatawanin din experiment ining MT Villanueva, Magsaysay, Asiman Peña Francia Avenue. Igwe yung mga nakasurat sa gilid kang tinampo na dakulang mga barabax na dyan mapundo ang jeepney, as in dyan man masakay, as in man mapababa. Pero ang problema, permi na dadakop, as in nasisitar ang mga jeepney driver na dahil nagpupundo duman sa tamang loading and unloading zone. Sabi man ka mga nasa sektor kang transportasyon, pakusan na nga kami ang dakupon. Dapat ini mga para sakay. Ta, gusto nga ya, kung sa insindang tungod nga ya nakatindog, duman na masakay. O bako nga duman sa loading zone or unloading zone. Pag nababa man nga ya, kung sa nga yung nagpara, gusto duman na sa tungod ipundo. Kaya naanggutan nga ya ang mga nasa sektor kang transportasyon. So, preparado na, sabi kang public safety office, sabi ni Sir Rene Gumba, preparado na ang public safety office para man sa pagbubukas kang klase. Ang barangabanga na babantayan ang bilog na syudad kang Naga, ang mga PSO, yaon sa mga intersections, ang PNP, yaon sa may haranis at mga eskwilahan, kaibahan man nila mga force multiplier, ang mga barangay tanod na yung makakasabay nila sa maabot na Lunes sa pagtaon ng seguridad sa tuyang mga estudyante. Yan, sa kong dagdag na impormasyon, yun amay ng pagkaaga, good morning sa mga taga-Bula, ki Miss Maria Concepcion Buen, inanik, dyan sa Banuang Kambula, sa pamilya Eloreta, sa pamilya Paro, Antioquia, Bona, Balibar, yan, mga prominent surname diyan sa Banuang Kanga Bula Camarines Sur. Kaya sa kung dagdag na impormasyon, yun namin ang pag-aaga. Melvin Machado, Asintado News.
12: Asintado Live Report.
11: Salamat Melvin Machado. Good morning palan sa sakuyang amiga. Permit na siyang paraan tabay sa tuyang programa no oral daw. Amay, nanumpungan ko kasubanggi. Ha? Marasa pang medyo madiklo, pero nabisto niya ako sa boses. Ha? Eh, di siya nakapugol, naghapot. Garo nga kaboses mo nga si Ed Bandol. Nyako ako na to. Good morning, happy birthday in advance si Chris Canyaria Palguera dyan sa Pakul, Daga City. Para antabay tayo ni sa programa Permi Amay. Ba birthday siya sa June 7. Happy birthday na lang. Sana mabusog mo kami, amiga. Ha? Si Chris Canyaria Palguera, taga Budget Office kan City Hall. Nanumpungan ta kasubanggi na ugma kitang pag-aro kay mga paradangog kita na namimit ta in person, ano, kaya good morning sa imo amiga Chris Canyaria Palguera, happy birthday in advance. Da sa linya si Rick Margibara sa dagdag ng mga report.
12: Asintado Live Report.
11: Mar, morning.
14: Good morning, yes, Red. Si Riman sa kabos na nagdadalan, nagdadangog sa mga radyo, hindi sa tuyang nga programa. Sir Ed, kaulay ko ang sarong estudyante kaso banggi, estudyante kan Governor Mariano Villafuerte Community College dyan sa Banuan in Libmanan, Camarines Sur. Nag-post siya, nagboses na siya sa social media sa pagkamundo and sa pagkadismaya kan mga magurang and estudyante na dapat ngunya na aldaw ma-graduate na sinda, gigibo ng graduation ceremony ngunya na aldaw. Alagad ang problema ta last minute kasubanggi alas 6 nin banggi nag-anunsyo na postponed ang graduation.
11: Bakit?
14: Ang sabi kan kaulay ta, ang pigrarason da is nagkaigwaning problema sa aircon. Yan lang ang rason, Sir Ed. Malfunction po sa aircon, pero okay man po nga ni sa aircon.
11: Baka pinalsok ni Alan Peter Cayetano.
14: Yan lang ang data aram. Sa kasabi ko nga ni dahil lang sa aircon, mapupuspon ang graduation. Makakagraduate man siguro kung maski mayong aircon, Sir Ed?
11: Tano, nasa Laog Sinda itong kulob na ano?
14: Dahil ko lang aram. Kung ano, kung nasa Laog Sinda o di sa luwas, gibuhon sa luwas.
11: Yo.
14: Pwede man baga, Sir Ed, aram pa yan. No? Kundi ang tigahagad ka mga magurang kunyan and mga estudyante, magkaigwaning malinaw na rahilan, na rason, na maiintindihan ninda na valid na maray kung taano ipopostpone ang graduation dyan sa Governor Mariano Villafuerte Community College Libmanan, Sir Ed. Tama kayo na kaya, Sir Ed, ta iguan ng mga nagbuno, nakabuno na ning orig.
11: Iyo.
14: Nagbuno na ning orig, so iguan pa nga ning picture sa itong picture at yan ta isend ko sa Twitter di siguro ta langanin naman ang oras kapat eh. Yan si mga nakuha tayong information, Sir Ed. And igwa pang naguli, hali sa ibang nasyon, hali sa nasyon kang UAE. Kuman sa may gera pa nga ning nangyayari na naggastos ng 50,000 pesos na para sa ticket, nasakitan pa na magbakaling ticket, Sir Ed, makauli lang sa graduation kan sa iyang aki, Sir Ed. Ang iba, naggastos na sa dekorasyon, ang iba nangutang pa, at nga ning makaigwa lang ning pang handa. Ta minsan lang da nga ni mag-graduate ang sa inyong mga Kia, Sir Ed. So iyan ang tiga bubosa sa chanta, willing magpa-interview ning mga magurang, Sir Ed.
11: Iyo.
14: Interview unta na lang. Takaulay ta naman tanganing maanuta ang sa inyong side. Taday pa nga ni aram, day pa ano kun luarin. At tapig-postpone nga ni. Ang sabi ka ng estudyante, alas 10 daning aga kasudma, nakadangog na sindang mga chiri-chismis na dahil dagos ang graduation. Pag alas 11, tiga harapot kang mga estudyante, ang sabi, ipa-finalize pa da ang iniyang arungani kaning insidente. And nagluwas ang final decision, alas 6 na ning banggi, Sir Ed, kaya ang iba nakabuno na, nakatumba na ning orig Sir Ed.
11: Dahil na pwede pa bango nun.
14: Dahil na ta, naano na eh. Naputol lang si Payo ang iba. Ano, kasuway na si Payo. So yan, ang i-follow up to sa Chan, na sa mga sunod na programa, makaulitan mga magurang at estudyante, manungod dyan sa nangyayari dyan sa Banuan ng Libanan sa Sarong Eskulahan, Sir Ed. So yan muna, ang dagdag na bareta, ang inyong pagkaaga, Rick Margibara, reporting.
11: Alaman, Rick Mar, kasuod ba po sa mga pangyayari sa Senado, naghahalat si mga senador na sa minority, garo nga iis na po naman nga kita ng Senate President Cayetano. Pero, nagkaigwa po ni biglang pagbabago sa Senado kaso Udma, alas tres ning hapon, tanag-abot po si Senador Chis Escudero, asin nagkaigwa mo na po ning quorum ang unsing mga nasa minority. Kaya, nagkaigwa po ning sesyon. Ayan po, nadadala nindo ang pag-abot ni Escudero na pinag-abrasa, pinagkukugos kang kapwa niya mga senador, as in urugbahon po anayaon sa gallery, nag-urupaka, nag-kururahaw, taaram ninda na inigaro na agimadmadan, ito yung kababayan ng si Escudero, na dainan niya mahalo, mahalon ang nangyari ng Senado na gaba ng integridad, as in kredibilidad kang Senado. Sa gibo mang kaining Senate President na kapito ko na si Alan Peter Cayetano. Daugunta po itong sunod na portion 30 sa pangyayari kan sudma duman sa Senado. Kaya po nagkaigwang sesyon ta nagkaigwanan in quorum ang grupo. By audio.
15: 69th session of the Senate. In the first regular session of the 20th Congress, is hereby called to order.
11: Yan po, nag-urupakan. Yay! Nagkaigwang gyaray ang sesyon ang Senado. Taduang aldaw na. Na mayon sesyon, ta nag-harali si mga senador na nasa mayoriya na mga kabig ni Cayetano. Kundi, at nakapagbago sa pangyayari kasunod ang Senado, kan maglaog si Chis Escudero, string kababayan, na sabi niya sa yung statement, masurog ngayon ako duman sa tama. Bako ngayon in politics, bako ngayon sa pagkampi-kampi, kundi naririsa ako ngayon malala na sinangyari sa Senado. Kaya po, nag-desisyon siya na nagbalik kasunod sa minority, kaya nagkaigwa po ning quorum para magkaigwa ng sesyon. Alagad, ansiste, si Senate President Cayetano, dahil natutunawan, siya pa daa, sagkod ngunyan, ang Senate President, ang legal na Senate President, daw gunta po, ang portion lang, kansa iyang pahayag.
16: Ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. The last few weeks, there was a man-made crisis by the minority in cooperation with some people in the administration by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas ng magulo ang Senado.
11: Yan po, parang sa nakapahayag ni Cayetano, ano, na dahil natutunawan, habo talaga maghali bilang Senate President. Kapito ko ining nuknuka na pagkasinungaling na si Cayetano. Kaya po kung nasusuyang maray ni Cayetano, ta, nagtabang pa ako sa kandidatura kay ni Cayetano. May amigo kong kontraktor ng taon ng milyones na campaign contribution digdi, pero ganyan ang ugali pala ng ganyan eh. Kapito ko, saka maski kayo itong naging speaker ini kang Congress, ha? Araw ba kayang ginibo niya? Ha? Magulo ang Congress. Habo niyang magkipag-rebuy duman kay Lord Alan Velasco na igwang term sharing siya, mabaga ng sharing kan termino. Habo na siya magbaba. Pinakandado niya kayo ito ang session hall kang Congress. Pinalsok si aircon. Ginibo na naman uli sa Senado. Ha? Ini pala ang ugali kayo ng mandata ni Cayetano na nakakasuya talagang maray. Yan po ang mga pangyayari initial pa lang duman sa Senado kaso udma. Nagkaigwa na po ng pagriribay ang gabos na posisyon pinagdeklarang bakante. Bakante ngun yan ang Senate President pero nag-elect na po ng iba-ibang posisyon sa Senado. Antabayan po nindo ang details kayo at yan sa samuyang pagbabarita alas 5 sa gudang alas 6:30 ng pagkaaga. Babalikan tayo at yan sa ito yung programa. Good morning lang kay Timothy Recto sa Calabanga, si Lizil Golpe, kay Maxima Oliver, si Vivian Riboriano. Shoutout na sa family Riboriano sa Zone 5, Binanuanan, Sur, Pili. Palaging nakaantaway sa Asintado sa radyo si Ruel Crisulo dyan sa Amerika alauna alas 2 daning hapon ngunyan. Si Timothy Recto ngunyan, pabati po kinin Patrinyo, birthday po ngunyan Aldao. Salamat, Timothy Recto and si Tim Kauragon dyan sa Lupi, San Fernando, Camarinesur. Sige, okay. Para dyan, iba pang shoutout, mabareta muna kami. Pakatapos kayo ng mga hanap buhay.
17: Radyo Guapito.
18: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango, at all natural. Walang aw sa PAW!
19: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
20: Marhay na bareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casorecouno.com. Sa mismong Aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
17: Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, asin Land Transportation Office. Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, asin Land Transportation Office.

0: Revolution.
1: Hey there, future healthcare heroes. Are you passionate about making a difference in people's lives? Naga College Foundation is here to help you achieve your dreams. We know the world needs healthcare workers. That's why we offer top-notch medical courses that will equip you with the skills and knowledge you need to succeed. We offer BS Nursing, BS Medical Technology, BS Biology, Caregiving NC2, Certified Nursing Assistant for 4 months, and BS Midwifery. Our courses are designed to give you hands-on experience so you can hit the ground running the moment you graduate. Our facilities are state-of-the-art, and our instructors are licensed medical experts who are passionate about teaching and mentoring. Plus, our tuition fees are affordable. So what are you waiting for? Enroll now at Naga College Foundation.
2: Magandang araw po! Si Dr. Ren Waterdoc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Waterdoc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917-123-3618 o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-water doc!
3: Sa mga nagbabiyahe o pasiling sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka! Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga Tocobao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga Tocobao PIPX Turbina. Pag alas 7 in Bangui, Naga Tocobao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. As in pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka Raymond Transportation ka. Biyahe na!
4: Gusto mo ng best student life?
5: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
4: De kalidad na edukasyon?
5: Check!
4: Makabagong learning modalities at modern facilities?
5: Double check!
4: Expert teachers?
5: Check!
4: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
5: Kundi future ready. Work ready at life ready ka.
4: Ang proof? Look at the top-notchers, the board passers, and our successful alumni.
5: At ang high employment rate? Tatak UNC yan.
4: Kaya huwag nang mag-hesitate.
5: When it comes to your future, UNC is your best bet.
4: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
6: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
7: Tabang oras ko niyan, alas 5:10 na nin pagkaga.
8: Alas 5 na!
9: Ang mga ultimo minutong bareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado bareta, enot na arangkada. Kaibahan ang mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, asintado bareta, enot na arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5. Radyo Guapito.
7: Barinaga matog ang aldaw na Webes na kitangunyan. Petsa 4 kan Hunyo 2026. Sagari po kami ang sindong mga amay na parabarita.
10: Ini po si Roy San Ramon.
7: Ang po si Ed Bandol. Kaya man sito yung mga pagiribang mga reporters. Batod sindo kan mga darakulang barata ngun yan al daw.
11: Asintado, asintado headlines.
7: Sa headlines kan mga barata enot sa lado lokal. Congressman Arnie Puente Bella liwat na mabisita sa Siruma sa Sabado tanganing kaulayon ang mga parauma na naghahalat kung ano na ang sindang maging kapaladan pagkatapos na ang sindang mahiwaso na daga na 11,000 hektarya na patituluhan na pala ang kankumpanya ni Gobernador Elry Villaforte.
0: Sa iba pang headlines, kan mga bareta sa lahat lokal, sarong barangay kagawad, barangay kapitan, asin mayor kan Sudadinaga, pati na sarong direktor kan MNWD na discovering may mga booster pump na direktang nakakabit sa MNWD susugki spokesperson Chapi De La Cruz.
7: Asintado headlines. Mayor Lenny Robredo inako na nadaog sa financial standing ang Nagakan Legazpi City. Huli nga nita nalulugi ka nagtalikod na taon ang Naga City Hospital ng 40 million pesos.
0: Asintado, asintado headlines. Yan tras tanto budget document hali sa DPWH sulamenting piga halat ni Congressman Nelson Ligacion para mag-arangkada na ang water supply system project sa spring sources sa Calabanga, Camarines Sur.
7: Asintado, asintado headlines. Mayor Son Marfil kan Libanan nagpahimutik na kaipuhan da maglagay sa mayor kung gustong magkaigwan ng maray na

0: ang problema, mayong empleyado ngon yan sa Senado.
1: Sa Kilabanin Karawat, duwang playing venue kan NBA Finals, pinakintab asin nilampaso na ang salog para sa final games kan San Antonio Spurs in man New York Knicks.
0: Yan ang headlines. Ito yung mga barata ngon yan. Enot na barata. Inutunta ang details kang barata sa lado nasyonal.

0: Edoton Tangunyan, ang barata-barata sa sarong pulis na tinanggal sa pagkapulis, hinulita pagkatapos ay magkaigwaning aksidente. Kung sa ay nabanggaan ka ni ang sarong senior citizen o binanggaan sa iyang auto kan sa nung auto na pinagmamaniho kan senior citizen, alagad ang sinambit ng senior citizen pagkatapos kan aksidente, pirit na pinag-arrestar kang pulis, pinagpusasan as in pinagberibid ang kamot kay ni. Susog sa initial na pag-iimbestigar ka National Police Commission, ang sinambit ng pulis na pinagbistong o tagaduman sa Rizal Provincial Office ang naging abusado kan sayang gawi. Imbes na iniya agiyon sa tamang paagi ang pag-arrestar o kundi mang pagsita sa nangyaring pagka-accident sa kang lolo, ini talagang biniribid ang kamot na intirong nakulugan ang gurang. Kung kaya ang insidente nakaguno ng atensyon kan mga netizen na kinuanan ng video ang pangyayari as in nagpaabot ng reklamo ang sinambit ng lolo sa mismong opisyal kan National Police Commission. Ipinagpapod kasudma duman sa Napulcom ang sinambit ng pulis as in ipinresentar sa media na pinaglalauban ko ta na kan Napulcom na si Commissioner Kalinisan na mahagad inining dispensa sa pangyaring pag-abuso kan sinambit ng pulis sa sayang puder. Alagad imbis na inimaghagad din dispensa sa iya pang tinuyaw ang mismong chairman kang Napulcom na subot nagpapabida sa media. Ginagamit na siyang instrumento, tangan ida ang magsikat sa media ang mismong pamayo kang Napulcom. Bagay na inikinanggot kang Napulcom as in tulos na nagdesisyon na dapat tanggalon sa pwesto ang sinampit ang pulis, taabusado as in mayo ning mudo, mayo ning respeto. Uy, ang parte kan diskusyonan kasudma.
1: Wala pong katotohanan yun, sir. Wag po tayo magpapogi sa media, sir. Ilan pong masasabi ko rito.
2: Okay.
1: Sana naman po, sir, ganito. Magbigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Hanggang ngayon wala pong ginabayad sa akin kay Cinco.
2: Eh, wala pala eh. Hindi, so be it.
1: Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi sa, kayo sa media.
2: Hindi kami nagpapapogi dito.
1: Magpapapogi kayo, sir.
0: Iyan ang mansibadong pulis. Daan mismo pang pamayo kang Napulcom na si Kalinisan ang sinasabing nagpapapugi daa sa sinambitang issue kaya siya ipinagpresentar sa media. Sa sobrang kaanggutan kang Napulcom initulos nagdesisyon na tanggalon ini sa pagkapulis na sobra pagkaabosado.
3: Sa iba pang mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal, inumaw ni House Speaker Faustino D. ang pagtukaw ni Senador Sir Win Gatchalian bilang acting Senate President sintirawan doon na ang pang-ipokan sarong functioning Senate nang aning maitulod ang legislation magibo ang oversight as in mantineron ang demokratikong pamamahala. Ipinahayag ni D na ang kumpiyansa na sa iraram ka na pamayon ni Gatchalian magigibo kan Senado ang mandato kani sa konstitusyon na igwang integridad, diretso sa sinman dedikasyon sa interes kan publiko.

0: Ipinahayag pa o ipinahayag man ni House Senior Deputy Minority Leader Asinman ML Party List Congressman Leila De Lima ang paglaom na ang paghira ni liderato sa Senado mataong dalan tanganing makapagtrabaho na ini para sa mga Pilipino. Inumaw man ni dating Congressman Ace Barbers ang bagong majority kansinado sa naging sensibilidad kini sa konstitusyon sa paagikan pagtipon asin paglikay sa posibleng constitutional crisis na nakapalaman sa Article 6, Section 16, Paragraph 2, 1987, Constitution.
1: Sa iba pang barata, tangon yan sa lado lokal, sarong babae may kasong istapa sa naga. Dakop kan mga pulis sa Quezon. Ang detalye si kay Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
3: Dakop kan mga pulis sa Station 5 ang top most wanted person sa station level sa Police Station 5 kan Naga City Police Office. As in, nasa listahan kan i-warrant system alas 11 nina pagkaaga ka sugma kan mag-operar ang pinagsalong pwersa kan Romblon Police Provincial Office pagbilaw Provincial Office as in Police Station 5 sa Naga City Police Office sa panginot ni Police Major Louis Ordonez Jr. Darakan pinagsarong pwersakan PNP and warrant of arrest sa kasong istapa pinag-issue kan RTC 5th Judicial Region Branch 26 Naga City kalaga talikod pang November 23 taon 2022 mayong piyansang na itala ang korte sa temporaryong libertad kan akusado binisto ang akusadong si Ann 24 anyos ang edad residente kang Sitio Luoban Dolores San Fernando City Pampanga nasa kustodiya ngunyan ang nasambitan ng babae sa pagbilaw Municipal Police Station. Para sa Asintado News, Roy Ranoco reporting.
2: Asintado live report.
1: Sa iba pang baratang unyan sa lado nasyonal, day nagtugot ang Sandigan Bayan 7th Division sa naging kahagadaan ni dating House Speaker asin Leti Congressman Martin Romualdez. Dahalion ang precautionary hold departure order na ipinagpataw sa saya. Base sa desisyon sa Kansandigan Bayan kan Hunyo 1, asin sinurat ni Associate Justice Lorefel Pahimna. Dahil nakapagpahiling si Romualdez din sufisyenteng basihan tanganing tugutan siyang magbiyahe sa ibang bansa para sumuot sa iyang medical check-up. Sigun sa Sandigan Bayan, dahil nakapagsubitin ang kongresista ng mga kinakaipo na dokumento, kabali digdi ang medical abstract, asin iba pang medical records na kanang suportaran ang sayang kahagadan na siya makapagbiyahe abroad. Sinabi pa man kan korte na dahil man napatunayan ni Romualdez na urgent ang sa iyang medical consultation asin pagpapabulong sa ibang bansa. Dahil ang digdi, dahiling Kansandigan Bayan, da sufficiente ang dahilan tanganing bawion ang inapod na precautionary hold departure order kontra kay Romualdez. Sa desisyon Kansandigan Bayan, siya dabi kan korte na maikukonsidar na sarong flight risk si Romualdez mientras na pinagdadangog ang kaso kaining pinagsangat sa iya sa ombudsman. Si Romualdez ang sabot kinasuhan mismo sa ombudsman bilang iyo ang mastermind sa grabing mga anomalya sa flood control projects.
0: Kung mangyayari, namimiligrong makulong nindosing taon ang mga fake news Fiddler pagkatapos mapusog na sa ikatulo asin huring pagbasa duman sa Kamara de Representantes ang propuestong lay laban sa mga ini sa botong 286 na nagpabor, tulo ang nagkontra, asin pito nag-abstain. Dagos ng pinapusog ang House Bill 9465 o Digital Media Anti-False Information Act na pigpadinuhan kan dakol ng mga miyembros kan Kamara sa panginot ni Majority Leader Sandro Marcos. Ginibuan sinambit ng bill huli man sa pagkuryat kan fake news, saralang impormasyon, panluloko asin iba pang ang iba pa gamit ang social media, lalo na di sa Kamara ni Sur na humasubot sa seguridad kan komunidad, national security asin man demokratikong institusyon. Sa oras maging lay na sinambit ng bill, pwedeng mapadusahanin anum sagkod sa 12 anyos na pagkakapreso at mapapatunayang guilty sa pagkuryat kan saralang impormasyon sa social media. Apwerdig di, maduklay pa puon, papasukahon pa ning puon kabangang milyon sagkod 2 milyon pesos. An mga fake news feeder, urog na kon tinutuyo kan mga ini, nako. Ang pagpapakalat din mga saralang impormasyon para ribungon, asin barangaon ang mga tao para sa saindang pansariling interes o interes kan mga naggagramit sa sainda o kaya man na mamumugtak sa peligro ang seguridad kan sarong lugar o kan nasyon. Siniguro kan na mga legislador na bakong paglapas sa freedom of information, asin press freedom ang sinambit ng bill, ninhuli ta sulamenteng ang mga nagkuryat na fake news ang target kan bill na ini. Obheto man kan na propuestong lane na ibali na sa educational curricula kan DepEd, siring man kan Commission on Higher Education o CHED, ang media and digital literacy tanganing tukduan ang mga estudyante sa responsabling paggamit sa social media para labanan ang fake news.
1: Alas 5.25 din pagkaga sa iba pang barata sa lado lokal. Mga magurang asin estudyante kan Governor Mariano Villafuerte Community College sa Libmanan. Grabe ang pagmundo ngunyan. Tadaida madadagos ang graduation. Aramon ta ang rason sa report ni Rick Margi para.
2: Asintado, live report.
4: Dakulang kamunduan asin pagkadismaya ang namamatayan ngunyan kan mga magurang asin estudyante kan na Governor Mariano Villafuerte Community College sa Banuan ni Libmanan Kamara ni Sur matapos ang biglaang daimuna pagdagos kan dapat na graduation ceremony ngunyan aldaw kan mga magraduar na estudyante sa saindang eskwelahan. Sigun pa sa mga magurang, dakula na ang saindang preparasyon para sa nasabing okasyon na kunsain ang iba sa sainda nakabuno na nin urig para kutaanat sa panhanda. Iguaman mga pamilya na naggastos na para sa pagkakan, dekorasyon, asin iba pang pangangaipo, asin ang iba nagibo pang mangutang muna para sa graduation kan saindang mga aki. Sa istorya, kanistudyanting si Raymond na nagkusugbuot na magbosis sa social media, mas lalo pa na ang naging magabat para sa ibang mga pamilya ang sitwasyon. Huli na may mga magurang pa na naguli pahali sa ibang nasyon, siring kanggikan pa sa UAE na naggastos sindakulang kantidad para lang makaduman sa importante asin minsan lang na pagkakataon sa buhay kan sa indang mga aki. Dahil sa biglang anunsyo, dahil naiwasan ang kamunduan asin panghihinayang kan mga apektadong pamilya. Iguaman nag-arkilanin sasakyan asin pansamantalang dadagusan muna na nagabot sa 1,000 pesos ang nabayad para sa sarungal daw. Sigun pa kay Raymond, mga alas 9 inaga kan sudma kan may naglalakop na nabareta na nadadangog sinda na sinasabing ipopospon muna ang saindang graduation. Alas 10 aga kan mag-announce na naipaman kasiguraduhan asin pag-uurlayan pa ang concern hanggang pag-abot ning alas 6 kasubanggi kan final ng ipig-anunsyo kan eskwelahan na day madadagos ang graduation ceremony na dapat gigibun kuta na ngunyan na aldaw na saro sa sinasabing rason iyo ang nagka-problema subuot ang aircon nagagadmiton sa saindang graduation. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
2: Asintado Live Report.
1: Sa iba pang barata, ngunya na aldaw ang pamayokan Senate Blue Ribbon Committee na si Pia Cayetano. Kaibanan man ang sub-chairman kan Senate Blue Ribbon Committee na si Senador Barcolita, ang mapirit na mag-ibuning hearing ngunyanal daw duman sa Senado. Yan ang mismong pinagpahayag kasubanggi ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Sigun kay Cayetano, ang pagbabarago sa liderato kan Senado kasuudma. Kan mangyari ang sinambitang sesyon, illegal daa. Kung kaya, ngunyanal daw, talagang masugod duman sa Senado ang dating mayoriya ang mga senador na kabig ni Cayetano, asin gigibuhon ang hearing daa sa Senate Blue Ribbon Committee kung sain pinag-imbitaran daaninda si dating Speaker Martin Romualdez, asin pati na itong 18 soldados kan Marines na nagbulgar kan subot, nag-deliver kan marumalitang mga kwarta. Apuera digdi, pwedeng maging bisita pa man da sa paagi kang Zoom sa hearing si Saldico, asin kadakol ning ibubulgar. Alagad, sigun sa pahayag man ni Senador Irwin Tulpo, illegal ini. Ninuli ta nagkaigunangani ning pagbabago kasudma sa liderato kang Senado, asin tinanggal na si Senador Pia Cayetano bilang pamayo kan Senate Blue Ribbon Committee. Asin man si Senador Irwin Tulpo na ang nagtukaw na pamayokan Senate Blue Ribbon. Sigun sa iya, daging salto ang proseso kan dating pamayokan Senate Blue Ribbon Committee. Ulit na dahil lamang sinda pinaisi kung si saan mga pinag-imbitara o pinag-imbitaran na magiging resource speaker sa sinambitang hearing. Imbes, gigibunda niya sa Lunes ang Senate Blue Ribbon Committee hearing, sabi ni Senador Irwin Tulpo, o yan sa iyang pahayag.
5: There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the schedule date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala pong masabi na ikaw nga may hocus pocus. Now, pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sangayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number two, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process.
1: Oratyan, babalikan tayo ni Bapang mga barat sa Lado Nasyonal pagkatapos kaning pagirumdom.

0: ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Davison Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
1: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ang dalawang motorsiklo na kuna ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas. Kadalasang dahilan, driver's error.
2: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
3: JLE's Driving Academy
2: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanakat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na singkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
5: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
6: From its humble beginning in 1997, KRT Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJets Register. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City, Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon, or visit our FB page, Tierra de Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
7: Tara na!
8: Nahihinga nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
9: Oras ngunyan, alas 5.38. Ganyan sa Darakulang Barata Salado National, ipinagpahayag kan Palacio Malacanang na legal asin base sa rule of law ang nangyaring kasun ba sa plenaryo kan Senado kung sa'y nagkaigwaning pagbabago sa liderato na hinali na si Senate President Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Asin binakanti ang posisyon kani mantang pinagpatukaw bilang acting president si Senador Win Gatchalian asin iuman ang nailihir bilang bagong Senate President pro tempore. Sinabi ni Jose Claire Castro na pinagdalan mismo nda sa Malacanang ang nangyari sa Senado kasunma kung sain ugmahon ang mga yaon duman kan magkaigwaning pagbabago sa liderato kang Senado pagkatapos kan duang gayong sesyon anda ipinag-atindiran kan dasa mayuri ang mga senador nakabig ni Senador Alan Peter Cayetano. Uyang pahayag na yan ni Claire Castro kan Malacanang.
10: Pari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Maraming salamat.
9: Mientras tanto kasunba, magirumduman na nag-abot duman sa sesyon si Senador Chis Escudero. Kung kaya nagkaigwanin quorum ang unsing senador naging 12 na. Dinulita nag-abot ang Bicolanong Senador ni Escudero na dahil pinaglalauman na ini maatindir palan as in kung kaya nagkaigwaning sesyon kasod. Dalanon na po ang magkapirang pangyari kung sa rin pinag-urupakan si Escudero kan nasaon sa yaon sa gallery pati naman kang mga senador na ini naglipat na sa dating minorya duman sa Senado. Yan ang pangyari kasudma. Da si Escudero ang garo hero din hulita nagkaigwaning pagbabago sa liderato asin siya ang naging susi tanganing bagkaigwaning sesyon kasudma ang Senado na duwang aldaw nang dai nangyari.
11: Sa iba pang mga nagbabaga mga bareta sa Lado Nasional, sinangatan ng reklamong obstruction of justice kanatindig Pilipinas sa Office of the Ombudsman kaso Udma. June 3, sinda Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla, asin man Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ini katakod man kang subot pagpadulag ki Senador Bato de la Rosa sa pag-arestar sa laog kan Senado katakod man sa ipigserbing warrant of arrest kan International Criminal Court. Katakod kani hinagad kan koalisyon sa ombudsman na magsagibunin mahiwas ang investigasyon asin siyertong mapapanagot sa irarom kan lay na sinambit na mga pampublikong opisyal ng subot nag-ulang sa pagpapautob nin hustisya. Ipigpal ang reklamo kan mga representantes kan Tindig Pilipinas kabali sinda Kiko Aquino D. Kairiba ni Bapang mga advocates for accountability human rights defenders asin mga pamilya kan subot biktima kan war on drugs kang nakalis na o kanagtalikod na Administrasyong Duterte. Pinahimutikan maninda ang mga pahayag na ipiglaladawan ang proseso kan ICC bilang pag-ataki sa soberenya kan Pilipinas asin tinawan doon na ang pagmauot kan ustisa para sa mga magagabat na krimen na nakabase sa rule of law asin man derechos humanos.
9: Sa iba pang barata lokal, primerong Educare on Wheel Mobile gagamiton sa barangay Kansyon de Dinaga para sa mga kaakian edad 3 hanggang 4 anyos. Ang detalye sa haliki Owing Solina.
7: Asintado, live report.
12: Nagubot na sa Sula Dinaga, aldaw na sabado ang ipinigdaman na O Kangtiw 7th Foundation Incorporated 7-11 Philippines na bagong unit na bukal service na igwang educational material sa asin mga preschool kits and toys para na sa mga preschool learners kung sa dating naga sa mga barangay kung edad 3 anyos sa kod 4 anyos. Sigon kay City Council of Urban Baltimore, Chairman kang Committee on Children sa Pagsanggunang Pangkungsod. Inubasyon na ini kang presenting administrasyon ni Alcalde Lenny Robredo katawang ang mga private companies asin mga donors sa naring maipaabot sa mga lugar asin mga kaakian digdi sa Sula Dinaga sa amay pasanang edad ang pagkanood na magbasa, magsurat asin makisalamuha sa mga kapwa niya learners antes isindang maglaog sa basic education o sa elementary. Lunes, sagkod Biyernes, malibot ang Educare on Wheels sa mga barangay, partikular sa upper barangays ng syudad. Ngaring abuton ang mga kakiang target na matukluan basado sa programa kang ECCD. Kompleto ang nasambit na buwag Educare on Wheels, tabalidigdi ang audiovisual presentation para sa mga kakiang Montessori toys as in iba pang learning materials para sa nasambit ng age gap ng mga taga-syudad Dinaga. O yan ang party kang pahayag ni City Councilor Elmer Baltimore.
13: Ini pong Educare on Wheels o sa paagi po kaini matutukulan itong mga aki na din nakakapagklase sa Educare Center. Mismong itong bihikulo ang maduman, kaiba ang sa tuya pong Educare teacher na iyo po magiging teacher bigdi sa Educare on Wheels. So dakulao na bagay po na ini po hali sa PIL 7 Foundation na pigdonar po sa lokal na gobyerno kang Naga para po ma-implementar ining proyektong ini.
12: Parte rin pahayag ni City Councilor Elmer Baltimore. Para sa Asintado News, Joel Semina.
7: Asintado Live Report.
9: Sa iba pang barata sa Lado Nasyonal, Kapitoko Pagiraray, si dating Senate President Alan Peter Cayetano, dawa na nga na ipinagdeklara na da bakante ang pwesto sa Senate President kang Senado, asin pinagribaya na ang mga nagkakapot kan ibang committee duman. Kasuod ba, tulos naman na nag-Facebook Live si Cayetano, asin sinabi kay nina illegal daa ang ginibong pagbaniubra kan minorya konsain ipinagpatukaw bilang acting president kang Senado si Senador Sherwin Gatchalian asin pinag-ilihirman bilang Senate pro tempore. Sigon kay Cayetano, bayo daanin bisa inisin labag sa konstitusyon ang ginibong lakdang kandusing senador dahilan sa mayodaanin mayoria o quorum tanganing magpasunod kasi na binang pagbabago sa liderato. Sigon sa iya, dapat tracing senador ang magbuto tanganing makonsiderar na mayoria. Samantalang dosis na naman anya on duman nag-atindir sa sesyon sa Senado asa kung kaya illegal daa ang nangyaring pag-ribay nin mga pwesto. Uya ang grabing hinanakit ni Senador Alan Peter Cayetano.
14: So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. The last few weeks, there was a man-made crisis by the minority in cooperation with some people in the administration, by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas ng magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution?
9: Bakit po tanto ipinagpahayag pa man ni Cayetano dasinda malaog giraraygon niya na aldaw duman sa Senado. Tangani da ang gibuhon ang hearing kan Senate Blue Ribbon Committee da pinamamayuhan kan siyang tugang na si Pia Cayetano asin man ni Senador Barculita. Sinabi pa man niya na bayo daan imbase ang nangyari kasudba sa sesyon kung sa'in biglang nagsipot si Senador Escudero na dati kakampi ni Cayetano, naglipat na sa minoriya. Dinulita sigun kay Escudero, dahil na niya mahalon ang nangyari ngayon ng Senado na nagsubra ng pagbaba o kaya nawaran na ning kredibilidad as in integridad ang Senado sa liderato ni Alan Peter Cayetano.
11: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado nasyonal, posible subot natatakot lang na maray si Senate kapitoko na si Senate President Alan Peter Cayetano na mapatalsik sa pwesto kaya duwang beses ining day nagtunga o nagsipot sa sesyon kan Senado. Susug kidating Senate President Coco Pimentel, mayo siyang ibang rason na nahihiling kung taano ta day na naglalaog si Cayetano sa sesyon duman sa Senado, kundi ang posibilidad sa kahandala na marekening salidahan siya bilang leader kan Senado. Posible na ang natatakot lang si Cayetano na may pirang miyembro kan majority na ang magdesisyon o nakaulay kan minority block para magbalyo asin magsuporta na sa senda huli sa makasupog ng sitwasyon duman sa Senado. Sa presente, usagkod kasuod mang aga parehas sa 11 ang bilang kan Senado. Alagad kan mag-abot na si Senador o kan mag-abot na si Senador Chis Escudero, nabaliktad na ang pangyayari asin naging majority na ang grupo ninda Senador ni Senate President Sherwin Gatchalian. Napagarman na dati nang nanginabang sinda Senador Alan Peter Cayetano, Lauren Legarda asin man Senadora Pia Cayetano sa pagresibi o pag-ako kan dosing quorum o dosing mga senador na present sa quorum. Ini nangyari kan May 5, 2015, kan February 11, 2009, September 29, 2010, asin man kan June 2, 2015, kung sain ikinonsiderar na majority ang dosing mga senador kung sain kabalidigdi mismo sinda Alan Peter Cayetano, Lauren Legarda asin tugang ni Alan Peter Cayetano na si Pia Cayetano.
9: Sa iba pang barata, lokal libreng sakay kan lokal na gobyerno sa Tinambak, pinagpundo na. Aramon takunta no, sa report ni Melvin Machado.
7: Asintado, live report.
15: Pinagpundo mula kang lokal na gobyerno kang banuan ni Tinambak Kamarinisur ang pagkakaiguanin ni libreng sakay. Ini matapos na mag-normal naman subot ang pagkakaigwa ning supply nin o pagkakaigwa nin supply nin krudo matapos man ang sunod-sunod na rollback sa pinagpaluwas na abiso kang nasa bitang eskwelahan o pinagpaluwas na abiso kang nasa bitang lokal na gobyerno antes ang burukasan kang eskwelahan sa maabot na Lunes ang libreng sakay ang sedang pinag-uuntok na pinagkundusar lang sumutang libreng sakay sa mga pasahero hali sa Tinambak na dayinan ning Lunadan durante ka magkaigwan ng krisis sa produktong petrolyo kung sa inag-untog sa pagbiyahe ang nagkakaperang pampublikong Lunadan. Mayo man subot katuyuhan ang nasa bitang lokal na gobyerno na kumpetensyaon ang mga nasa sektor kang transportasyon sa paay kang libreng sakay. Uli man kang sunod-sunod na rollback, pinagahali na ninda ang nasa bitang libreng sakay poon kasudma. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
7: Asintado Live Report.
9: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, suyang maray si Presidente Bongbong Marcos sa nangyaring pag-boycott kan dosing senador asin day pagkakaigwa ng sesyon duman sa Senado. Sigon kay Presidente Marcos, ngunyan lang ini nangyari kung sa inaan mga senador sa panginot mismo kang Senate President Cainto na si Senator Alan Peter Cayetano, nag-boycott kang sesyon kung sa induang aldaw na gayong mayong nangyaring sesyon as in naatraso ang pagpasar kan mga mahalagang lay urog na antabang sa mga tao sa kinapobrehan na nangiipungon niya ning ayuda para sa dahilan sa grabing krisis sa pagmahal kang produktong petrolyo as in pagmahal kang barakalon. Sigon kay Presidente Bongbong Marcos, sala ang ginibokan mga senador na komo inaristar si Jinggoy Estrada, nag-iribana na ini as in dai nag-aratiner kang sesyon o yung pahayag ni Presidente Bongbong Marcos.
16: Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin. Look, sa we had a meeting sa Uplift Committee and marami tayong kailangan pagawa sa mga batas like we were thinking may baka magka-supplemental budget, baka magpag-amendahan namin ang mga ibang batas. Ito ay kailangan para makapagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nga sa oil crisis. Kung walang session, hindi ko nga maintindihan eh, dahil ang pagkaintindi ko is that ang rules, ng congressman naman ako, nag-senador din ako, ang rules dyan, bago ka mag-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days before you cancel a session. And there has to be a very good reason for canceling a session. I don't think...
11: Balikan tayo ba pang mga nagbabaga mga barayta sa Lado Nasional na ipinalampas asin binira ni ML Party List Congressman Leila De Lima si Senador Robin Padilla sa pagparagamit subot kan senador na ini para ikumparar asin balok tuton an sa iyang nainot na kaso sa kasong inaatubang unyan kan pugante o wanted na si Senador Ronald Bato de la Rosa kan International Criminal Court. Ginibo ni De Lima pahayag kasunod kan social media post ni Padilla na magkaibadaan sitwasyon ni De Lima asin man De La Rosa huli ta si De Lima daa ipigkukonektar subot sa mga drug lord mientras sa si De La Rosa man may koneksyon daa sa kampanya kontra illegal na droga. Buwelta kan congresswoman sa senador na day dapat ikumpararan sa iyang kaso. Tinawan do ni De Lima. Acquitted na siya sa pighampang niyang gibugibong kaso kan amo ni Padilla na nakakulong ng unyan duman sa Dahig. Asin harayoon subot ini sa naging sitwasyon niya kung ikukumparar sa pinadulag ni Padillang fugitive from justice na si Senador Bato de la Rosa. Matatandaan, saro si Padilla sa nahiling sa CCTV camera na nagtabang sa pagpapadulag sa Senado kay Bato de la Rosa.
9: Pinaglinaw ni Senador Ping Lacson na bako na si Senador Alan Peter Cayetano ang presidente kang Senado ngunyan. Yan pagkatapos na magkaiguan ng sesyon kasunod ba ang Senado asin naging mayoriya na sinda asin pinag-designar bilang acting president si Senador Sherwin Gatchalian kan Senado. Sinabi ni Lacson na ini pagpapatunay na talagang si Senador Alan Peter Cayetano na tsugi na asin ngunyan bakante ang pwesto sa pagka Senate President. Dinulita kay Puan 13 na Senador ang mag-ilihir para magkaigwa nin bagong Senate President o yung pahayag ni Lacson.
17: Wala. Vacated. Kasi wala kaming 13. 12 lang kami. Enough to declare all positions vacant, including that of the Senate President. Pero we cannot yet elect a Senate President kasi under the Constitution, maliwanag na 13 ang bilang na kailangan.
11: Sa iba pang mga nagbabaga mga bareta sa Lado Nasional, sinangatan in kaso kana Department of Energy si Batangas 1st District Congressman Leandro Liviste. Asin, an sa iyang renewable energy firm katakod man kan subot dae nangyari una drawing na 120 megawatt solar power energy sa 55 pahinang civil complaint na ipig file sa RTC kan Taguig City. Nagahagad ang Department of Energy nin danyos laban kilibiste asin man sa Solar Philippines Commercial Rooftop Projects Incorporated na dati niyang pagsasariri. Nagugat subot ang kaso kan ang General Santos Solar Power Project na nakakuanin kontrata sa inarumgang Green Energy Auction Program kan gobyerno tanganing magsupply ng kuryente sa Mindanao grid. Sabi kan Department of Energy, daida ang nagtriumpo ang proyekto na maihatod o dahil nagtriumpong maihatod ang sinambit ng proyekto sa tamang kapasidad sa laog nin na pagkasundo ang panahon, bagay na nakaapektar sa obyeto kan gobyerno na paiwason ang renewable energy supply asin pakusugon ang pagiging malalauman na power grid. Tinawan doon pa kanahensya na si Liviste pa manggiraray subot ang may control sa mga nasambit ng imbueltong kumpanya sa kaso. Sinabi pa kan Department of Energy ang subot may pagrugaring kay ni sa SPCRPI asin ang direktang control sa iba pang koneksyon kan kumpanya na subot naghihiro bilang sarong grupo sa paggibonin mga desisyon. Sentro kan reklamo ang 1.185 billion pesos performance bond na nagsiserbing garantiya sa pagkumpleto kan proyekto. Sinabi pa kan ahensya nag-expire daan sinambit ng bond kan dai nasasalidahan sa tao man kan pa o otro ng kahagadan kan gobyerno. Apuwer sa daipig sambit na kantidad kan danyos, hinagad pa kan Department of Energy sa korte na magpaluwas nin writ of preliminary attachment ang aning masyerto ang mga assets kan mga nakakasuhan mientras na pigdadangog ang kaso. Ang GEAP, ang pangyanot na programa kan gobyerno para inkaminaroon ang pribadong sektor na magmamuhunan sa renewable energy asin mabawasan ang pagdidepende kanason sa coal-fired power plants.
9: Sa iba pang barata nasyonal, posibleng maprakasar ang plano at yan na paglaog sa Senado ni Senador Alan Peter Cayetano asin man kan Senate Blue Ribbon Committee para magkaigwaning hearing. Yade nulita kasubanggi, nagpaluwas nin surat asin anunsyo si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchelian na work from home ngunyan ang mga empleyado kan Senado. But sabihon, bayo nin malaog na mga empleyado ngunyan kan Senado, pati na ang sekretariat. Kung kaya, pwedeng maprakasar ang sinambit ng plano ngunyan na magkaigwaning Senate Blue Ribbon Committee ang grupo ni Marcolita asin man ni Cayetano. Sigon sa impormasyon, sinabi ni Gatchelian na dapat ipreserbar ang neutrality kang Senado, pati naman kang bureaucracy. Asin sinabi pa man niya na ang gabos ng mga empleyado sa sekretariat, asin Senate proper, magtrabaho sarong asin dai maglaog sa sendang opisina ngunyan na aldaw.
11: Mientras tanto, dahil nagtriumpo ang Pilipinas na makakuha ng pwesto bilang non-permanent member kan UN Security Council o UNSC matapos madaog ang Kyrgyzstan o madaog o kaya man manggana ang Kyrgyzstan sa burutuhan para man sa representante o bilang representante kan Asia Pacific Group sa isinagibong ika-apat na round kan burutuhan. Nakakuha ang Kyrgyzstan nin 142 votes mantang 49 sana ang Pilipinas dahilan tanganing makuha kaini umasungkit kaini ang pinakampremerong pwesto sa Security Council kasabay kaini na elirman bilang bagong non-permanent member kana UN Security Council ang Zimbabwe, Austria, Portugal asin man Trinidad and Tobago ang UN Security Council saro sa pinakapoderosong sanga kan UN o United Nations na may poder na magpaluwas nin mga resolusyon kabali na ang pagpataw nin economic sanctions, pagdeploy nin peacekeeping forces asin pag-aprobar nin military action. Sasalidahan man kan Zimbabwe and Somalia mientras na maribay man ang Trinidad and Tobago sa Panama. Sasanglian man kan Portugal asin Austria and Denmark asin man Greece. Mantang papalitan man kan Kyrgyzstan and Pakistan. Mantinido man bilang mga non-permanent member sagod sa katapusan kan 2027 ang Bahrain, Colombia, Democratic Republic o Congo, Latvia asin man Liberia. Ang limang mga permanenteng miyembro kan Security Council, yuan China, France, Russia, United Kingdom asin man US.
9: Oradyan, babalikan ta ang mga darkulang barata sa lado lokal pagkatapos kaning pangirumdom.
18: Radyo Guapito 105. po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sa sakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
19: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
20: Siyempre naman.
19: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
21: Wow! Gustong-gusto ko yan!
19: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
20: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
21: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
19: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
20: Healthy na?
21: Pampaligaya pa.
19: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
20: Basta may Black,
21: may Balak.
19: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
22: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Igilid tangunaan sa tong bihikulo kung magamit kita ng telepono. Delikado kung may pinagtatawagan kita. May ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhulit ang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho, as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid na muna ang telepono. And road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
23: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
24: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
25: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
26: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
27: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
28: Bicol Access Health Central is the answer
27: with 50 comfortable and spacious rooms.
28: We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified and marina recognized PME facility, ensures top-notch care for APE and PME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Nagao City.

0: course, everything is
1: Bodega here. Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Oras ngunyan, alas 6:08 nin pagkaaga. Ngunyan sa detalyes kan mga barata sa lado lokal, grabe ang problema ang sinasapo ngunyan kan mga empleyado kan DPWH na mga job order. Ninulita magkapirang bula na na dahil nakakasweldo. Yan ninulita sa kod sa ngunyan dahil panangyari ang mga bidding sa mga project sa DPWH tamayo pang ipinababa na pundo halik duman sa National Office kan DPWH. Susog sa mga job order personnel na kaulay kan asintado sa radyo. Magkapirang bula na sindang day nakakapag sweldo. Yan inulta mayo man nga ni bidding ta an mga piagsisweldo palan sa inda hali mismo sa pundo kam project na pinag-aalukar an pirang porsyento kaini para pan sweldo sa inda. Magkapirang bulan na sinang gutom na mayo ning sweldo, huling nga sa pagka-atraso o pagka-prakasar sa mga releases kan mga pundo sa DPWH.
4: Sa iba pang mga nagbabagang mga barata sa lado lokal, duwang mga retailers sa Naga City People's Mall ang nairehistrong nagbayular sa ipinapautob na price cap sa imported rice kan Department of Agriculture. Iyan pagkatapos ikasa kan DA Regional Office ang surprise inspection o price monitoring sa mga tiendahanin bagas sa merkado publiko kan Siyudad ni Naga kan nagtalikod na Lunes, June 1, 2026 basado sa Executive Order 118 na ipig-issue kan ahensya sa enterong nasyon na nagtatalaanin 50 pesos kada kilong price cap kan imported rice. Susug ki DA Regional Technical Director for Operations Mary Grace Rodriguez obheto kan nasambit ng lakdang siguro na pigsusunod kan mga retailers ang price cap asin tamang paggamit nin inaapod na blue price tag para sa imported rice bilang giya sa mga parabakal. Mientras tanto, tulos pig-isyuan ni notice o violation asin pigpapapaliwanag ang duwang establisemento na nagpapabakal nin 5% broken imported rice sa kantidad na sobra sa ipinagtalaan na 50 pesos kada kilo. Idinagdag pa ni Rodriguez na magpapanagusdago subot ang monitoring kanahensya mientras na epektibo ang sinambit ng executive order sa June 12. Ang sisayma na establisementong madadakop na mga baylar pwede subot maampang sa pagpapakandado sa establisemento, suspension sa business license, pagpapamulta nin poon 5,000 sa good 1 million pesos, asin pagkakakulong. Kasabay kaya na nga po dan ang ahensya sa publiko na ereklamo o isumbong sa sendang opisina, ang arinmana retailer o establisemento na malapas sa price cap. Uya si Rodriguez.
5: Instruction na magsabay po kay Secretary sa paglibot para po sa pag-implement ito pong EO 118. Ang pinatakal po kani more on monitoring kita, price monitoring kang imported rice, ito pong 5% broken. So ang hinihiling po DDU aside kang presyo, ito man pong labeling. So for example lang po, iniyo kung mahilin nito, may blue siyang part pero pigpaayos minaman po siya na maging blue talaga po ang labeling kasi yan po ang nasa EO 118 proper color and labeling kita. Dahil dapat maglagpas sa 50 pesos. Ang kada kilogram, so nagsunod man po sinda, ay mas nababa pa. And ang samulang pong pig-observe din po, nagtao din po kami ng advisory on the proper labeling kang source. So dapat kung imported, sayin po hali na bansa. And then si 5% broken, dapat included po siya sa labeling.
4: Parte kan mga naging paliwanag ni Rodriguez kan Department of Agriculture Regional Office.
3: Sa iba pang barata, inako ni Mayor Lenny Robredo kang Naga na talagang nadaog ang Naga sa financial standing kan Legazpi City huli sa grabing karundakulang kalugihan sa operasyon kan Naga City Hospital. Kasun ba ipinagpahayag ni Mayor Lenny Robredo na talagang ang Naga City Hospital iguaning luging 40 million pesos kang taon 2025 kung kaya ini naging dahilan kung kaya anadaog kan Legazpi ang naga sa inapod na financial standing. Inako man ni Mayor Robredo na talagang kinakaipuhan magkaiguan ng pagbabago sa dalagan kang hospital. As in, tutukan ang manunungod sa financial standing kan nasambitang hospital sa Naga. As in, alaga dahil man gibuho na ini money making. Sinabi pa man niya na nangyari nintaigwa mga pasyente hali sa ibang mga banwaan na ipinagdadalagang panigdi sa Naga, digdi nagpapabulong o nagpapa-hospital huling nga ni sa kawaraning provincial hospital kan Camarines Sur o yung pahayag ni Mayor Lenny Robredo.
0: Bukulaon, daw lang kita kan Legazpi 400

0: Promesa kan opisina kan alkalde na si Serbina ini kan nagtalikod na Lunes June 1, 2026. Ina na pagraman sa kan source kan Asintado News sa Mayor's Office. Matatandaan enot ang ipiga pasabot kan alkalde na eksaktong June 1 isinserbi ang sinambit ng suspension order tanganing bilog ng Hunyo ini mag-epekto. Alagad base sa source kan Asintado News sa Barangay Concepcion, Padagos pasubot nagpupungson bilang punong barangay si Mendoza. Matatandaan inot ng sinuspindir ng sarumbulan kan sangguniang panlunsod si Kapitan Mendoza matapos mapatunayang guilty subot sa kasong simple misconduct kasi man neglect of duty na isinangat laban sa saiya kan lupon taga Pamayapa kan sinambit ng barangay. Uli subot sa day pagpapasweldo, pagparapan tabuga asin pagtanggal subot sa trabaho kan na kan sinambit ng kapitan sa mga ini. Ginibo ang desisyon kan sangguni ang panlansod plenary duwang simana o magtutulong simana na ana kalihis na pagraman langkag na ang mga nagfile ng reklamo sa sinasambit ng kapitan. Tagaro da apig liliman limanan o inaagi na naman sa lingaw-lingaw ni Mayor Lenny Robredo ang sinambit ng isyo. May mga nagsasabi man na posibleng nag-aalangan subot si Mayor Robredo kay Kapitan Mendoza ta inaanak niya ang sinambit ng kapitan. Sa katunayan, sabi pa kan source, labo-labo padaan patrabaho kan punong barangay sa mismong barangay hall, hali sa nasambit ng barangay na mayong nakabugtak na karatula sa detalye kan sinambit ng proyekto.
1: Pinagsiguro ni Congressman Arne Pentebella na dagos ang laban kan mga parauma asin mga parasira duman sa banuan kan siruma da na agrabyo pagkatapos na ang sendang daga. Patituluhan na ni Gobernador Elry Villaparte sa paagikan sa endang kumpanya The Wanderlust Development Corporation. Sigun kay Congressman Pentebella, mabisita siya sa Sabado sa Siruma tanganing darahon duman ang mga taga NBI, mga taga Register of Deeds, Land Registration Authority, asin iba pang insyas kang gobyerno arong kan Department of Agrarian Reform, tanganing paliwanagan ang mga parauma kan sa inang diretso. Bagirom duman na ang mga paraumang ini na naka-istar sa 11,000 hektaryang daga duman sa Siruma, ang naghagad din tabang kay Congressman Pentebella. Dakon sa in na namangnuhan inda na ang sindang pinag-uumang daga da igwaman nga din titulo asin mga klowa na pag-arama na nabakal na daa ni Gobernador Elry Villaparte sa paagikan sa indang kumpanya kang pamilya. Sigun kay Pentebella, dagos-dagos ang hearing kainiduman sa Kongreso sa masunod na mga aldaw asin da dapat maghadit ang mga parauma na sinda napapabayaan. Uy ang pahayag na yan ni Congressman Pentebella.
2: O, sa San Ramon, abangan niyo po ako sa June 6. No? So I will be there. I will personally brief you on what's happening. We've been coordinating with DAR. We've been coordinating with DNR. Even with NBI, with ROD, with LRA, no? So we will give you a brief report. So siguro po pagbalik natin sa Kongreso, doon na po mangyayari yung ating pong gagawin na investigation. But habang naghihintay po tayo ng investigation, in aid of legislation dito po sa Kongreso, hindi po ibig sabihin yan, humihinto na po tayo. No? So hindi po ako hihinto, hindi po ako nananahimik, hindi po tayo nagtutulog-tulugan. Umaaksyon po tayo sa mga pangangailangan nyo po. So, June 6, I will be there sa San Ramon. I've coordinated it already with Mayor Karen Pulinga, with the barangay captain, and some residents of Barangay San Ramon and Salvacion. So, I will be there.
0: Mientras tanto, inako kan Metro Naga Water District na sagkod sa ngunyan na iparindang masawata ang mga konsumidor na nagpaparagaramit nin booster pump na direktang nakakabit sa linya kan Water District. Sa entrevista kan Asintado sa radyo ki MNWD spokesperson Chapi de la Cruz, sinabi kay ni na hasta sa ngunyan kadakol pasubot mga konsumidor ang naggagaramit kan sinambit ng ekipahe urug na digdi sa siyudad ni Naga na nagiging kausa kan parating nawawaran bulos nin tubig an kadakol-dakol na mga residente sa rong komunidad urug na an kapitbahay na mayo kan sinambit ng ekipahe. Nanunotaran subot ini kan MNWD urug na sa oras na nagkakaigwanin power interruptions an kasuray kudos asin sa bill sa tubig kan sa rong konsumidor. Sa katunayan, kadakol na subot sindang napadarhan ni notice of violations asin na pamulta.

0: sa nasambit ng illegal na aktividad asin kadakol pasubot sindang pigmo monitor. Matatandaan kasuod ma ibinuyagyag ni Chapi de la Cruz na sarong barangay kagawad, sarong barangay kapitan, asin man sarong direktor kan MNWD, asin anharong mismo kan mayor kan Sudadinaga na discovering igwa palan kan sinambit ng ekipahe. Katakot kayo ni liwat pigtawan doon ni De La Cruz, maigpit na ipinagbabawal ang booster pump na direkta o permanente yung nakakabit sa MNWD asin may maninigong penalidad o pwedeng putulan ng tubig ang sisay man na mapapatunayan nagagamit ni booster pump o si Chapi De La Cruz.
1: Na nakadeploy sa kada barangay sa coverage kang MNWD, hindi ko lang paro, may pag nahihiling may graph kang lager, niya ko haro lang kawon during the katong schedule program ng kasurek. So, kami po nahihiling na ining areang ini, dakul di diyan nagagaramit yung mga booster. Kaya dakul pa po, actually po, takong dahil magtugot ang mga may sadiri kang haro, dahil po kita nakakala, o may suspected kaming nagagamit siya ng booster pump na dapat na ma-inspect kang mga pag-iriba, may takong dahil, sa muya pong papadaraan tinda ning notice of disconnection kaya ning sa billing documents na hilingit niya iguan na po kaming napadarahan na mga ning notice of violation.
0: Kaso udma sinabi man ni De La Cruz na antes pa man padarahan ning notice of violation an harong ni Mayor Lenny Robredo ipinatanggal na subot ini kan alkalde. Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal, sub-allotment advice o saan na lang ang pigahalat ni Congressman Nelson Ligacion, tanganing mapuna na ang bidding asin patrabaho sa ipigtutulod kaining water supply system project sa Banuanin, Calabanga, Camarines Sur, inian o sa Kawadi. Inian ipighiras na bagong development kan Congressman kan 3rd District kan Camarines Sur mapapadapit sa nasambit ng proyekto. Iyan pagkatapos impormaran subot siya ni General Manager Jun Tolentino kan Calabanga Water District o Kawadi na kompleto na ang kinakaipuang papeles pati na ang Environmental Compliance Certificate o ECC hali sa DNR para sa nasambit ng proyekto. Sa sayang FB post kasuod ma sinabi ni Ligasyon ang sinambit ng budget documents magahali sa o document magahali sa DPWH Central Office matapos hurutong kaini sa ahensya na ma-release na sa urog na madaling panahon. Matatanda ang nasa 92.5 million pesos ang naaprubaran na budget ni Ligacion sa o napa-aprubaran na budget ni Ligacion sa 2026 sa GAA o General Appropriations Act para man sa water supply system project na duman sa Maslog Spring sa Barangay Harubay, Calabanga, Camarines Sur tanganing makapag-supply ng tubig sa mga lugar sa Banuan, Calabanga, mga lugar digdi sa Sudadinaga, Kamaligan, Magaraw, Kanaman, Asin, Bumbon, Camarines Sur, kabali na dyan sa Gainsa. Uring bareta ang unyan, bareta na sa kinabanin karawat, ang bareta sa sports at tunsendo kan NCF Tigers.

Sa Kinabaning Karawat, natapos na ang NBA sa sendang preparasyon sa duwang court na iyo ang gagamiton para man sa pag-arangkada. Ngunya na aldaw kan 2026 finals. Interong pigmap as in pig para lampasonin bunot kan mga taga NBA an sinambit ng court sa mga picture na iniluwas kan liga. Tampok ang design kan hard court na may Larry O'Brien trophy an pinakang aasam-asam na championship trophy kan NBA na katalaan an primerong bakbakan o an bakbakan ka New York ni kasin man San Antonio Spurs ngunya na aldaw oras digdi sa Pilipinas gigibon ang game 1 as in game 2 sa Frostbank Center and home court kan Spurs mantang ang game 3 as in game 4 duman sa Madison Square Garden and home court kan New York Knicks ini ang pinakam primerong pagkakataon poon kan 1999 finals na liwat masagupa ang duwang team kung sain dinaog kaydo kan Spurs sa New York Knicks sa laog nin limang gayong kawat sa enot na finals nagibunin na istorya ang Knicks bilang pinakam primerong number 8 seed na uminabot sa championship series.

0: Yan, sa ating mga barata, ngunyan aldaw na Webes. Salamat sa mga nakatutok live sa Facebook, saka sa YouTube. Anita Esperas, yan sa Amerika, nakaantabay man. Si Elizabeth Kennedy, dyan sa Las Vegas, Nevada. Ang team Kaurago, nakaantabay man sa Lupica Marine Sur. Si Chris Canaria Palguera sa Pakul, Naga City. Si Vicky Dulong, Connie Lagos Cavillegas, Floro Villalon Jr., Jabay Cavillar, Cheryl Barbon, Armando Lorente, Catherine Mayla Orgaya, Tita Ulitukit, Pasing Baloncio, Los Biminda Mendez, Jomar Ariola, Glenda Villete, Chuna Olivan Bacordo, Martes Buena, Verdeco Leonor, Italianas, si Riman, si Alex Bostamante, Emma De Vera, Cecil Larga Vlad, Duel Barbilla, Alan Barrios, Elizabeth Nicole, Edita Perua, and Roberto Torres, Pedro Palmera Jr. Salamat po sa mga natutok man sa senda mga radyo. Sa YouTube, ang live na katutok ko niyan, 124. Sa Facebook, 122. Sa pangarap ko siya mapag-iriba sa technical, hindi Terdy Verdejo, Angie Salcedo, at man Jameson Brinya, kaya ba na mga OJT halis sa CSPC Nabwa. Sa engineering, si Engineer John Robin Florese, kami po ang sendong mga amay na parabarita.
1: Hindi po si RSR.
0: Yan po si Ed Bandol. Diyos mabalos po, kan sendong pagantabay.
2: Sa endong nga ang tabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news, media outlets, online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RGFM. 105.5 Radyo Guapito.
3: Radyo Guapito.

0: Navarreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos na personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
1: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
2: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
1: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
2: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
1: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
2: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
3: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now!
4: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
5: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.

0: Paul Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Oras sa ngunyan na mga tugang, sakto na pong alas 6.32 nin pag-aaga. Ana oras na ni mga tugang, dara po sa tuya kan S&J Hardware Plus, asin man po kang Atlantic Bakery. Tandaan po nindo mga tugang, oy, puon ngunyan na daw, naka 40% naka 40% na sale ngunyan ang selected items diyan po sa S&J Hardware Plus. Sigon ki Popstar Sophia Poon, mga tugang, ang S&J Hardware Plus ngunyan na aldaw, poon ngunyan na aldaw, igwa po sindaning igwa ka sindaning 40% off on selected items para sa month of July. Anniversary sale sa gabo, sa selected items dyan po sa S&J Hardware Plus. Kaya kumo anniversary month kan S&J Hardware Plus, naka 40% off sinda sa mga selected items. Tanganing maaraman nindo kung ano yan, pasyar na kamo dyan sa S&J Hardware Plus na ang mga items na gabos na sanyang items naka less 10% off. And para kayan mga tugang, may less 5% sa gabos na mga next purchase dahil po kabali ang semento sa ka-RSB. Kaya ano pang hinahalat nindo? Pasyar na po sa S&J Hardware Plus, kumpleto. Puhon po sa construction, hardware materials, plumbing materials, electrical materials, mga tools, mga genset, water pump, water tank, furnitures, mattress, as in mga finishing materials. Gabos po yan available sa S&J Hardware Plus ngunyang pong bulan na July. Tama ba? July? Opo. Ngunyang na bulan na July, June. Bulan na June, naka-anniversary sale sinda ngunyan. Pwede na pong home credit, pwede na pong debit card ang gamiton. Sa gabos pong BPI and S-Twest credit card, igwa po ning installment. Pwede man po sila ang nag-aaga ako man po sila ni mga bulk na mga orders and igwa po ning delivery. Alaga di ko po inini mga charges. S&J Hardware Plus along Concepcion Pequeña, in front po kang Shell Station, Concepcion Pequeña, Naga City, Harani, sa may Holy Rosary Major Seminary. And also mga tugang, daramang inisutuya kan Atlantic Bakery. Tandaan po nindo ang Atlantic Bakery. Nagsiselebrate kan sa indang ika-60 taon na anniversary. Ninuli po kayan dahil 60 years na po sinda sa pagserbi sa mga Bicolano. Mga tugang, sa kada pagbakal po nindo ning tinapay worth 60 pesos, automatic igwakan na po ning raffle ticket and may chance ka ng manggana ning brand nyong mga gadget asiman brand nyong motorcycle.
1: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports asin entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal asin an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
2: Diyos maray na aga mga tugang, ini po ang Asintado sa East 30. Ako po ang sa lulingkod si Joe Osabal. Ang enot na arangkada kan mga barata sa kamugtakan kan panahon, dara po ni sa tuya kan Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, asin dara po sa tuya mga tugang kang LTO Pamplona.
1: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30.
2: Barata sa panahon.
1: Asintado Weather Update.
2: Aramon ta po ang magiging kamugtakan kan panahon sa paagi po kang DOST Pag-asa Legazpi City. Nasa linya si Alexis Roy Bibar kang Pag-asa. Good morning, Alexis. Ano ang kamugtakan kan sa tuyang panahon ngunyan sa Bicol?
3: Yes po, good morning. Para sa nagiging kamugtakan ng sa tuyang panahon ngunyang fecha 4 ng Hunyo, aldaw pang Webes, ang Southwest Monsoon or ang Kagat ang apekto sa Northern Luzon, sa Central Luzon, pati na rin sa Western section ng Southern Luzon. Dito sa Bicol Region, weather condition, nakagyang panganuron sa panganurong kalangitan na iguang posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran at in pagkikilat at pagdaguldol ang mamamatian sa buong Kabitulan ngunyan na aldaw. Maluyas sa good sa moderatong duros, hali sa timog ang iiral na may banayad sa good sa katamtamang pag-alo ng kadagatan. Abot ng temperatura ngunyan na aldaw, posibleng mag-abot ng 26 to 33 degrees Celsius. Kaugnay nito sa tuyang heat index monitoring, ang pinakalangkaw na heat index value na naitalata sa mga istasyon daligdig sa Bicol Region is dibig sa Daet, Camarines Norte, kung saan nakapagtala ng 43 degrees Celsius sa kahapon. Sa mga ibang istasyon naman na daligdig sa Bicol Region ay nagre-range ng 40 to 42 degrees Celsius ang heat index. Sa tuyang monitoring naman, igwakitang tigbabantayan na low pressure area na sa Unyan ay nasa distansyang 600 kilometers west ng Bacnotan, La Union. So, dito ito sa kanluran ng ating bansa at walang direktang epekto digdi sa Bicol Region. So mostly ang naapektuhan nito is itong nasa western section ng Luzon kung saan napapakusog ang habagat. Bali itong LTA ay may kasamtamang chance na maging isang bagyo in the next 24 hours. Bali yun po sa ating weather forecast mula po dito sa Pag-asa Legazpi, Alexis Roy River po.
2: Salamat Alexis.
1: Asintado Weather Update.
2: An baretang yan, mga tugang dara po sa tuya kan... Naga Star Prince, si man kan LTO Pamplona. Si mga marin nyo na po, kan sa to'y mga registro para sa to'y mga auto, motorsiklo, iba pang klaseng mga behikulo, ang LTO Pamplona, saka ang Naga Star Prince, pinapagian, pinapaginigibo ni ng madili para sa to'y ang transaksyon sa LTO. Ninulita, one-stop shop na sinda, may drive-thru, tanganing mas lalong kaskas, express lane. Ang santuya pong pag-re-renew. Pagmayo pong abirya, ang santuya mga papeles sa renewal. Kaskason po yan, 20 hasta 30 minutos lang. Pagluwas mo sa LTO Pamplona, ariglado na. Ang masunod na mga barata, nasyonal, dara po santuya kang GLE Driving Academy at simampo kang Win-Win Hotel and Resort. Mga tugang, si Senador Francis Cheese Escudero, kan Sursugon. Iyo ang nagtapos kan deadlock sa Senado sa numerong 1111. Pagkatapos na mag-aparesir na kasudma si Senator Cheese Escudero sa Senate, tanganing magkaigwanan ning quorum sa numerong 12. Maski pa, pinagdidiribatihan kung nakapag-constitute ba ning quorum ang Senado kasudma, idinagos manggiraray kan bagong majority ang sedang sesyon sa pag-ilihir ki Senador Win Gatchalian bilang acting Senate President. Asin man ayo ang nagtutugaw na Senate pro tempore, siya ang nag-preside kasudma. Sa pag-preside ni Gatchalian, ipiga kurulukar naman kan bagong majority ang mga manibaiba mga komite. Tanganing makapagtrabaho na ang mga ini. Sa ngunyan, sa bagong majority, si Senador Bam Aquino ibinalik giraray bilang Chairman kan Basic Education. Senador JB Ejercito, iyon ang ngunyan ang bagong finance. Senate President Francis Escudero o former Senate President Francis Escudero, iyon naman ang Chairman kan Housing. Si Senador Risa Ontiveros, nakabalik giraray sa Health. Samantang si Senador Pampilo Lacson, Public Order and Accounts. si Senador Lito Lapid. Iyo ang chairman ngunyan kan Games and Amusement. Si Senador Francis Pangilinan, iyo giraray ang chairman kang Agriculture. Si Senador Tito Soto III, iyo ang chairman kang National Defense. Mantang si Senador Erwin Tulpo, iyo na ang Blue Ribbon Social Welfare and Rural Development Chairman. Si Senador Rafi Tulpo, iyo po ang chairman kang Public Services. Asin si Senador Juan Miguel Subiri, ang Foreign Relations Rules Chairperson. Mientras tanto, sa iba pang mga barata, nagpasalamat si Senador Bam Aquino kay Senador Francis Chis Escudero sa pag-attender kani sa plenary session kan Senado na importanteng maray na lakdang tanganing maibalik ang normal operasyon kang institusyon sa tahaw kang leadership deadlock. Sa Facebook post, pigumaw ni Senador Bam Aquino ang dedikasyon ni Escudero. Asiman iginiit na dapat inuton ang Senado, inuton kang Senado ang kapakanan kan mga Pilipino kaysa sa iriwal politikal na nakakaapektar na sa paggibuning mga batas. Liwat na ipiga kaag si Aquino bilang chair kan Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. Nasigun sa saya na apiktaran kan na deadlock ang pirang mga naka binbin na mga trabaho asin nagdarada inining pagkaabala sa mga serbisyong dapat maihatod sa publiko. Uya si Senador Bam Aquino.
4: It's very strained, very, very strained. Ang worry ko lang dito is with all of the tension, nawawala yung trabaho. Kasi yung committee mo, dyan ka nag-hearing, dyan ka nagpapasa ng committee report.
2: Mantang day pa nare-resolba ang deadlock, siniguro ni Senador Bam Aquino na magpapadagos ang mga importanteng programa, kabali po ang mga related learning experiences, subsidy na nagtataoning 25,000 pesos na grant sa mga estudyante ng kang nursing, asiman allied health. Pag-abot sa mga masunod na angat sa Senado, nahihiling ni Senador Bam Aquino ang positibong epekto kani sa publiko, ang mas sa halangkaw na antas kan interes asiman pagsubaybay kan mga namamanwa ang Pilipino sa gobyerno. Uya pa si Senador Bam Aquino.
5: Hinihiling po namin sa mga kasama namin na nagmamahal pa po sa Senado at nais magtrabaho para sa taong bayan. Dito po kami magdiskusyonan dahil nandito po tayo para magtrabaho. Hinihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado, trabaho tayo para sa taong bayan.
2: Sa huri, nangapudan si Senador Bam Aquino sa publiko na mamantinir ang mapagmatsyag asin man pagbusisi sa kada hiro kan mga nailihir na mga opisyal. Tinaan na doon niya na ang pananagutan asin man pundasyon kan serbisyo publiko. Kaya pig-aagyat niya ang mga Pilipino na mamantinir na buklat ang sa inyong mga mata. Maging aktibo sa pag-obserbar kan bilog na proseso sa lehislatura, tanganing makatabang man subuot sa pagtrabaho kan mga lehislador. Uya pa ang senador.
4: Maganda siya in the sense na nakatutok yung tao. Maraming natututo about the Senate. Honestly, about majority-minority. No? That's why mahalaga yung majority kasi dun mo magagawa yung mga batas, dun mo makakontrol yung mga rules, doon mo mapag-uusapan ano yung takbo ng isang Senado o isang Kongreso kapag kayo yung nasa mayorya. So people are starting to learn more about what's happening in the Senate and at least yun yung magandang bagay dito. No?
2: Illegal! Iyo iniman ang kinukurahaw kan mga nasa kampo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Daidaan na kapag constitute ning quorum, ninulita kay Puanda ang 13 ang numero kan na magong majority bago makapag constitute ning quorum. Sinabi ni Cayetano, kung makakakuadaan ning 13 boto o 13 kairiba ang bagong majority, dawa siya pa mismo ang magpasumpa sa bagong Senate President. Gabus da ang mga aksyon kan nagkiklaim na bagong majority ini da i-valid, konsideradong illegal, maging si Senador Loren Legarda, asin man si Senador Pia Cayetano, question man ang ginibo kan bagong mayoriya. Muna na daw, nagpaluwas ning memo ang Senate Pro Tempore, asin man acting Senate President si Win Gatchalian na work from home gabos na mga nasa Senado. Samantalang ibaman ang memo na pinaluwas ni Senador Alan Peter Cayetano na idadagos ang gigibo na hearing kang Senate Blue Ribbon na pinamamayuhan kan sa indang grupo kan sa iyang tugang na si Pia Cayetano. Siya paman da agraray ang legit asin moral na Senate President. Ang bretang yan na sindong na ang tabayanan dara po sa tuya kan GLE Driving Academy. Sa mga ma-enroll na po sa Driving Academy, enroll na kita sa GLE Driving Academy. Diyan po ang main branch nila sa LTO Pamplona. May branch po digdi sa Naga sa Panganiban sa tungod lang po kang Kusina Conchita. Mga tugang Win-Win Hotel and Resort, yaon po yan dyan sa compound kang LTO Pamplona. Sa mga may mga darakulang pagtitripon o event na kaipuan po nindun yung mahiwas na lugar, kompleto, may duwang dakulao na swimming pool, halangko na slide, rooms para sa mga mas gusto mag-overnight, mahiwas na parking space, asiman na dakulang indoor hall para po sa mga indoor activities, Win-Win Hotel and Resort. Paki-like lang, asiman paki-follow ang silang Facebook page para po sa endong booking and inquiry. At yan ang satuyang prarangkahan.
1: Radyo Guapito.
6: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
7: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
6: Mas malinaw na ba kahit gabi?
7: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
6: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Enroll now at Naga Parochial School. We offer free tuition fee for senior high school students and discounted tuition fees for incoming preschool, grade 1 and grade 7 students. Here, quality education is guaranteed through our solid Catholic formation, dynamic and strengthened academic curriculum, community engagement, and special programs in music and sports. We also welcome learners with special needs through our Special Needs Education Program for students with autism, cerebral palsy, Down syndrome, intellectual disability, and learning disability. Experience a holistic education like no other here at Naga Parochial School. We don't just learn, we lead. Be a leader. Be a parochialite. Enroll now!

0: Health Tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras ko niyan, alas 6.52 ni napag-aaga. An oras... Mga dugang, dara po sa tuya, kan Bicol Access Health Syndrome Eye Center. Malabo pa ang ating paningin para bang may hamog o alapaap sa mata? Madali ka bang masilaw, lalo na sa gabi? Posibleng katarata na yan. Tunay na maraming libreng operasyon, pero tandaan po natin na ang mga mata hindi dapat tinitipid. Sa Bicol Access Health Syndrome Eye Center, priority namin ang kaligtasan, kalidad at malinaw na resulta gamit ang modern technology at detalyadong pag-evaluate sa mata. Sinigurado namin na tama ang gamutan para sa bawat pasyente. Magpa-pre-cataract screening na sa Access Health Eye Center. Ito ay matatagpuan sa ground floor ng Bicol Access Health Syndrome, Naga City. Bukas simula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Nandito ang aming mga espesyalista na sila Dr. Lee Thomas Tan, Dr. Maria Clarissa Tan, Dr. Philippa Acevedo II, at Dr. Mark Linos Meneses. Pwede rin kayong tumawag sa General Reception number 0968-855-2457 para sa inyong appointment o inquiries. Sa paningin, di kalidad na gamutan ang piliin para sa mas malinaw na kinabukasan.
2: Balansyadong pagdukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurok kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal, sa Asintado sa Radyo.

Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.

Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Dai po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manipela kung kargado nin agwa di pataranta. Kaya kung may kargang agwa, pagmaneho, palihiso ng una. Don't drink and drive. Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

Diyos maray na aga, mga tugang, ini po ang Asintado Barata alas 7. June 4, Ardaw na Webes. Magiribanan po kita sa mga mainit na mga barata kang Aldaw. Uya po ang pinakang mainit na headlines kan sa tuyang mga barata. Asintado. Sa headlines kan sa tuyang mga barata, Enot Salado Lucal. Abogada Norina San Luis. Nagsayuman na munang magpa-interview sa Asintado sa Radyo Alagad, kinumpirmar kaini na talagang haloy na siyang pig-iilusyonan ni Mayor Lene Robredo tanganing maging katabang sa pagmanihar kang siyudad Ganaga. Pero dai padaa siya nag-iiyo. Asintado, Asintado Headlines. Sarong kasulo ang nangyari duman sa Pili, alas 2:30 ng pagkahapon, pagkatapos na mag-arab-adab ang sarong karwas sa barangay Anayan, nag-gibo po sa light materials. Asintado, Asintado Headlines. Mga tugang, mga estudyante asiman mamagurang kan Gobernur Mariano Villafuerte Community College sa Libmanan. Pinagpipressure ang management kan eskwelahan na sabihon, ano talagang tunay na rason tapig pupospone nila ang graduation ngunyan, asin ang announcement, kasuod ma lang alas 6 ning bahapon. Asintado, Asintado. Samantalang Mayor Son Marpil kan Libmanan, sinangga ang bagong pakaraot sa saiya kan mga kalaban sa politika na ipinapabakal na kani ang posisyon sa gustong ma-promote sa Banuan kan Libmanan, iyan daa sigon ki Mayor Son pakaraot sana kan kalaban sa politika. Asintado, Asintado.

Kan Police Station 5 sa kasong Estapa, nadakop duman sa pagbilaw Quezon. Asintado, asintado. Headlines. Chappie De La Cruz, spokesman kan Metro Naga Water District, kinumpirmar. Na mismong si Mayor Lene Robredo ang nagpatanggal kan booster pump na nadiskubre sa residensya kani dyan sa Dayangdang. MNWD, inumaw ang alkalde kang Naga. Taini ang naghagadpaning despensa tadaidaa nag-aaram. Asintado, asintado. Headlines. Sa sports, Game 1 kan Best of 7 Series kang San Antonio Spurs asin man New York Knicks. Masikad ngunyan. Asintado, asintado. Headlines. Yan ang headlines kan sa tuya mga nagbabagang mga barata. Dara po yan sa tuya kang SNJ Hardware Plus. Ang SNJ Hardware Plus ngunyan mga tugang may anniversary off para po sa mga selected items dyan sa SNJ Hardware Plus. Kaya kung kamo po may planong magbakal ni manibaybang mga kagamitan sarong, mga construction hardware, finishing materials, mga electrical and plumbing materials, kumpleto po dyan sa SNJ Hardware Plus. Air condition pa, may elevator pa para sa second floor, para sa mga mabakal ni mga furnitures, mattress, asiman mga office equipment. Halat na kita ni Popstar Sophia Poon. Naraman po ini sa tuya, mga tugang kan Atlantic Bakery. Nagse-celebrate kan sa ng ika-60 taon na anniversary, kaya sa kada pagbakal po ni Doon yung tinapay worth 60 pesos, may automatic raffle ticket na kamo para magkaigwa ka mo rin chance manggana po ni mga brand yung mga gadget, asin man, motorsiklo. Asintado, asintado, headline. Ang headlines kan na mga bareta, dara po yan sa tuya mga tugang kang Atlantic Bakery asiman kan SNJ Hardware Plus. Ngunyan sa detalyes. Ang enot na arangkada kan sa tuya mga bareta, dara po yan sa tuya kan na Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Sa detalyes kan sa tuya mga nagbabagang mga bareta, nagsayuma muna si Attorney Noreen San Luis, ang Vice President kang NLEX Corporation na magpa-interview sa Asintado sa radyo. Pagkatapos na pangaranan ni Mayor Lene Robredo na pig-iilusyonan niya na ning haluy na para maging katabang kang Alkalde Kanaga sa mga pag-resolver kang problema sa basura kang Naga, tubig, asin man na traffic, asin iba pa. Kabali ang pagtutok sa subot mga infrastructure project, huli kang kadakol da ang mababang mga proyekto sa Siyudad Kanaga, nga lalong-lalo na ngunyan na taon 2026 hanggang 2027. Kaipuan da kaya kang Alkalde Kanaga na igwaning sarong taong matutok digdi, asin si Abogada Noreen San Luis, iyo ang sa iyang napipisil na maging kapartner, asin na maging City Administrator na Dagos. Kang haputon, kang Asintado sa radyo si Abogada Noreen San Luis, kung ano ang masasabi niya sa naging announcement ni Mayor Lene Robredo. Solamente ang sinabi ni Attorney Noreen, iyon na haluy na talaga siyang nagtatabang sa presenting administrasyon sa panahon na bakante ang sayang oras, arog kang aldaw na Sabado asin man Domingo. Alagad ang pag-kumpirmar kung siya nag-iyo na. Sigun kay Attorney Noreen, dai pa siya nag-iyo o mayo pa siya ning kasimbagan sa Alokan Alkalde na pinagkukonsiderar niya kaya ang magayon man na trabaho niya sa NLEX Corporation bilang Vice President. Sinabi ni Attorney Noreen na magayon ang padara sa saiya sa NLEX Corporation, kaya mayo man talaga ning rason para bayaanan niya ini, lalong-lalo pa tatrangkilo ang saiyang kamugtakan duman bilang nasa pribadong sektor. Sinabi ni Attorney Noreen San Luis na talagang haloy na siyang pigpaparailusyonan kan Alkalde, pero dai pa siya nagdi-decide sa

0: bagay na ini, tapay nag-iisipan niya ang inaapod na disadvantage asin man advantages. Sigun sa abogada, papaisiyon niya daa ang asintado sa radyo kung kukuano niya o dai ang alok kan alkalde. Mientras tanto, sa iba pang mga barata sa lado, lokal pa man graray. Ang problema daa sa air conditioning, ang pigsasabing rason kan management kan Governor Mariano Villafuerte Community College, kaya ipigpospon nida ang kutana ngunyan aldaw na graduation kan na mga estudyante na ang iba digdi nakaburuno na ning urig. Ang ibang mga magurang nagpuruli hali sa pagtrabaho sa abroad, asin nakapagprepara na, ready na ang gabos, ang diploma, gabos-gabos naka-ready na, alagad biglang pig-announce kasudma kang management kang Governor Mariano Villafuerte Community College na postpone ang graduation ta naraot daa kaya ang air condition kan sa indang gymnasium. Nagagad man po ning dispensa ang management kan Governor Mariano Villafuerte Community College sa mga magurang sa saindang pigpaluwas na official announcement sa sainda pong Facebook page. Pero dai ini kinagat kan mga magurang asin man kan mga estudyante pagkatapos na lumakop ang bareta na bako ang air conditioning kang nasa bitang eskwelahan ang rason kundi ang sinasabi iyon na dai da kaya makakaabot si Villafuerte kaya pigpo-postpone sa June 26 ang graduation. Dahil pa man kinukumpirmar kang management kang Governor Mariano Villafuerte Community College na pigpapadalagan kang probinsya ang nasa bitang eskwelahan. Kung iniman agad na ang sinasabing rason, pigigiit kang management kang Governor Mariano Villafuerte Community College na habu da kayang makompromise ninda ang aboda kay nindang makompromise ang magayon na graduation sa paagi kan dai ninda pag mag-provide ni magayon na facility asin abo nindang makompromise ang comfort asin man na suitable environment para man sa mga estudyante asin man mamagurang na mag-graduate. Dahil pa po nagpapalawas ng official statement ang management kang Governor Mariano Villafuerte Community College sa pigsasahot na ini kan mga magurang asin man kan mga estudyante na ang daida kaya makakaabot ang mga Villafuerte kaya pigpostpone ang graduation. Abangan po nindo ang follow-up kan baretang ini. Lalong-lalo na tanakaruluto na po daaning dunuguan kasubanggi si mga magraduar. Nakarenta na daaning video okay. Ta siyempre ma-celebrate ha. Mientras tanto sa Libanan Manggiraray, sinarag ni Mayor Son Marpil ang panibagong pakaraot sa saiya kan mga kalaban niya sa politika sa Banuan kan Libanan na subot ipinapabakal niya daa ang pwesto sa gustong ma-promote sa lokal na gobyerno kang Libanan. Sa saiyang Facebook page, sinabi ni Mayor Son Marpil na dai ini totoo asin mayo sa ning planong gibuhon ang bagay na ini. Panibago na naman daining pakaraot sa saiya kan mga troll kan mga kalaban ninda sa politika. Sinabi kang alkalde na bukas ang opisina, bukas ang LGU Libmanan, tanganing i-validate ang mga arog kaning mga pakaraot. Nangapunan man si Mayor Son Marpil sa mga taga-Libmanan dahil pagtubudan ang troll farm kan kalaban ninda sa politika na mayo ng ibang ginibo kundi yugyugon asiman ribukon ang sayang administrasyon. Sinabi ni Marpil na mayo siya ning inoperan o hinahagadan ning kwarta tanganing mapromote asin dai niya inigigibuhon. Sinabi pa kang alkalde na nakakangirit ni Nolita disosperado ng maray ang kalaban niya sa politika. Nasa custody ngunyan kan Philippine National Police Naga ang sarong negosyanteng babae na kinukonsiderar top 1 most wanted person kang Naga City Police Station 5 na igwang inaatubang pong kasong stafa. 11:50 ning udto kasudma sa Barangay Santa Catalina Pagbilao Quezon kang masusuginikan mga awtoridad asiman i-service sa iyang warrant of arrest sa asinman katabang ang Pagbilao PMP sa suspect na si alias Ann, businesswoman, residente kan San Fernando, Pampanga. Ang accused igwang hinampang na kasong stapa kan taon 2022 na mayo po ni piyansang pigrekomendar ang korte huli man kan kadakulaan subot kan kaso. Mientras tanto, nasa kamot naman kang Naga City Police Office Station 1 ang suspect na si alias Abdul, 26 anyos kan kamarinisor na may inaatubang mang kasong panghabon. Alas 6 ning banggi kang iniman serbihan ning warrant of arrest kan mga otoridad. Sarong sulo ang nagbungkaras po dyan sa Banuan na Kanpili, partikular sa Barangay Anayan, sa sarupong Carwas. Pinagsiributan pong sibuhon ini kan mga tawhan kang Bureau of Fire Protection. Pagkatapos na mag-arab-adab ang 4C Carwas sa Barangay Anayan PD, alas 2:30 ning hapon kasunma. Gibo po ini sa light materials. Tulos man na nakapag-responde ang mga bumbero asima na si Buang Kalayo bago ini nakaulakit sa iyang kataraid. Mayo ning nairido o na-disgrasya sa nasabit ng kasulo. Padagos man ang pagpagirundum kan Bureau of Fire Protection kan PD sa mga may mga light materials na mga harong o edipisyo na perming pasiguro lalong-lalo na sa kuryente. Posible da kayang may nag-overheat na gamit sa carwash kaya nagkaigwaning biglaan na pagbungkaras nin Kalayo. Mga tugang, kinumpirmar kasudma ni Chapi de la Cruz na may sarong barangay kapitan, sarong barangay kagawad, asin may saro pang barangay kagawad. Ang iniimbestigaran ni Nindango niyan pagkatapos na masusog na igwapo ini ning mga booster pump. Sigun ki Chapi de la Cruz, pigpapaagi ninda ini sa proseso. May nagsumbong da kaya na makangalas nasa lugar kan mga ini ang kapitan saka ang kagawad, barangay kagawad, iyo lang ang dain mong problema sa tubig. Samantalang si mga kataraid kani, intero ng problematic asin sige ang kurahaw na tubig. Tubig! Chapi! Kaya nagkondusir po ning investigation ang task force kan MNWD asin duman na pag-araman na makusugon ang pressure kan tubig sa harong ni kapitan asin sa harong ni kagawad. Sarupang kagawad man na digdi sa babang barangay, ang pig-iimbestigaran man, huli man kan si katarain niya, maluya ang pressure kan tubig. Pero si kagawad, makusog ang tubig, naka-second floor pa ang harong. Di naman pig-detalye ni Chapi de la Cruz, ang identity ka nasa bitang mga barangay officials. Mientras tanto, apuera kani, kasod maman kinumpirmar ni Chapi de la Cruz na talagang totoo ang bareta na ang harong ni Mayor Lene Robredo dyan sa Dayangdang na tulong iskalon ang nadiskubri man kan task force na igwaning booster pump. Asin kan maimpormaran da ang mayor kang Naga City na igwaning booster pump ang sa indang residensya dyan sa Dayangdang. Ini na mismo ang nagpahali asin naghagan ning dispensa sa MNWD sa atubangan kan dakol na nagdadangog ninulit na dahil siya nag-aaram-aram na igwa pala ning booster pump ang sa indang residensya haloy na dyan sa barangay kan Dayangdang. Naghanap daaning tubero ang alkalde Kanaga asin ipinatanggal ang booster pump sa indang residensya dyan sa Dayangdang. hinangaan kan MNWD ang pagiging humilde kang alkalde, ninulit ta ini na mismo ang naghaganing dispensa sa atubangan kan publiko, oya si Chapi de la Cruz. Kadirekta sa MNWD, paano niya naraman?
1: Actually po, kaya magbisita siya duman sa Harungin de sa Dayang lang.
0: Uh-huh.
1: And then, nariparo naman pala po kang team, na inspeksyon na pala nito kang team. So, papadarahan talaga sinda ng notice of violation. Nainot lang po mag-agad ng presensya, dispensa, si Mayor Lenny. So, kami po, nakuyan man kami, nakatch kami dahil sarong dating vice president ng Pilipinas, sarong mayor kang Laga,
0: uh-huh.
1: Arog kani ang tenor kang sa iyang pigasabi, naghagad ng pasensya sa samuya. Ang iba po kayan, dahil mag-ibo kayan. Ang ibang mga politiko, dahil mag-ibo po kayan.
0: Mm-hmm.
1: Matagas na matagas yan.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga pudiro sa sinda.
0: Uh-huh.
1: Si mayor po, dahil kundi nagtakumbawa po po siya.
0: So pinatawad
1: so, dapat araw kayo nag-ibuhon kang ibang mga opisyalis niya to.
0: So pinatawad,
1: kita mag, ano?
0: Pinatawad na siya ng MNWD?
1: Actually po, pagsabihan niyo po siya na may notice of violation mga po yan. Uh-huh. And then, dahil may sigila, puputanan po yan.
0: Uh-huh.
1: And then, pagsabi niya po pati sa mo, napag-ibon niya na, si napaayos niya na si booster pump niya. So, dahil na po naghalat na mabudarampasan yung notice of violation.
0: Ang interesado ako, Chapi. Sa iba pang details kan mga bareta ni refill kang sangguni ang panlunsod kanaga sa botong 81 ang medical scholarship na inot ng naaprobran kang nakaaging sangguni ang panlunsod na pinagpadrinuhan pa ni dating City Councilor Lito Del Rosario na nagtatao ning scholarship sa mga pobreng mga nagenyo na gustong maging doktor. Alagad kang sesyon kang nakaaging aldaw sa presentasyon ni City Councilor Frank Mendoza, pinag-repeal ang medical scholarship tagrabi da ang gastos digdikang syudad asin inidaa itauna sana sa mga deserving na mga estudyante kang syudad kanaga. Si City Councilor Ermel Baldimoro ang nag-oppose kang pag-repeal kang Ordinance Number 2023-052 na pinagpadrinuhan ni dating City Councilor Lito Del Rosario kan mga panahon. Tanganing ang mga pobreng mga nagenyo na may kamabutan na maging doktor, matabangan kang syudad kuta na asin na makapagserbisyo sa Naga City General Hospital. Pero ngunyan, iyan ni-refill na. Kana panahon si City Councilor Frank Mendoza, iyo ang City Budget Officer kang syudad kang Naga. Alagad mo niya na siya na ang konsyal kang Naga. Siya na ang inutan tanganing i-refill ang medical scholarship. Mga ngahulugan ini na si mga nag-aambisyon kuta ng mga taga-Naga na mga pobre, gusto man maging doktor, maananing chance, huli ta daina makakasuporta o makakataoning medical scholarship ang syudad tapig repeal na ini kang Naga o kan sangguniang panlunsod. Sinabi ni City Councilor Ermel Baldimoro dahil siya uyon sa pag-repeal o pagtanggal kang medical scholarship. I-modify na lang tanganing mabawasan ang gastos kang syudad. Ang mga baratang sa indong nahinanyog, mga tugang, darapo ini sa tuya kang Bin Sisay nagburuto ka ni Bin. Tahilingon ta daw, kung ini naaprobaran kan panahon ni Lito Del Rosario, di ba may mga councilor ngunya na kang last sanggunian, baka nagburuto sinda tapos biglang nindang pig bago si sendang boto. Ngunya na iba na ang komposisyon kan sanggunian. Ang mga baretang sindong na antabayanan ng mga tugang darapo ni sa tuya kan Best Cafe Day every day with the Best Cafe. Mga tugang sarupong herbal coffee nagibo po sa 6 medicinal na mga panamnon. Arog kang kalunggay, guyabano, mangustin, agaricus mushroom, barley grass, asin man stevia po ang ginagamit na panghamis. Clinically proven tangali pong tabangan ay manage ang kondisyon kan sa tuyong mga hawak, arog kang hypertension, diabetes, cancer, liver and kidney problem, heart disease, high cholesterol, asin dakol pang iba. Igwa po inining guyabano na nagko-containing cancer-fighting enzyme and vitamin C. Aprobado po kang FDA bilang organic herbal coffee as in awarded mga tugang bilang best organic herbal coffee kan taon 2019. Kaya kung makakapi kita, Best Cafe na. 7:36 na po ning pag-aaga. An oras na ni darapo sa tuya mga tugang kan 3 and darapo sa tuya kang Napper Pharmacy. Sorry. Ang Napper Pharmacy mga tugang mababakalan ta po ning glucometer. Ang glucometer ini po ang nag measure kan sa tuya pong blood sugar. Kung halangkawan po ang sa tuyang blood sugar as in napapakakan kita na gusto ta kitang magkakan, magbalon lang kamo ning glucometer para monitor ta ang paglangkaw, pagbaba kan sa tuyang blood sugar para iwas diabetes. May libre na po ining 25 pieces testing strip and 25 pieces lancet sa kada pagbakal. Sa tulo pong mga branches kang Napper, mga tugang, sa Naga City. Available man po sa inda ang mga generic saka mga branded na mga bulong na affordable kan dawa ordinaryong mga nagenyo. Tulo ang mga branches ninda, digdi sa Naga City. Sa tubangan po kang bagong entrance sa Exegate kan BMC. At tubangan po kang Super Metro Gaysano sa Panganiban Drive, Naga City. Asin sa tubangan po kang Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa diriyan ang simpinamalaan ni Dr. Ryan Bastariche. Babalikan tapuan ni Bapang mga Bareta at dyan.
2: Radyo Guapito.
3: Mesan ka na. 10 a.m. na.
4: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
3: Ay, malabo.
4: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
3: Para malinaw.
5: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
6: EO, love your eyes.
7: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga hali sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga. Tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City. With branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga. Or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.

0: Oo, may bago!
1: Anong bago?
0: Bagong Best Cafe! Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
0: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: 18 pesos lang per sachet.
3: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
4: Riding our car should have a privacy, and protection from the heat of the sun should be a priority. Kaya dapat naka-car tint ang auto mo. When it comes to car tint, don't think twice. Visit LS Havana Tire Supply and Car Tint. They have a wide array of car tints like Nano Ceramic, Magic Tint, and Carbon Fiber Tint for sedan, SUV, van, at kahit mga malalaki pang sasakyan at a very affordable prices. Sa halagang 2,500 only, pwede ka nang magpa-car tint. Kung gusto mo ang Nano Ceramic para sa sedan, 4,000 pesos lang yan. SUV, 6,500 at sa van, 8,500 pesos. Sa Magic Tint, para sa sedan, 3,000 pesos. SUV, 4,500 at sa van, 5,500 lang. At pinababa pa ang presyo sa Carbon Fiber Tint. Para sa sedan, 2,500 pesos. SUV, 3,500 at 4,500 para sa van. Dito lang yan sa LS Havana Tire Supply and Car Tint. Pwede rin magpa-change oil, under chassis repair at wheel alignment. At meron din silang mga quality tires like Yokohama, Apollo Tires, made in India, Outlander, made in Thailand, Linglong, made in China, Nexen, made in Korea, Nankang, made in Taiwan, at Arrivo Tires. So don't think twice. Bisitahin na sila sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Tawagan sila sa 0912-328-6723. That's 0912-328-6723. Look for Mary Jane Adonis. LS, Havana, Tire Supply and Car Tint. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday.
5: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-water dog!
6: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
7: Gusto mo ng best student life?
8: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
7: De kalidad na edukasyon?
8: Check!
7: Makabagong learning modalities at modern facilities?
8: Double check!
7: Expert teachers?
8: Check!
7: Para hindi lang maging mahusay usay at mabuting tao.
8: Kundi future ready, work ready at life ready ka.
7: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
8: At ang high employment rate? Tatak UNC yan.
7: Kaya huwag nang mag-hesitate.
8: When it comes to your future, UNC is your best bet.
7: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
9: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
10: Bicco Access Health Central is the answer
9: with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH-accredited, ISO-certified, and marina-recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.
11: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, Kan Bicolandia. Pilgrim City, Kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, Kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
12: Alas 7:50 na po ni pag-aaga. Mga tugang, dala po yan sa Toya Country and Bakery. 3N Bakery, kung naghahanap ka mo ng managom pero baratong siupaw, toasted siupaw, steam siupaw, 3N Bakery. Naghahanap ka mo ng fresh eggs, mga tugang, o presko-presko, perming bagong sugok, dyan ka mo sa 3N Bakery. Sa Naga City, duwa po ang bagong 3N Bakery na bukasan, dyan po sa may Uni Oil, at ubangan po kang Uni Oil, along Rojas Avenue, Concepcion Pequeña, Naga City. Asin dyan po sa may Mabulo Elementary School sa Barangay Mabulo, Naga City. 3N Bakery na! Ang masunod na mga bareta, darapo ni sa tuya mga tugang kan Bicol Petroleum. Authorized reseller kang Shell Fuel sa Bicol Region. Pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petrolyo mula po sa Shell. Ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro ng maasahan, ligtas at dekalidad pong serbisyo sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asin kalidad, siguradong garantisado. 28 po ang mga gas station kan Bicol Petroleum sa bilog na Bicol Region. Makukayam sa Camarines Sur, Albay, asin Sorsogon. Mga tugang, kung naghahadap man po kita ning paano makatipid sa kuryente, nire-recommendar ko sendo ang Bicol Smart Save Solar. The solar that you can trust. Duman po kita, kung mapa-install kita ning solar, duman kita sa accredited kan Department of Energy. Igwa po ni mga installer ni mga solar ngunyan, dahil po accredited kan Department of Energy. Dahil man sa pigpapadisganar ko kamo, mas magayon po pag accredited kang Department of Energy. Available po dyan sa inda ang 732 watts na bifacial solar. Mag-contact lang po kamo kay Engineer Harry King Avenido sa saya pong cellphone number 0997-688-4865. Magbisita man po sa sendang warehouse dyan sa Zone 1, Karuyruyan, Pili, Camarines Sur. Pareta pagiraray sa lado lokal, dai nagsusuba si Dr. Carlo Batalya, dating board member kan Camarines Sur, sa pagkukumbinsi niya ki PCSO General Manager Mel Robles na ikonsiderar ang pagkandidatong gobernador sa probinsya kan Camarines Sur. Huli ta dai inuuntukan ni o dai hinuuntukan kang kalaban sa politika si Bong Rodriguez na iyo ang napababareta naliwat malaban sa dynasty kan mga Villafuerte. Sigon kay Dr. Carlo Batalya, si General Manager Mel Robles na taga Magraw, propyong Bicolano, taga probinsya kan Camarines Sur, kinakaipuan lang daang mag-register bilang botante sa probinsya. Tanganing makapagkandidato bilang gobernador kan Camarines Sur. Nagtutubod kaya si Dr. Carlo Batalya na kapas ang General Manager kan PCSO, asin may kakayahan na labanan ang dynasty kan mga Villafuerte. Iyo dahi ni ang alternative na candidate kung sakaling dai untukan kan kalaban sa politika si Bong Rodriguez kan mga pinagpapail kaning mga reklamo sa Commission on Election sa panagos na pag-question kang pagiging tagapili kang nasa bitnang kandidato. Apara kayan, kinumpirmar niya pa man na pinagkukumbinsi niya man o pinagkumbinsir niya man si Imelda Papin, direktor kan na PCSO, na magbalik giraray sa probinsya. Panahon na daa kaya para tapuso na ang 40 taon na pagdanay kan mga Villafuerte sa Kapitolyo. Ang baretang sendong na antabayanan na daraman po yan sa tuya mga tugang kan 3GX Solar Aircon Tandaan po nindo, gusto nindong maging malipot ang kwarto, gusto nindo na maging malipot ang sa inyong mga opisina o ano pang lugar na dahil ka mo manganganaan sa kuryente, mag 3JX Solar Aircon na kita. Available po yan sa 3JX Solutions, ang 40,000 na kandidat ng 3JX Solar Aircon. Pwede na pong i-3JX Sulugan, pwede na pong i-Skyro o Home Credit. Pasyar lang po kamo dyan sa 3JX Solutions, Barangay Dinaga, sa kalabaan po kang Elias Angel Street, harani sa Plaza Rizal. Barretang Sports and Barretang Sports, dala sa Toyaka Naga College Foundation, the home of the Tigers, the home of the champions.

Baratang Sports, dara po sa tuya kang NCF. Hoy, si mga mapurulis! At andan na po mga tugang, ang Naga College Foundation, iyo po ang numero unong iskwilahan kan kadakol-dakol na mga naging pulis sa Bicol Region, maging sa bilog na Pilipinas. Kaya be an NCF, be a champion, as in gusto nindong maging criminology student, gusto nindong maging pulis, mag-enroll na sa Naga College Foundation. Baratang Sports, ready na ang San Antonio Spurs, as in man ang New York Knicks, sasaindang pagsasabatan para man sa Game 1 kang Best of 7 Series sa NBA Championship. Huring nagkampiyon ang New York Knicks kang taon 1975 pa para sa sindang ikaduwang corona. Gusto kaning makuha ang ikatulong corona laban sa San Antonio Spurs, samantalang ang Spurs gutuman sa corona. Huring naging kampiyon ang San Antonio Spurs kang yaon ang trio na sinda Tim Duncan, Manu Ginobili, asin man ang point guard na si Parker. Babandira ng San Antonio Spurs kang 7'4" superstar na si Victor Wembanyama. Mientras tanto sa PBA, binuhat ni Justin Brownlee ang Jin Kings, tanganing Dulagan kan Barangay Ginebra ang TNT Trupang 5G sa Game 1 kan sa indang bakbakan sa Commissioner's Cup Finals duban sa Smart Araneta Coliseum 109-107. Ang import na si Justin Brownlee nagsalpak kang game-winning jumper sa natatadang 0.6 na segundo, tanganing idulag ang Ginebra kontra sa Trupang 5G. Abanting ko niyan ang Ginebra ning Sarongana kontra sa Tropa. Ang Baratang Sports, dara po sa tuya kan...

Mga tugang, iyon na po yun ang katiliponan. Kansito yung mga nagbabagang mga barata. Digdi po sa Asintado, Barata alas 7. Bago ako magparam sa ito yung programa, pinapaaram po pala duman sa mga recipient kan sa muya pong wheelchair distribution sa maabot na Domingo. Alas 2 po ning pagkahapon dyan sa Robinson's Place, Naga. Ang wheelchair distribution sa first batch kan mga recipiente. Si mga recipiente po, yao na sa samuya pong Facebook page Asintado sa Radyo. Pakihiling na lang po kan sa indong mga pangaran. Tangani pong maabil na nindo ang wheelchair hali po sa Batalya Cares ni Dr. Carlo Batalya. Gigibon po ang wheelchair distribution sa maabot pong Domingo alas 2 nimpo.